0: Lumbi, puding San Miguel tro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
1: Carl, palihog gani sa litron.
2: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel tro. Uy, ishare po, be.
4: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel tro. Kananay, o katawanan. San Miguel tro. Share sa kalami.
0: Ihatagan ini Carl lang ang bill.
2: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. San Miguel Lightro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
5: 106.2 Ladies and gentlemen, boys and girls, get your dancing partners on the floor, 'cause it's time for the

0: 106.5 FM.
1: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
2: Carl!
3: Palihog gani sa litron!
4: Carl, palihog po ng bupis, please!
5: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Uy, ishare po, bi?
6: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, ug katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
1: Ihatagan ini Carl lang ang bill.
4: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2

0: 106.2
1: Lambi, pwedeng San Miguel Tro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
2: Carl!
3: Palihog gani sa litron?
4: Carl, palihog po ng bupis, please.
5: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Tro. Oy, i-share po, bi?
6: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Tro. Kananay, o katawanan. San Miguel Tro, share sa kalami.
1: Ihatagan ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Tro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly. 106.2

106.2. Bell.

0: 106.7 Bell.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
2: What about check, bro?
1: Brand new track from Bell,
2: huh?
1: Yo, here we go. Sa palimata sa buntag, bilet naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta sa mao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges milka what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Stargist Station in Baguette, and no one else. Abangan yung broadcasting company. Paboritos mga nama sa Aero, paboritos mga labas sa Aero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta, ipatang.

0: Russell.
1: Mayong udto sa ato ang tigpaminaw sa ato ang tulumanon ako tribo dinhi sa ato ang Radyo Bagting BLFM DXC 106.3 MHz BLFM DXC BCAM 756 kW Radyo Bagting Baganyan Broadcasting Corporation Pagadian City. Aking uba na sab kaninyo ang ato ang tulumanon ako tribo ug atong ang inyong higala ubos nga igsuon Gokom Alex Langheras o ato ang kauban diri karon atong partners kanginan nga si ang atong presidente sa Sama Sukap Ramil Biloy, no, makiguban kaninyo sa pila ka mga gutlo atong pag-iskutisgutan labi na sa iskutan ng mga issues and concern gikan sa kauluhan, no, ang ato ang naghatag niini kini nga mga datos nga ato ang nakalap ug nakutlo gikan kini sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Shout out sa ato ang mga tigpaminaw ug sa ato ang mga viewers, no. So mga igala ang atong pag-isgutan karon, no, human sa atong greetings ining maong nakakuha si Marcos og 3.4 billion pangako gikan sa mga negosyanteng hapon, ha, unya isgutan ato mga nindot ni nga kananang mga issue ngin gani mga issue ingon ani nindot ni kaysa ka na mag-isgot, ha? Sige, kanunay atong gira. Astilan. Mayroon po na timbangan po na ito aning niyang panginabuhi. Unya, isgotan na ito ni Human sa ito ang greetings, no? Shout out sa ito ang mga tigpaminaw sa ito ang tulumanon, no? Ito ang kauban, no? Sa kanunay, ang atong amigo nga kanunay nagadala sa maong kalambuan, no, kanunay nagmonitor o kanunay nagtanaw diha sa ancestral domain, no, ug unsay mga kalambuan ang atong igsuon nga ang presidente sa Lupa Pigagatawan Mining Corporation, si John Alcorin, no, uban sa iyang mga amigo nga si Aris Alam o si Mariolito Silva, no, sa ato ang mga shout out usab diha sa kanang naang sa titay, no, ang atong head climans diha nga si Faustino Tumitay, no, og ato ang amigo po diha sa San Isidro, no, si John Ray Habar, mayong udto ninyo diha. Og sa ato ang mga kauban nga naminaw karon sa kauduhon sa ato ang tulumanon labi na sa ato ang mga tribal leaders, no, labi na ni Timoy Nanding Munday ang head climans diha sa Artilim, no, og ato ang ato usab nga tribal leaders nga na ilado og tim na ay nailhan, ha, nga maoy gyoy kananang leader diya sa lungsod sa Ipil si Timoay Roland Sumugi, at Timoay mayong udto diya og sa ato ang mga Mugalong, no, shout out ninyo labi na sa ato ang presidente sa Mugalong Sambuanga Peninsula, Richard Dungay, no, og sa ato ang mga kaalyado nga mga organization labi na sa National Alliance for Democracy og sa NAPIM ug sa ato ang sa masukap, no, sa walay pabor-pabor, no. Shout out usab sa ato ang mga partner, no, nga mga agency labi na sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ug sa Armed Forces of the Philippines ug sa ato ang Philippine National Police. Ug shout out usab sa ato ang commissioner, no, atong commissioner sa National Commission on Indigenous People si Dato Amarillo Alijo Jr., no, ang ato ang ethnographic commissioner sa Northern and Eastern Mindanao, no, ug isa iyang kauban nga si Attorney Alberto Lagcamon, no, pareha usab sila og kananang lugar nga naassignan ug labi na sa ato ang mga ug sa ato ang chairperson, no, si National Commissioner sa Indigenous People, no, si Nancy Katamco, no, former governor diha sa Cotabato, former representative usab diha sa ilang lugar o sa kasamtangan karon siya na ang ato ang chairman sa commission, no. So, gani ako nabantayan atong murag activity sa ato ang commissioner, no, nga si Nancy Katamco. Ma'am Nancy Katamco nga murag doon na sila'y ipirmahan nga nga mua, no, gikan tali sa DAR, no, sa DAR o sa NCIP, no, murag mo na ako'y nabantayan na to. Pero mo guwapo to nga doon ay siguro doon ay mga kalampusan ato kay kato akong nakita murag split no katong support parcelization lands and titling no individual titling so, murag ingon ana no murag mato nabantayan no lanto nako kay mabasa so ingon ana no ug sa ato ang mga tribal leaders labi na sa sulod sa atong ancestral domain oh, labi na nila bangat gukom Lucinio Manda og ni bangat gukom Tony Idal diya sa lungsod sa Bayug no usa to usab nga amigo diya nga way puas nga igsigtabang karon mapatindugan na gyud og lihiyo pero wala pa gyud nato ni ma detalyeng maayo ha pinaagi sa pagtinabangay sa IP diha sa lungsod sa Bayug ug sa ato ang local government unit nagipangunahan sa ato ang honorable mayor Celso Matias no ug sa ato ang kugihan kaayo nga amigo diya kasi si Tanting Ronda Belsa uyaw kay ning iyang kuana ni oh so man no shout out no sa ato tanan nga mga naminaw karon sa ato ang tulumanon labi na sa ato ang mga amigo diya sa DNR no niya siguro i great ni sa ako atong kauban no shout out usab ni Dindo no ang atong amigo diya sa former nga DNR no nagretire na no mga igala no unya akong ihatag sa akong kauban humano niya sa ato ang discussion no ug human sa greetings nunot na dayon ta sa kanan ng ato ang sentro sa pag-isgutan so do na tay duha ka topiko karon no kabahin aning niang naabot diri nga ihatag sa atong kauban nga kining bahin paghisgot aning field investigation ug kabahin ining sa GBS issue ha kanang GBS mo na ang gutalak baligian syukon eh, murag na ana po ikandak dito nga murag sa ngalan naning
0: field based
1: investigation unya dihisgutan na to ni kay kani magud ilang field based investigation dugay na ni 50 years na ha mag-extend na pud ni sato mamahimo na ning 75 years unya karon pa ni ha karon pa ni gawas mo ning isgutan na to i-address na to unsa ning asa dapit ang issue mapadong ha kay ang issue ani mapadong dito magyuni sa atong buhatan sa National Commission on Indigenous People aron ipaklaro na to ni ug unsa ning mga ingani nga mga strategy kabahin sa mga issue diya sulod sa ancestral domain so mga igala akong ihatag sa atong kauban no ni Ramil Biloy ang atong kauban sa kanginan aron sa great pag-abi-abi no labi na sa ato ang mga amigo diri sa atong mga kauban sa mga matag agency so di pa dai ko malimot ha shout out sa atong pinalanggang mayor sa Pagadian City honorable mayor Samico no ang buutan nga mayor no og kugihan no kita ninyo ang Pagadian karon no unsa na ka bibo unsa na ka dako ang improvements pinaagi sa pagdumala sa atong halangdong mayor di sa lungsod sa Pagadian. Ug shout out usab sa ato ang presidential adviser no nga si dire sa cluster Mindanao ang kanhi gobernador nato sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Sur. Sir Antonio Cirele, sir maayong udto. So mao ni ang ato ang presidential adviser sa cluster Mindanao. No ato ang former governor. Partner.
0: Salamat partner. Maayong uto sa tanan. Labi na ani ana sa kita karon sa atong programa sa kahanginan. Partner sa ako tribo o sa Mogalong Zamboanga Peninsula. una kita magsugod sa atong topiko. Ako ang pangyawag katahuran ng ako ang mga kaubanan ng opisyalis sa Masukap. Sama nila Vice President Elizalde Il Pangulima diya sa Kumalarang Zamboanga del Sur. Sa atong sekretary, si Rasmin Itaib diha gyapon sa Zamboanga del Sur, Kumalarang. O sa atong Board of Directors, nga kasamtangan usab nga sa atong Secretary General, si Amin Is Palada, nga naagyapon nagpuyo sa Kumalarang Zamboanga del Sur. Sa ato ang treasurer, si Abu Siali. Kani sila mga tagag Kumalarang. Then, doon na po tayo mga ubang kaubanan sama sa diha sa Sindangan sa Mugal del Norte, Dapitan City sa Mugal del Norte, Kumalarang sa Mugal del Sur, Lapuyan sa Mugal del Sur, particularly sa Sitio Baloy o Pagadaan City sa Mugal del Sur o sa Tukuran sa Mugal del Sur. Maayong udto kaninyo diha mga bro. Hinaot nga na amos kapis kayo sa panglawas o mapadayunon nga nagsubaybay, nagpaminaw sa ato ang kalihukan o ato ang mga kon pagpahibalo sa yung aron nga adlaw o oras din sa ato ang istasyonan sa Radyo Bagting. Shoutout usab sa ato ang mga partner, labi na nila ni Sir Ruel Laguok sa National Alliance for Democracy, Secretary General, sa ato ang chairman din sa Pagadian Chapter sa NAD, si Roger Banglos. Mayong unto di abro sa labi na usab ni Kagawad Teleron di sa Kulabay Tabina. Mayong unto di Kagawad usab kang at kang timo ay Braulio Alimon diya sa Barangay Kugunan, Labangan. Maing uto diya timo ay kang timo ay Alfonso Siay sa Barangay Lower Sibatang, Pagadian City. Maing uto sa timo ay kaumas yung mga pamilya nila ni timo ay Talison diya sa Langapod. Timo ay mayong uto usab sa atong mga kaigsuunan nga nagpamati karon, mayong unto kaninyong tanan. Partner.
1: So, dagang kay salamat partner, no? I hope nga kining ato ang mga viewers karon ako mong dasigon sa pag comment, no, sa ato ang topic, no, nga pag-isgutan og ayo sab mo kalimot pod pag-share karon ang ato mga viewers o gato ang mga tigpaminaw, no, mukuyanap ni ngadto sa community kining atong ipangisgutan, no, kay kining atong ipangisgutan usani sa mga dalan o usani sa mga pagtulunan nga diin atong matagamtaman kun kini ato ang kanunay nga kanang pamation, no. So mao na mga igala. So sa di pa tamo ato sa pagbasa, no, shout out di sa ako ang amigo di sa lungsod sa Gutalak na si Gokum Walter Timol, no, mora ba ni nakasintro unya sa ato ang iskutanan kabahin na ng GBS Gutalak Baligaan Suko ng Sister Domain Community. No, shout out usab sa ato ang pinalanggang mayor di sa Honorable Mayor Justin Kimbo ang suportado kayo nga nag-support sa kanang tribo. No, sa ako ang amigo di ang buutan na si Lolito Mirabilis ang Executive Secretary sa ato ang Honorable Mayor diya sa lungsod sa Gutalak. Ug sa tanan na mati karon, no, sa ato ang tulumanon labi na diya sa lungsod sa Siukon, no, sila Sani Alipan ang ato ang chairman sa Mugalong Chapter ug diya sa Baligian labi na nila Ronnie Fernandez, nila Alan Lukman ug nila Timo ay Bernie Salatan ug Timo ay Rolando Anjal diya sa lungsod sa Gutalak. Maayong unto. So, mga gala ko ibalik sa kong kauban alang sa pagbasa sa ato ang topic karon kauntuhon. Ha, itong paminawon og maayo ni kay kini murag nindot ni nga kanang isgutanan, no, kani unta mga ingon ani mo nindot kayo, no, labi na gyud og kanang nang mapapaspas ni ang pagpanaog ngadto sa ato ang mga community, nindot gyud kayo kay karong mga panahon na grabe gyud kapitos ang kahimtang sa ato ang mga katawhan sa ato nasod sa Pilipinas. So ibalik na ko sa akong kauban alang sa pagbasa sa ato ang topic karong kauntuhon.
0: Salamat partner. Kini day nga ato or maabot kutob sa maabot din sa itong Sibya. Gini nga minsan ay
1: padol ay mura di kayo
0: may tungkol din sa itong presidente nga nakipulong sa mga negosyante sa dito sa Tokyo, Japan. Tungod gini kay nagkakuha siya og dakong pundo para sa nasod sa Pilipinas. Kining iha paging pulong sa mga negosyante, mo kini angay nato nga kanang kuhaan o kanang kapanaminan kung unsa ang iyang paningkamot para sa atuang nasod. Kay kini kung mahatag na kini nga kantidad, kani mo maka dugang o trabaho din sa nasod sa Pilipinas. Kay ginaingon diri partner ang gihatag sa mga negosyante sa Tokyo, Japan ng kantidad kini og 3.4 billion US dollar.
1: Dako na na.
0: Sa atua diri nga kuan, sa atua nga kwarta diri sa
1: Pilipinas.
0: Pilipinas mukabat kini og 210 billion.
1: Dako na na yun. Og abuton.
0: Oh. Mao na ni ang kuan nga kung maabot na kini diri sa nasod nato sa Pilipinas, daghan na ang matabangan ni ani. Ilawi na katong nanginahanglan og mga trabaho.
1: Tinuod na.
0: Mm. So sama kini sa uban nga mga kanang opisyalis nato nga muadto sa laing lugar para mo makig meeting, makig dialogo sa mga dagko nga opisyalis aron pagpangayo og tabang or pag uan og lain nga mga negosyo nga i-invest din sa atong nasod para matabangan ang atong komunidad. So mapasalamaton kayo ani ang kan kinidiay giila pud og dakong kwan sa atong presidente tungod kay dugay na nga nagkwan ang nagsuporta ang nasod sa Tokyo, Japan pinaagi sa ilang mga kumpanya nga ania na dire sa nasod sa Pilipinas. Susama kini sa Ito Nippon Airways, All Nippon Airways, Toyota, Mitsubishi Corporation, Marubeni, Panasonic ug Fast Retailing. So kini kabisado naman tani nga mga kumpanya nga naana nagkuan na siya, nakakuan na sa atong nasod, nagtukod na pero wala pa lang kay ka-expand sa uban nga mga lugar. So kini di ay nga mga kumpanya gikan dai kini sa Tokyo, Japan nga mao na kini pud ang ginakuan sa ato ang presidente nga maka malungtad o mahatag na unta diri ang katong gi promise nila ilang gisaad nga kantidad para maka dugang o boost sa atong ekonomiya bisan sa atong nasod. So partner,
1: so mga ano, nga na, no? So, unsa kay kanang naang, unsa kay epekto ani? Ha? Maayo ba ni o dili?
0: Kalambuan ang ang epekto ana, partner.
1: So, muna, karon, so, sa bagay, kining niya, igo po man lang ni Murag, gi sabot-sabot, no? Sa ato ang presidente.
0: Kasabutan pa nila.
1: Ha? Nga, naatay ka na naang, naasya, gihangyo dito, nga, pila ni 3.4
0: billion US dollar. 4
1: billion US dollar. Dollar niya, dollar. No? So kaning niya ang maong mga panginabuhi, ha? Kung atong tanaon mao gyud ni ang pinakasintros panginahanglan sa katawhan. Kay ang tawo manggod na ang iyahang kanan na ang gasolina, mao gyud ang kanan na ang tulo ka suliran. Kun atong una-unaon kanang gitawag natong pamahaw paniadto panihapon. Naat kon kini medyo taas-taas ni nga kanang naang kuan nga taas-taas og dako-dako nga kanang naang amount nga kaning naang sumala sa naisgutan dire nga nakuha sa atong presidente, no? Pero kaning niya siyempre para man ni sa kanang naang kalambuan sa atong nasod sa Pilipinas, ato ning pasalamatan ni, no? Dili man na ingon nga kanang naang kita pulos na lang yun ta magtanaw sa mistake. Undili, tanawon po na to ang mga kaayuhan nga ma-distribute ngadto sa kanan ang katawhan. No? So,
0: timbang-timbangon yun.
1: Ato yun ang timbang-timbangon. So, money. No? Sumala sa kanan ang gisulat ni Luisa Cabato. Ha? Dua kaadlaw ang naang milabay. Ang mensahe sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. panahon sa iyahang meeting uban sa mga pangulo sa negosyo gikan sa hapon dito sa Tokyo, Japan. Niadtong Mayo 20 City 2026 hulagway gikan sa presidential communication office. So mao ni mo at pila ni ka mga ka, pila ni ka adlaw nagisgot-isgot dito, no? Siguro nakita pod sa kananang ato ang kasikbit nga nasod nga kinanglan kay atong nasod i-develop. So mo na inungdan nga nagatag pod sila og tabang, no, sa atong nasod sa Pilipinas. Pero kaning kuan, kaning hapon, kaning Japan, dugay na ni daghanan ni sila og kananang mga nahatag diri nga kananang para sa kalambuan, no? Dili lang man karon. Pero naapay mga naani mga kun ato ang tanawon sa mga sa kinatibuk ang hulagway, no, gikan sa kananang uban nga mga nagserbisyo. No, naanay tay kanang na-observe nga naanay nahatag pod ang kananang ang Japan diri sa atong nasod sa Pilipinas. Kay kining Japan ug Pilipinas, kuan man gud ni kanang naang kauban man ni diri sa Asia, no? Partner?
0: Oo.
1: Oh, so ingon ana, so
0: Asian.
1: Ani ug kaning ni apirmamente ingon ani ang dagan sa kananang ato ang kasikbit nga nasod ug sa atong nasod nindot ni paminawon, no? Kay pirting daghana kayo ang ato ang mga kaigsuonan karon sa atong nasod sa Pilipinas nga nagkinahanglan og tabang og kinahanglan og kananang trabaho. So kanino wala pa ta kabalog unsa mga establishment nga imugna ani? Excuse me. Unsa mga establishment ani? Ha, kay imposible ang naani sa ang pinaka puntarya gyud nga kanang naang sa panginabuhi didto magyud ni sa ato ang agriculture, no, diya sa kanang ato ang Department of Agriculture. Kay sila man gyud ang kanang nang nagkupot sa kanang magisgot na kao kanang kabukiran labi na sa mga farmers of agriculture. Kay sila man gyud ang kanang nang nagkupot sa kanang magisgot na kao kanang kabukiran labi na sa mga farmers, no, sa mga mga mag-uuma. So didto gyud na. So, una, kita pod nga kanang na ang mga mag-uuma, no? Kita pod nga mga stakeholders, no? Ato gyud nga kanang na ang tan-awon pod, ang kasiguruhan pod sa maong hatag nga panginabuhi dinhi sa atong nasod. Kay kaning niagi gahago pod ang ato ang presidente ani. Ha? Gahago pod siya nga kanang na ang maabot ni aron adunay kanang na ang mahatag nga panginabuhi aron mapalambo ang komunidad ug ma-reduce pod ang kananang ato ang kalisod ug kapitos diha sa atong panginahanglan. E karo mga panahon na labi na bag-o lang kayo na naobserbahan nato nga bag-o lang gyud kayo ang kanang naang misaka noon may gani ron kay medyo ni ubos-ubos na ang kananang gasolina. Ha? Kun atong tanaon grabe gyud ang kanang naang kalisod nga kanang naang gibati sa ato ang mga katawhan. No, kanang uban moingon sila nga kuan kuno kanang naang nindot kuno ang natagamtam, pero adto gani mo sa ground, adto mo sa kanang naang mga areas ancestral domain, kanang atong yutang kabili, no, di kani usahay aning ancestral domain atong iskutanan ang uban ra ba kasabot aning ancestral domain kay kana laging in English, so kinanglan lagi daw binisayon, so kana ha kanang mga yutang kabilin adto mo sa mga teritoryo sa tribo, didto ninyo mabati og unsay kana unsa kalisod ang mga katawhan labi na sa iskutanan ng panginahanglan sa giingon nilag pamaho paniudto panihapon. So mo ni nga gidasig nato kayo, no, nga kining gihimo sa atong presidente ato gyud ni nga kanang nang tagaan og kanang nang kadasig og tagaan nato og pasalamat, ha, nga kining iyang nakuha nga pundo nagikan dito sa kananang sa Japan, matarong ang kanang naang pag-implement at ni ngadto sa mga nagkinahanglan o kalambuan, labi na sa mga community nga kinahanglan yun kaayo ang support. Kaya kaning niang 3.4 billion, maka-employ taan ni. Noon, patawa pa nato makita, o unsay dagway sa kanang naang sa establishment ani, o mag-isguta sa agriculture development, diha, daghan po mga mamumuo o kanang na mamumuo o mag-uuma ang mabinipisyo ani. Nga naman, kung ayuhon lang ni pagdala, labi na sa iskutana na ato ang kisamay, unsamay ato ang kasagaran kanang partner, unsamay pwede nga kanang dali nga kanang na ang mapanapian sa katawhan.
0: Ang mayroon partner kaning ilang livelihood program diya sa mga kabukiran, ilabi na sa itong mga subanen sa tribo. Kanagin ang importante kanila. Kaya kung mularga po tao mga dinagko nga puhunan, di po nila masarang ang pag-sustainar niya ni Mona nga dito lang sa ta, sa mga livelihood program nga ikatabang, dakong tabang kanila nga mahimong sustainable sa ilang panginabuhian.
1: Limbawa, kanang na magkuanta, kanang na magbaol ta o kanang inektaryas nga kanang aplan nga humay, kanang itawag lang aplan rice. So kinanglan man nag-abuno.
0: Naman tayo agrikuan, naman tayo sa agriculture. So sila, mga itawag tabang sa agriculture nga departamento para makasuportar unta ang masuportaran ang ilahang mga kan livelihood program nga gi-implementar.
1: Tinod na
0: kabukiran.
1: So tanawon lang yun pod kay usahay ra ban duna poy kanang naakuan sabagay wala pa man pod pero kaning ni within 27 kun ma-implement ni apit naman

0: nasod dinhi sa Indo-Pacific. Matod pa niya, ang Pilipinas usa ka tinuod nga saksi kung unsa kalig-on ang panag-uban sa Amerika ug mga nasod dinhi sa rehiyon. Kini ang mga paningkamot makatabang aron mas lig-on ang mga nasod ug mas malambuon ang pagpanalipod sa tibok Indo-Pacific. Sa laing bahin, ang mga sundalo sa Armed Forces of the Philippines ug mga sakop sa US Coast Guard naghiusa sa mga kalihukan sa dagat dito sa katubigan sa Panatag Shoal sa kasagpang dagat sa Pilipinas gikan ni adtong Mayo 26 hangtod Mayo 30 ning kasamtangang tuig. So partner, mas gina kuan po din na partner, ginapalig-on nila ang atuang alyansa sa Pilipinas. Wala po kinili nila kanang balibari. Nagpadayon paghihapon ug doon na pa'y umaabot tayo nga laing kasabutan nga 15 katuig. Mao kini ang gisuportahan na sa atuang kan ni Sir Gilberto Chudoro Jr.
1: Abi ni mo partner, kining niya gyud nagpahibalo na gid siya nga itugyan na. Abot pasabot na ana ni daan. Kaso lang karon pa lang siguro nila kanan ang igawas paingon diri sa Pilipinas. Mao ni nagpahibalo ang ato ang Department of National Defense, no? Kani atong secretary sa kanan National Defense nga si Gilberto Teodoro, kabahin anin niya ang pagtugyan na sa kanang naang US sa aning dako nga barko sa kani kadaon sa kani kadako ning barko ha. Ha, basin kadto ni masudlan ni og pila ka kuan.
0: Siguro mo kuan na po ni si partner. Mo ambas-ambas mo mutupong-tupong na po siguro ni sa China Coast Guard.
1: Dako na ni nga kanang naang oportunidad na, nga kanang naang yatag nga ngadto sa ato nasod sa Pilipinas, labi na sa isgutanan sa pagpanalipod sa ato ang kananang interes sulod sa kananang ato ang nasod. No, okay, ang isgutanan mangudan ning Coast Guard, basta magisgot na gani ka Coast Guard. Ha, mo mahinumdo mo nga sige tag isgot atong previous nga kananang ato ang topic kabahin sa West Philippine Sea. Ha, una gani karon duna poy kanang naang kuan diri. Nindot na ni pumation, no, nga nagtinabangay ang kananang mga ahensya nga dito sa maong lugar, ha, nagtinabangay. Nagtinabangay dito ang kananang ahensya pinaagi sa gimbuhaton anang sa tong naisgutan na ni.
0: Itong sa barko.
1: Itong buluhaton diha, no? Diha sa ato ang
0: kadagatan.
1: Kadagatan, no? Buluhaton sa kadagatan. So dito ni. Human sa kananang humani sa kanang strategic studies, ha? Gikumpirma nga wala mausab ang ilahang ligon nga saad. Now, muna dia. Oh. Ha, kaning nang Mutual Defense Treaty ug Amerika ug ang managuban sila pagpanikamot aron magpabiling malinawon ang ug ligon ang kahimtang sa tibuok Indo-Pacific. O, sa pila man ni ka nasod ning nasulod sa Indo-Pacific.
0: Bayubay ni sila partner.
1: Bayubay ni. So mao na nga kanang naang ngatong gobyerno na ning kamot gani do na pagani sila kanan ang gipahibalo dire, no, kaning duha ka pangulo nga sa depensa ang pagpirma sa bag-ong 15 katuig nga kasabutan bahin sa komunikasyon ug kasiguruhan tumong ni ini aron mas sayon ug luwas ang
0: binayluay
1: sa mga impormasyon tali sa duha ka nasod. Maintaw ka nang naang di na ni mausaba. Usahir ba kaning ni ang atong mga bright ba kay ning ato ang mga kwan nga mga leader na to, ha, pagtan-aw nila. Pero noon sa bagay
0: duna po na sila gidepensaan mo good partner. Dili pod basta-basta nga kwan lang muuyon lang dayon ang Pilipinas kung unsay ihungit sa Amerika. Kana ang atong mga leader naguna-huna po na sila kung unsay epekto. Pareha ba nato nga unsay dos and dons nato sa ato ang pagkatao.
1: So muna kita sa bagay kita igo man lang ta ni nakanang nang nagatod sa ngatos kanginan. No, pero nindot na ni. Ha, nindot na ning ilang kanan na ang gihimo. Nga duna gyoy kanan na ang panagana daan, no, nga gihimo para nga kanang ang duha ka nasod, ha? magbinaluay sa mga impormasyon tali sa unsa may mga pwede nga para madepensaan ang kananang nasod versus nasod. So, kanang na ang pag kanang na ang panag-amigo importante kayo na, ha? Ngano man? Pag dunay problema, dunay problema sa kanang lahi ra maguning amigo o kaning niyang dili nimo suod ba? Kay og dili nimo amigo, balaw pag yung kag-ikis-ikis, schedule, ana, tapos maglakag-lakag pa ka, kinahanglan pag yun nga kanang naang maplastar, pero kaning niya, nga doon na na'y kanang naang kuanda andalan, so igo na lang ka magpalo up, uy, no, saan naman yung atong kuan karon, kinahanglan naman yung atong yun yung imuon o implement, kay kinahanglan na kanis ato ang nasun. Muna, no? Muna ang kanang naang siguridad karon sa atong nasod sa Pilipinas pinaagi sa paglihok sa ato ang mga pangulo, no? Sa atong nasod sa Pilipinas gikan sa ato ang Department of National Defense o sa ato ang executive nga pagdumala sa kaning sa ato ang presidente. So at kita mapasalamaton sa ilang ginahimo nga diin mahatod na tungadto sa kahanginan og duna pud tay nga mga reference, kung sa kaya na binisaya na reference, mga base.
0: Kuhanan, kuhanag base.
1: Mga kuhanag base, ha? Hindi usahay mo kuning itong ba ba? Kanya, kita, ako, usahay ka na akong maligtok, nagtuo ko nga ka ng mauna to. Muna, kinahanglan yun ako i-repair kay, ano bang, giingon nila ba nga, dili man perfect ang tao sa kalibutan, gawas sa makagagahom. Ay, basin si Piat ba? No? So, mo itong, kana di ang reference mo da na ang kuan kanang
0: kuan
1: ug kanang base. Oh, so ingon ana, ingana siya ka kuan ka laglom nga mga puntos.
0: Or kuan so, kuan partner basihanan ba.
1: So sumala pa gani nito duro ha. Kani kato klaro na kay nato ha para sa Indo-Pacific. Kamo na mo sabot ana kung sanang Indo-Pacific. Oh, doon na pa'y dugang dere ha. Gisulti sa ato ang Secretary of National Defense nga matod pa niya ang Pilipinas usa ka tinuod nga saksi kung usa ka lig-on ang panag-uban sa Amerika ug mga nasod dinhi sa rehiyon. Kini nga mga paningkamot nakatabang aron mas lig-on ang mga nasod ug mas malambuon ang pagpanalipod sa tibuok Indo-Pacific. Ngana, sa laing bahin ang mga sundalo sa Armed Forces of the Philippines sa tibuok Indo-Pacific. Ngana, sa laing bahin ang mga sundalo sa Armed Forces of the Philippines o mga sakop sa US Coast Guard naghiusa sa mga kalihukan sa
0: dagat
1: dito sa katubigan sa Panatag Shoal na tanawa lagi dito lagi. Sa kasagpang dagat sa Pilipinas gikan Mayo 26 hangtod sa Mayo 20. Uy. Nga tuon tani nga kanang na mukuan pa no. Magpadayon ning pagtinabangay no. O sa ila ha atong dasigon nga kanang nang nindot nga
0: suportahan.
1: Maabot nga atong suportahan kining ilahang kananang gimo. Hindi na ni basta-basta ni. So mo na mga igalang kinatibuk an atong kuan karon kon tuhon no ang atong awareness development bahin sa ato ang impormasyon gikan sa ato ang presidente Bongbong Marcos Jr. Ferdinand Marcos Jr. O sa ato ang usa ka sekretary nga sa ato ang Department of National Defense nga si Gilberto Teodoro Jr. sa pag-atiman sa ato ang kakahose kalinaw. So mga ito mga igala, no? Daghang salamat. I hope nga nasulod o na nabutang sa atong alimpatakan na mahimo ninyong basihanan unya sa mga isyu no mahinumduman ninyo no kani usay na may uban gud nga labi na bag setting ba no partner di ana bitaw nga tubang lamisa di makaw na una dai uy sa may ato ang kalingawan ani nga tapok naman ta diri nya kaw na una dayon og kanang butang og gag magliog so dito na dayon ang taas nga kanang ang istorya may na lang mahinumduman na to og mahinumduman na to og nakapaminaw mo sa ato ang tulumanon karon no sa ako tribo. At least aduna mo'y mga kuhaanan og base no sa to pa katong giingon nato sa ako atong kaubag reference. So, mga igala daghan kay salamat. So balita sa tong topic no kay na datay topic karon kabahin aning ni ang ini atong topic karon nga ikaduha atong i-address ni sa ato ang buhat.

0: kinabuhatan sa National Commission on Indigenous People, no, kay dito ni dapit sa 3rd District sa Zamboanga del Norte, no, kining kabahin aning ni ang kuan kaning ni ang pagisgot, no, do na sila ongoing nga application for issuance of certificate of recognition. So kani maoy kana nang iskutan nato, no, eh kaning imo ra kalihukan na nila, mo ra kaning gitawag nilag non overlaps, kaning certificate of precondition o kaning ang certificate of non overlaps. Pero mao ni karon, I hope nga naminaw karon ang ato ang mga katawhan diha sa lungsod sa Kutalak og baligian og kana nang syukon, no, og I hope nga kini usab kani nga moa dili man ingon nga kanang na ang kuan namon ni kanang na ang dili man kita ang kanang ahensya. So dito ni sa kanan na ang mapaabot sa atong opisina sa NCIP, no, sa National Commission on Indigenous People. Kabahin ani pagisgot nila og nag-apply og kaning niyang application for issuance of certificate of precondition. Kana magong lugar ha diha. Ako dili jud ko kanang na ang kuan diha, kanang na ang bag-o, no? Basta magisgot na gani kag sudako. Ha, kanang sudako. Sa maning sudako. Unsa ning sudako? Sudako kinsa ni unsa ning
1: sudako?
0: South Davao, ha? Corporation Incorporated. Oh, mo ni ang kanang na ang Integrated Forest Management Agreement. Tapos Project of South Davao Corporation Incorporated. Muna. So muna ang ako ang kanang naangkuhan. So par butang nila diri ang kanang naang unsa mga lugar ha. Pero kana nga issue dugay na na. Unya karon magkandak og kanang naang gitawag natong FBI. So par tarbaw man gina sa kanang naang NCIP. Pero kaning pagisgot og IPMA, kanang Integrated Forest Management Agreement nga project sa kanang naang South Davao Corporation Incorporated, dugay na na. Ha, kapila na na sila magbalik-balik diha og kanang ang tanom. Kapila na na sila magbalik-balik og harvest diha. Wa man gyud koy nadunggan nga natagaan og bahin ang subano. Kay kanang lugar ha manggo diha, labi na magisgot na kanang 3rd district. Ku ana kanang naang naay kalibugan diha pod sa Nunuyan, sakop sa Baligian. Pero pinakadaghan gyud ang subano diha. Ana kanang naang kanang lugar ha. So kani karon magisgot na og kanang naangkuan, kanang gitawag natong certificate of precondition issuance. Ha? Siguro mo ni karon ato ang kanon ni ato aning kanang naang siguro kun naminaw man karon ang kanang naang mga kaigsuunang tribo diha sa lungsod sa Kutalak og Baligian og Siokon. Obserbahin ninyo nig maayo. Obserbahan nig maayo kay dugay na ni. Ha, wala pa mahimulos ang mga IP diha. Naanay daghang complain ani nga naabot dito sa kanan ang sa kuan gani. Ang nainumduman ako sa pagpanguna, no, sa ato ang pinalangga nga presidente sa Seven Rivers, no, Fernando Munday. Oh, sangal sa nailhan nga angga Nanding Munday. Gabit-bit na ni og kanang naang mga complain. Mga complain. Ha, kabahin ani ni ang gisgutan nato. Kay sudako dakon man ni. Oh. Nga na diha nga kanang naang karon maabot na sa kanang isgutanan sa PhilBIS investigation. So, unsa kay dagan ani? Ha, aning ni ang ilahang kanang naang kuan. Supar ang una gyud nga kanan ang himuon ani, ha? Ang mga tribal leaders, kanan ang mga legitimate nga mga tribal leaders maogi maglingkod ani og ang kanang nang dakon. Oh, kanang nang kuan yod, kanang nang insa na mga official sa kanang nang sa dakon. Kay aro mapat sa apni, kay sa tinuod pagka istorya dugay na ni. Ah, nya karon mohat makuan na pud ni, kanang nang i-extend na pud ni nila. Ha, mo na magbantay mo diha sa kanang nang kuan, kamo nga kanang mga official sa GBS, inanglan mo magbantay ani, bantayan yun ni, kay basig maparehan ni unya sa kanang nang miagi nga miagi dili palang dugay nga mugawas lang kalit ang kanang naang ilahang permit. Oh, mugawas lang kalit ang kanang naang kinahuman na. Muna kinanglan nga ayuson ni o kanang naang maayo para nga dili magkatuiris pag-abot sa unahan. Kani imposible nga kanini ang gamaa. Imposible nga kanang naang paingon na puni sa kanang na renewal sa kanang naang dakon. Sa bagay na ako'y nadunggan nga dunay gihimo nga kanang naang nadunggan lang ha, dili ingon ni nga kanang naang awa matay nagunitan pun nga kanang dokumento, pero dun ako'y kanang naang nadunggan nga dunay gihimo ang IPS Council diha sa GBS nga resolution ha nga magdumili ha, magdumili sila na sa kanang naang pagrenew sa kanang naang sa dakon, provided gumikan sa kasinatian no nga kanang naang naabuso ang mga tribo diha sulod sa ancestral domain. So daghan kaing issue ani nga kanang naang kuan kanang naang sa miaging mga panahon nya karon mukalit lang og ni kalit ni og kanang butho kaning ni ang pagkandak og kanang naang field based investigation ha aron sa isa isuan og certificate o precondition. So I hope nga kini hunahunaon ig maayo ha sa ato ang super ang atong buhatan natakabalo og nagrequest pod ang dakon na magkuan sila nang naang mag EPIC sila kay kinahanglan man di makaka-issue og kanan ang certificate o precondition og di ka mag EPIC ha ni araba usahay raba ha mo nang nagmo nang kinahanglan jud ayuso ni kay magkagulyang na pod ni ha kay kana raba diang dapita halos mga kaliukan sa EP dili magkatakdo ang kanang mga tribal leaders. Gumikan pod sa kanang naang duna poy kanang ang tagagawas nga dili mahaom diha sa kanang naang mga paningkamot sa tribo basis sa atong balaod sa Indigenous People Rights Act 8321. So ingon ana ang kanang na atong tanawon, no? Kay dili man ta ingon nga kanang naang kwan, dili man ta ingon nga kanang naang anti-development ta, pero kinahanglan ta moagi ta sa due process of law. Moagi ta sa proseso. Dahil kanang proseso pod nga walay lipat-lipat. Usahay kana bang magsinabot yun ba nga kanang naang wala bay tinuod pa ka istorya mo bitaw nga kanang naang kuan ka karon ra pa man mahuman ang problema diha, wala pa na mahuman ang problema diha sa GBS. Hinumduman na to na naana na ron sa kanang naang ang issue ana naabot na sa kanang naang nasyonal. Nya kana nga mga issue dili na bag-o kay mo na kung balikon ha dugay na nagpahimulos diha kanang naang sudako. Ang pangutana diha nibahin ba sila bisag usa ka putol bugas diha sa kanang naang ato ang mga kanang naang community pinaagis pagdumala sa kanang naang kanang gitawag na tug legitimate leaders ha kay uban ra ba ha pagtan-aw nga dili nila nga kanang kalinya maghimo og kanang naang laing leaders ha? Hantod nakagubot ang mga leaders sa maong teritoryo. So siguro mga ingana siguro ako po ni nga kanang nang ihatag sa ako kauban sa kanang nang dugang nga idea kung sa nga ihimuon kay para makatabang diha sa maong area nga diin nagisgot na karon og certificate of precondition issuance og certificate of non overlaps ha nga wa ta kabalo kung sa naitabo na overlaps sa una pa siguro na no super do na tay gipanghawiran nga dokumento ana panahon sa kanang naang si Sir John Kawanan pa ang kanang OIC Regional Director. Kabahin ang issue diha sa kanang naang maong lugar. Basin o kanang naang masin lang ta. Kaning ato atabang ni para nga maayos. Kung sa'y kanang naang imuon para sa kaayuhan sa mga tribo diha anang naang lugar ha. No? Kay basin o niya mapareha na po ato mga previous issue. Ha? Nga wala para ba na ron ma-resolve ng issue ha. Basin mo dugang na pod. Sus mo na ikabalak anak to ngaloy kay mga tribo diya sa lungsod sa Kutalak o sa lungsod sa Baligyan o Kananasukun. So ako siguro ngayatang sa kukauban dugang ang mga pamaagi unsaon pag-resulba unsaon kanang naang mahatod ni sa kanang naang insakto nga pamaagi nga dili mahikawan ang tribo sa iyang katungod. Partner.
1: Ako lang partner, ako ang ika, kuha na ni ikauhag sa itong mga ahinsya o ilabi na sa ato ang mga leader diya sa tribo. Nga unta, magtinabangay, magsinabtanay. Dili lang kay kung kay duna na ba tayo mga leader na napunkaroon sa tribo, nga itong naobserbahan nga kung asa sila makapabor, dito sila mudapig. Unta, ang atong nahunaon, ang atong komunidad, diin kita, asa kita na nimuyo. Unsa po ang kahimtang dito. Muna atong hunahunaon. Dili na to, ato ang personal, dili na to atong personal may hunahunaon na to. Ang atong katauhan, isip kita ang gitagaan nila o gahom nga mo'y mudumala sa tribo. Muna ginatawag o tribal leaders. Unta, kana sila mo'y kamo unta mo'y mukuan, mo'y mugiya sa inyong mga katauhan kay kamo mo'y gituboy nila. Ug awag po nato sa atong mga ahensya nga concern ni ana nga mga ana concern diya sa ancestral domain ug diya sa uban pang mga resources nato. Unta magkahiusa sila kung unsa may mga kaning mga overlaps nga nahimo, hatagan na og kanang solusyon para magkahiusa ang atong mga tribo dili magkawatak-watak. Og kita kay naaman ta sa mismo nga ahensya nga unta kita mo'y mahimong modelo nga mo'y mugiya sa atong mga katawhan para pod sa pagkahiusa kay doon namin na tayo ginatawag karon nga whole nation approach. So unsaon na to ang pagkuana na pagdumala sa whole nation approach kung kita mismo dili kita magkooperar, dili kita magtinabangay. So muna'y auhag na ako sa katauhan o sa mga concern nga ahensya. Partner.
0: So mga kato, no? So I hope nga makuha na to na, mabati na to na, no? Mapanguna-una na to maayo, no? Ang ato ang opisina sa National Commission on Indigenous People. I hope nga kanan na ang mabalansin niyo maayo. Kay aron ang ato mga kaigsuunan na to maproteksyonan. Kay sumala sa ato ang isultis balaod na ang community protektahan. Muna gitawag na to promote and protect the rights of indigenous people. So muna kinahanglan kung sa mga problema kinahanglan na to ma-resolve. Dili mo sangko sa kanan ng magkagubot ang kanan ng tribo. Kanan ko talak hantod karon pag ina ma-resolve. 100% pag ina ma-resolve. So may gala mo to ang amo ang kanang ipaabot sa inyo. Gikan sa pagsugod, gikan sa atong pirmirong topic hantod karon. Shout out sa ato ang mga tigpaminaw sa ato ang tulumanon, labi na sa ato ang mga kauban ng mga tribal leaders sa Misamis Occidental. Og dire sa labi na dire sa kanang Region 10, no, area. Bagway lang do natay kitampungan nga kaliukan para sa kalambuan sa tribo alang sa ato ang mga paningkamot. I hope nga kini masabtan nato. Ining inyong ubos nga igsuon ko kumalig lang hiras ato ang tulumanon ako tribo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o pakiguban sa amo ang tulumanon. Magpadayunon ta kung mabuhay ang ato ang ancestral domain o ang ato ang mga tribal leaders sa FMRs diri sa ato ang Zamboanga Peninsula. Partner.
1: Kini yung boss niyong higala, presidente sa masukap, sa makausapa, magpamilin nga unta ang Ginoo magauban kaninyo kanunay.
0: Daghang salamat, maayong hapon sa Zamboanga Peninsula.
2: And the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: I'm number one for today's hits.
2: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras, ala una sa hapon.

0: That song was brought to you by Sunmig Light. Live light, drink light, Sunmig Light.
1: 106.3. Lumbi, pwedeng Sunmig Light ro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng Sunmig Light ro. Oy, ishare po, bi.
1: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa Sunmig Light ro. Kananay, huwag katawanan. Sunmig Light ro, share sa kalami.
4: Ihatagan ini Carl lang ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
1: Drink responsibly. Sunmig Light ro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.3.

0: That song was brought to you by Sunmig Light. Live light, drink light, Sunmig Light.
1: 106.7. Lumbi, pwedeng Sunmig Light, tro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng Sunmig Light, tro. Oy, ishare po, bi.
1: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa Sunmig Light, tro. Kananay, huwag katawanan. Sunmig Light, tro. Share sa kalami.
4: Ihatagan ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
1: Drink responsibly. Sunmig Light, tro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: 6.2.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send for your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christian, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mayong gabi sa tanan, mayong Sunday, no? Mayong adlaw, mayong gabi sa dinhi sa atoa sa Pilipinas, sa ubang nasod usab, mayong buntag diha, mayong adlaw. Unya adlaw karon nga Domingo mga kaigsoonan. Pitsa 7 na sa Hunyo tuig 2026. Unya karong Domingo mga kaigsoonan, gisaulog sa tibuok simbahan ang solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo, no? Corpus Christi Sunday. Unya mga kaigsoonan, maayong hap gabi di ay sa nagpaminaw usab karon sa Radyo Bagting, no? Diha sa tagsa-tagsa ka mga radyo mga kaigsoonan. Madungog ta sa Radyo Bagting DXBZ AM 756 kHz. Unya ubos ni ining programang EFATA. Makita usab kita sa live, no, sa Radyo Bagting News sa Facebook Live. Ubos ni ining programang EFATA mga kaigsoonan sa akong live usab sa ako ang Facebook Live maayong gabi sa tanan usab nga nag tan-aw, no, nag monitor diha karon. Ang atoa ni pagpaambit sa pagtuong Katoliko, no? Una nga ato ang ipasukad ang atong pagtuo sa tinud-anay gayud nga kahibalo mga kaigsoonan. Unya atong hisgot-hisgotan karon ang kining pipila ka panudlo, katesismo sa atong simbahan kabahin aning solemnidad sa lawas og dugo ni Kristo. Diha sa Santos nga Eucharistia mga kaigsoonan. Unya ako diayng pagtahod, no, pagyukbo, pagsaludo sab sa atong mga opisyalis sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian. Pinanguluhan sa ato ang CFD President, Diocesan President si Rogelio Caliso, si Brad Rogelio Caliso diha sa may San Jose Parish. Sa ato ang mga official, sa ato ang external o internal affairs vice president sa CFD diri sa diocese. Si Bro Alvin, si Kenneth Alvin Bustamante o si Brad Esteban Niharda diha sa may Tukuran mga kaigsoonan. Maayong gabi diha Brad, Bro Steve. Si Kwande ay si Sister Ading Tura, no, atong kauban sa subuhat matag Sabado, no, sa matag Sabado sa biyahang schedule alas 6 sa sama gyapon nga takna, alas 6 ngadto sa alas 7, no, maguban-uban ta mga kaigsoonan, alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi. Unya salamat usab ta sa ato ang nagpahiluna nato dinhi karon, no, atong partner Speakers Lawak, no, sa dire sa Radyo Bagting sa ato asab nga station manager dire, no, may gabi diha ma'am. Unya sa tanan nga nagtan-aw sab karon, no, nagmonitor sa live sa Radyo Bagting News mayong gabi sa tanan mga kaigsoonan. Sa tuwa ding spiritual director sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian si Reverend Father Renato Herrera diha sa may dapit sa Margus Tubig. Unya si Reverend Father Rolando Raful usab ang nagmaniho ng amahan niining ato ang programang EFATA diha sa may Immaculate Conception Parish, no, diha sa may Pitugo. As team moderator diha sa Our Lady of Fatima Parish diha sa Dimataling. May gabi diha Father Raful. Diha usab sa ato ang makaigsoonan diha sa may Lantian, Labangan, no, mga Catholic Faith Defenders diha pinanguluhan ni
sa ilang president sa CFD diya sa parokya sa Labangan si Brad Franklin, no, pinanguluhan usab sa ilahang padrikura diha nga si Reverend Father Pipito Suarin. Maayong gabi kaninyong tanan. Unya diha usab sa kaubanan usab nato diha sa may Danlugan, no. Danlugan apoy mga safety daghan pud nato mga kaigsoonan diha ang graduate sa CFD sa Danlugan. Maayong gabi diha pinaagi usab sa ilang padrikura diha nga si Reverend Father Nestor is bahala diha sa may San Isidro Labrador Parish. Unya diri sa may kuan sa may Gipus na sa daghang kaigsoonan diha nga mga Catholic faith defenders diha sa may Gipus San Miguel, no. Good evening sa tanan diha nga mga Catholic faith defenders diha sa San Miguel labi na diha sa Gipus, no, diha sa Our Mother of Perpetual Health pinanguluhan sa ilang pare nga si Reverend Father Vicente Amplayo. Good evening diha sa tanang mga lumulupyo usab diha sa may San Miguel, no, diha sa Gipus San Miguel sa Buanga del Sur. Diri sa usab sa ato ang mga kaigsoonan sa samay San Jose, no, daghan-daghan sa ato mga kaigsoonan diha si Brad Eulalio Lumaktod ato ang kining usab sa official sa officialist diri sa Diocese Pagadian sa Catholic Faith Defenders, no. Maayong gabi diha Brad, si Brad Eulalio og si Sister Ading Tura diha sa may San Jose, no, St. Joseph the Worker Parish pinanguluhan ni Reverend Father Gilbert Hinguni. Unya diri sa may San Pedro sa amuang parokya. Maayong gabi diha mga padre, ako ang mga kauban usab diri sa may Bulatok Sentro sa mga JSK, no, diri sa San Isidro Labrador. Aktibo kayo nga presidente sa kapilya si Ma'am Celestine Giambao. Good evening diha ma'am. Good evening sa tanan diha. Among padre kura diha si Reverend Father Alfredo Ikailan, kauban siyang vicar nga si Reverend Father Felix Tigoy. May gabi diha padre. Diri sa may San Jose Parish ako mga kaubanan diha si nalang na sir de la Serna. May gabi diha Brad. Sa kaubanan ako diha sa mga kalihokan diha sa mga kauban ako sa buhat sa CFD usab diha sa may San Pedro. Diri usab sa tugas balangasan una sa tay mga pipila daghan sa tay mga kauban diri sa Catholic Faith Defenders, no. Diri sa may Our Lady of Fatima Parish, Dris Tugas Balangasan, pinanguluhan ni Reverend Father Paterno Dalumpinis. Good evening di atanan sa taga-tugas si diri usab sa may Our Lady of Fatima diri sa may San Pablo, no, sa Buanga del Sur. Ubay-ubay sa tadya nga mga Catholic Faith Defenders diri sa may San Pablo, no, pinanguluhan silang padrikura diha si Reverend Father Leslie Batawil diri sa may Our Lady of Fatima sa San Pablo. Good evening. Unya diri sa may Mulavi, daghantang mga aktibo kayo po nga Catholic Faith Defenders diha, no, nga makanunayon usab sa pagsabwag, pagsangyaw sa pagdepensa usab sa pagtulunan simbahang Katoliko labi na ni Earl Sanchez. Ubay-ubay ta diha, din ako ma-mention ang mga kaubanan nato, no. Daghan tag mga kaubanan usab sa Catholic Faith Defenders diha sa may Mulavi, diha sa may St. Vincent Ferrer Parish, no. Pinanguluhan sila ang aktibo usab kayo nga pare si Reverend Father Rolando Undin. Good evening diha sa may taga Mulavi. Sa ato usab nga tinahod obispo dinhi sa Diocese Pagadian si Most Reverend Ronald Anthony Timoner. Mayong gabi diha Bishop sa tanang kaparian diri sa diocese. Good evening kanatong tanan sa nagtanaw usab sa live. Good evening sa tanan, no, Katoliko magdili Katoliko, welcome sa pagpaminaw pagtanaw usab. Unya makahimo usab kamo pagpadangat sa inyohang komentaryo pangutana, no, aron sa ingon niya na ato sang matagaan og igong pagtagad, no, pinaagi usab sa akong live, no, monitor ta diri sa akong live sab, no, diri pud sa Radyo Bagting News. Maayong gabi sa tanan mga kaigsoonan. Unya anhitaning topiko karon kining kabahin sa kining Santos nga Eucharistia, no.
ang Santos nga Eucharistia, kabahin siya sa Santos nga Misa, diin doon na may duha kabahin ang Misa, no? Ang Santos nga Misa, ang una diha mao ang kining liturhiya sa Santos nga Pulong o kining sa Santos nga Eucharistia. Ni ato ning ipaambit sa ngadto sa uban ang pagtulunan simbahan, no? Kay doon na manggipipila usab nga kinibitawng dili sa mudawat sa pagtulunan simbahan Katoliko, mo nang dunay Santos atong simbahan nga ligid tam limot si Saint Anselmo of Canterbury. Matod pa niya nga kinahanglan nga atong pagtuo ato yung ipa sangko, ipa sadsad sa tinud-anay gyud nato nga kahibalo. Mo na kung di gyud nato ipatugkad o di nato ipa kanang ipadangat sa tinud-anay nga kahibalo atong pagtuo, sigurado gyud siguro nga masagulan gyud nigtuo-to. No, kinahanglan nga magtuon ta sa pagtulun-an simbahan mga kaigsoonan. Unya anhita sa dugukan sa ato ang topiko karon kabahin aning solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo gisaulog sa tibuok simbahan, no? Karong Dominguha ang simbahan Katoliko mga kaigsoonan sa tibuok kalibutan nagsaulog sa solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo nga ang pan nga nahimong lawas ni Kristo na nakatagbaw sa tanang tawhanong kagutom. Unya sa susamang pagkaagi usab ang bino nga nahimong dugo ni Kristo naghugas sab ni sa tanan tang mga kasalanan tungod kay mao kini ang higayuna na higayon nga ang Ginoo nagpadayag sa walay puas niyang gugma ug ang lawas, no, ang lawas dugo ni Kristo kanunay nga atong madawat sa matag panahon nga kita mo apil sa kasaulugan diha sa Santos nga Misa mga kaigsoonan. Unya anhita aning panudlo simbahan, no? Mas maayo tong basahon ning katesismo simbahan mga kaigsoonan, ang katesismo simbahan diha sa Catechism of the Catholic Church numero 324, no, matod pa diha sa katesismo simbahan mga kaigsoonan. The Eucharist is the source and summit of the Christian life. The other sacraments are indeed all ecclesiastical ministry and works of the apostolate are bound up with the Eucharist and oriented toward it. For in the blessed Eucharist is contained the whole spiritual good of the Church, namely Christ himself, our Pasch. No? So klaro sa atong katesismo sa numero 324 mga sa Catechism of the Catholic Church ng Eucharist is the source and summit of Christian life. No? Siya gyud ang tinubdan ba sa ato ang pagka kining kinabuhi isip Kristiyanos mga kaigsoonan, no? Timana nato nga ang Eucharistia mao ni ang sakramento ug sakripisyo, no? Mao ni gitawag og kining kining sacrifice sacrament, no? Diha Santos nga Eucharistia, diha Santos nga Misa mga kaigsoonan, diha sa mao ni ang kining gitawag og sakramento ug sakripisyo, no? Sakripisyo sa pagkonsagrar sa pan ug bino aron mahimong lawas ug dugo ni Kristo. Unya diha usab sa yung Santos nga Eucharistia mga kaigsoona, no, atong madawat ang tibuok Kristo, tibuok nga Kristo mga kaigsoona, ang iyang lawas, ang dugo, kalag ug ang pagka Dios, no? So mao nay panudlo sa simbahan mga kaigsoonan. Ang Eucharistia mao ang kalanon, no? Kalanon nga espirituhanon nga muhatag og kahimsog sa atong kalag, no? So dili ni siya kalanon nga ganang tiyan, para sa tiyan ba, no?
Dili ni siya makabusog stiyan, makatambok tong lawas, no? Kundi li usa kini ka kalanon nga espirituhanon nga muhatag og kahimsog sa atong kalag. Ang simbahan usab nagsugo sa mga matuuhon sa pagkalawat nga takos, no? Labing minus makausa sa usa ka tuig, labi na diha sa kining Domingos pagkabanhaw sa atong Ginoo, mga kaigsoonan. So munay panudlo simbahan, mga kaigsoonan. Karong adlaw ang ebanghelyo kana nato nag-asoy nga diha sa ministeryo ni Kristo, iyang gi pahimug-atan pag-ayo ang kalanon nga espirituhanon nga muhatag kanato og tinud-anay nga kinabuhi, no? Kay kadtong mga tawo nga nakakaon sa maong milagro nga gibuhat sa atong Ginoo diha sa pagpanaghan sa pan og isda, no? Nagsunod-sunod to sa atong Ginoo, pero duna di ay tuyo katuyuan nga atong Ginoo nga duna siya ay kanang giandam nga usa ka sakramento nga muhatod kanato sa tinud-anay nga kabusog o kahimsog sa ato ang espirituhanong bahin. So munay mabasa nato sa ebanghelyo nga duna po'y pipila ka mga pagtulunan nga akining mga magtotoo, no, sa atong Ginoo nga wa na mudawat mo na mi kwan ba misunod sa atong Ginoo diha sa iyang panaw sa pagtudlo sa kining maayong balita. Wa na musunod tungod kay kining sakramentoha, dunay daghang nasilo nini, labi na karon di ta matinga bisan sa atong mga kaigsoonan. Dunay gyapoy dili kadawat sa pagtulunan simbahan kabahin sa pagbalhin sa pagkonsagra, no, pagbalhin sa pan ngadtos tinud-anay lawas ug pagbalhin usab sa bino ngadtos tinud-anay dugo sa atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsoonan, no. So muna nga diha sa atong ebanghelyo karon, no, klaro nga ang atong Ginoo may hatag o kining kwan, kining panudlo o kining nagtukod og maong sakramento. Unya mao na ni ang pag-andam sa katawhan ba, yan ang gipasabot, inanay niya ang gipasabot ang katawhan nga dili di ay pinaagispan nga mana. Kay diin ang mga katawhan kaniadto ang ilang mga ginikanan diha pa naulipon sa Ehipto ngadto na sa nalingkawa sa Ehipto, nya sige reklamo tong mga katigulangan sa mga katawhang Israel, mga kaigsoonan. Unya ang na ang ilang na kwan ba kanang nagbagulbul sila tungod kay nakagawas doon sila sa Ehipto, pero kulang ang ilang kinang gipangandoy kay lisod man ang kahimtang sa pagkaon. Muna ang ngita sila pagkaon, nangitagaan sila agpan nga mana. Apan, dili di ay kato ang maong katuyuan diha sa Bag-ong Testamento. Muna itong Ginoo diha sa pagbag-on niya sa Testamento. Kini ang kupa, katong kupa na ang dugo sa itong Ginoong Hesukristo, mauni ang kining dugo nga putli, no? Dugo sa kordiro, nga putli nga nagbag-o sa kasabutan. O, kay ang daang kasabutan di man makahinlo, di man siya makahinlo sa tinud-anay, no? Di siya makahinlo, dili perfect nga sacrifice kun dili diha sa sakripisyo ni Kristo diha sa cross. Unya munang paghala diha santos nga misa, ang gihala diha, wala may laing biktima diha, no? Wala po'y laing mihalad siyang kaugalingon, kundili si Kristo mismo. Muna nga ang dugo, mao ang nakapabag-o sa kasabutan. New Testament, mao nang nasa to ang katesismo, mga kaigsoonan. So, doon tayo, basahon rin, pipila kapanid sa Ebanghelyo karong adlaw, kining sa Juan Kapitulo 6, natudling 51 mga kaigsoonan. Mao dinhi miingon si Kristo diri nga ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod
So klaro nga ang panday nga hatag sa atong Ginoo mao ang iyang unod aron mabuhi ang kalibutan, no? Muna diha sa 52, daghang nakadungog sa mensahe, daghang nakadungog sa gisulti ni Kristo. Muna nahibulong sila kay ang kadtong mga katawhang Israel kaniadtong mga Hudiyo, labi nang mga Hudiyo magigzonan, gibawal gid nila ning dugo, pagkaon sa dugo, pag-inom sa dugo, no? Pagkaog karne ba, no? Murag kanibalism. Pero nilahi man tong kanibalism, kay katong kanibalism patyon man nila ng ang biktima ay hakanon. Pero kining giingon sa tong Ginoong Hesukristo, buhi gyud ni, no? Dili ni patay nga iyang ipakaon ug ipainom, buhi gyud ni. Wala nga ang tendency mangud mga kaigsoonan sa daang tugon kung atong tanaw ng Leviticus, no? Ato nang pasahon ng tibok Leviticus, gibawal kining karne o kining pagkuan sa dugo ba, kay naa diha ang kinabuhi, matod pa diha kinabuhi. Kung muinom ka, mukaon ka sa mong karne, matakdan usab ikaw sa pagka kining kinaiyas mananap, no? Kinaiyas mananap na manggod ang karakter manggod, ang karakteristik sa usa ka taa kining kinaiya manggus mananap, madahig na to ba, makuan sa mga tao kaniadto, mo na ipagtuo sa mga Hudiyo, no? Nga di ta bawal na nilang kanang kanibalism, kanang unod kanon, unya kanang dugo ibnon, ginabawal nila sa Old Testament. Pero diha sa panudlo ni Kristo, nakadungog sila sa gisulti ni Kristo mo nang sa 52 diri sa Juan kapitulo 6 nya tudling 52 mga kaigsoonan, hibulong sila, no? Atod pa dinhi, nakahaling kini og mainit nga panaglalisay sa mga tawo. Unsaon man ining tawhana paghatag kanato sa iyang unod aron kanon? No, nangutana sila. Sa 53 mingon si Jesus kanila, sultihan ko kamo kun dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton ug kinabuhi, no? Kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan, ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. So muna mga kaigsoonan, kung ato ning dalikyatan pagbasa ning Catechism for Filipino Catholics, no? Dini na sa kining pahina 411, no? Dini sa maong libro Filipino Catechism for Filipino Catholics, chapter 26, Christ the Living Bread of Life, the Eucharist. Matod pa dinhi sa introduction, I am the living bread. Mao ni giingon sa ato ang sa ebanghelyo karon nga si Kristo ang buhing pan. Wala isa mingo si ako ang patay nga pan, kun dili buhing pan ang giingon sa atong Ginoo. Anyone who eats this bread shall live forever. The bread I shall give is my flesh for the life of the world. He who feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. Here, sa 56, he remains in me and I in him. So, muna'y panaad, no? Promise, no, sa atong Ginoo. Gipromise niya ang maong sakramento nga iyang tukuron. Dihas katapusang paniapon. Mamanto ang pagtukod yun sa santos nga Eucharistia, mga kaigsoonan. No? Kanus aman natukod ang na-institute ang kining sakramento sa santos nga Eucharistia. Ang tubag ana diha atol sa katapusang panihapon. Unya di ana pong orasa, ni ana pong takna ang mga kaigsoonan, ni anang katapusang panihapon, iya pong gihimo nga apari ang kining iyang mga tinun-an, ang iyang mga apostoles. Kay kinsa may mo konsagrar kung way pare, no? Nya kinsa nya unsa man poy purpose sa pan og bino sa og sa altar kung way pare? Nagi pare. No, kay si Kristo pangulong pare man. Namo na sa Hebreo kapitulo 4:1 o 3:1 ba na mga kaigsoonan. 4:14. Si Kristo pangulong pare. So ang muhimo usab niining paghimo ni Kristo, ang gihimo ni Kristo sa katapusang panihapon, himuon usab sa iyang mga kaparian.
Mabitaw nang diha sa Marcos 3 kapitulo 14 ba na wa kumasayop makaigsoonan nga iyang gi-appoint iyang gi-ordinahan ang 12 ka mga apostoles, no? Ang 12 ka mga apostoles iyang yung gi-ordinahan. Mao nga gihimo niyang pare atol sa katapusang panihapon aron sa paghimo sa maong pagkamao sa gihimo sa atong Ginoo. Kay Dias Lucas kapitulo 22 tudling 19 ngadto sa 22 mingo mas Kristo nga ang gihimo ni Kristo ipabuhat man mingo mas Kristo nga do this in remembrance of me. No? Nga buhata kini aron sa paghandum kanako. Mao na mga kaigsoonan nga diha sa Santos nga misa, diha atol diha Santos nga Eucharistia, nga ang pare mohimo sa maong pagkamao nga gihimo ni Kristo, nga ipabuhat ni Kristo ngadto sa iyang kaparian ang pag-usab, no, ang pagkonsagrar sa pan ug bino. Unya dili ang pare mismo siyang kaugalingon may nakapausab ana kun dili ang pulong ni Kristo nga iyang gilitok sa atol sa katapusang panihapon nga gipabuhat ni Kristo ngadto sa iyang mga kaparian. No? So muna siyang ang pari, nahimo lang siyang kanang representante ni Kristo diha sa minister, no? Pag buhat sa gipabuhat ni Kristo. Muna gitawag og in persona Christi. In person of Christ. So klaro mga kaigsoonan, bisan diha sa atong tiwason ni pagbasa ning sa Biblia, no? Kining sa Juan kapitulo 6, matod pa din ang mukaon sa akong unod, uminom sa akong dugo, magpabilin din hi kanako, ug ako diha kaniya. So muna'y gi-promise, no? Promise atong Ginoo. Diha manggod sa pagtukod ni Kristo sa maong sakramento, kining kinalabuan nga sakramento, no, taliwala sa mga sakramentong iyang gitukod, ang atong Ginoong Hesukristo mitukod niining sakramento nga labaw sa tanan. Tungod kay diha sa Santos nga Eucharistia, ato magyung madawat, no, ato gyung madawat ang atong gikinahanglan. Madawat ginato mismo ang kanang naghatag niini, ang tag-iya sa atong nadawat nga atong gikinahanglan nga mao si Kristo. No, madawat nato ang ihang kining tibuok, no, tibuok nga Kristo, ang iyang lawas, dugo, kalag ug ang pagkadios mga kaigsoonan. So manay panudlo sa simbahan. Unya dias pagtukod sa atong Ginoo sa niining mao nga sakramento, ha, kining pag sakramento sa Eucharistia mga kaigsoonan, no? Ang Eucharistia hinumduman nato nga gikan sa pulo nga kining Latin ba na, no? Eucharistia nga nagpasabot nga Griego ba o Latin o masayop. Ang but pasabot ang Eucharistia nga kini siya balaang kasaulugan, no? Kasaulugan, thanksgiving, no? Thanksgiving. Unya mo ni siya, celebration. Dili niya ng parehan ng celebration ba ng dayon? Ay, party. May gabi usab kang Mervin Suiko. Good evening, bro. No, salamat sa imong pag-tanaw sa monitor sa diha, no? Mo ni mga kaigsoonan nga diha sa pagtukod sa itong Ginoo ni ining sakramento sa Santos ng Eucharistia. Doon ay tulo kahugna diin gitukod niya ning maong sakramento. No? Dili susama sa ubang mga sakramento mga kaigsoonan, doon naman tayo pitok ang mga sakramento simbahan, no? Napod tayo kanang gitawag og Christian initiation nga sakrament nga tumadawat, des bunyag og diha sa kining konpirma og sa Santos nga Eucharistia. Pero sa pito ka sakramento, kining sakramento Santos nga Eucharistia ang pinakalabaw nga sakramento tungod kay unsay rason mga kaigsoonan nganong labaw man siya sa uban nga sakramento. Kay mismo ang atong Ginoo ato yung hikatagbo diha Santos nga kalawat ug atong mauban kanato sa atong kaugalingon. Dili kini pagkaon sa tiyan, dili kini makabusog sa tiyan kun dili pagkaon nga espirituhanon. Matong sublion ato pagbalik to pagbasa
ang katisismo simbahan mga kaigsoonan diri sa Catechism of Catholic Church numero 374 matod pa dinhi da the Eucharist is the source and summit of the Christian life. The other sacraments unended, all ecclesiastical ministries and works of the apostolate are bound up with the Eucharists and are oriented toward it. For in the Blessed Eucharist is contained the whole spiritual God of the Church, namely Christ Himself, our Pasch. So muna yung mabasa, may gabi usab sa ato ang igsuon nga nagtanaw usab si Dinis Patadilla, bro Dinis Patadilla, mayong gabi ini mo brother, matod pa niya, si Brad Sunny Lagutin, good evening bro, no? Atong kauban sa buhat sab sa Catholic Faith Defenders, mayong gabi ka na tong tanan, salamat kasi inyong pagmonitor si Sir Dinis, nasa Lanao del Norte, mayong gabi diha sa Tagalanao del Norte. Nga padayon ta mga kaigsoonan, matod pa din hilagi nga ang simbahan, ang kining sakramento sa Santos nga Eucharistia, mao kini ang sakramento o sakripisyo diha sa pagkonsagrar sa pan ug bino aron mahimong lawas ug dugo ni Kristo. So muna panudlo simbahan. No, wa kita magingon nga literal ni kanang simbolikal ni nga kanang pagkonsagrar ni Kristo diha sa pan nga diha sa bayhon sa pan ug bino, bisan pagtan-aw nato sa kining bayhon pan lang gyapon ug kibino, pero nabalhi na sa lawas ug dugo ni Kristo ang pan ug bino. Ngano man unsa may nakapabalhin ana, ha? Mao ang pulong ni Kristo diha atol sa katapusang panihapon nga ipasubli ni Kristo sa iyang mga kaparian, no? Ipasubli si Brad Dinis Patadilla, matod pa niya na siya comments usab, no? Nga matod pa niya sa propesiya sa Santos nga Eucharistia na sa Hinesis Kapitulo 14:18 ngadto 22, no? Exodus Kapitulo 24 nga tudling 8 og sa si Prophet Malakias sa 1:11. Salamat kay bro Dennis, no? No, sakto kayo nga diha manggod sa Hinesis Kapitulo 14 nga tudling 18 mga kaigsoonan nga dunay usa ka pari diha. Mo ni laray ni Kristos pagkapari, no? Ang pagkapari, no? Laray ni Kristo pagkapari ni Melchizedek. Wa man na mohalas Melchizedek diha karnirong sunugon o kanang dugo nga isablig. Kundi li iyang gigamit nga halad mao ang pan o bino. So sama ni Kristo sa katapusang panihapon, mihalad siya sa iyang lawas o dugo, diha bayhon sa pan o bino. No? Kay ang ihalad manggo dito sa cross, lawas o dugo man to, mauto siya ay duguon nga paagi, nga kausar yun na siya mahitabo. Unya ang biktima ato mao yun si Kristo, siya man ang the living sacrifice, no? Siya ang buhing sakripisyo. Unya ang nahitabo sa Santos nga Eucharistia mga igsunan des katapusang panihapon, gitawag na siya og kanang dili dugoon nga paagi sa pag sakripisyo ni Kristo, no? Muna gitawag og sacrifice a sacrament, a sacrificial sacrament kanang nas katapusang panihapon. Kadtong nasa sa cross gyud sa Kalbaryo mo toy sakripisyo gito nga in bloody manner nga ang dugo ug lawas ni Kristo gihalad niya sa krus para kanatong tanan. So diha sa katapusang panihapon ang pagtukod niya Santos nga Eucharistia dili ni ingon nga diretso, no? Dunay tulo ka hugna nga atong mabantayan bisan diha sa Biblia atong mabasa diha nga dunay tulo ka hugna sa pagtukod niya niini. Una ang kining pagtukod niya ning sakramento, una ni nga ang Ginoong Hesukristo ang iyang mga tinunan, iyang giandam, no? Pagpangandam kay ug ato bitong masinati diha sa pag-abot sa tong Ginoo, lagi nang preparation, no? Lagi nang pagpangandam, moabot bitay imong boss, moabot imong kwan, naa mga preparation, magandam ta kay si moabot ang atong boss, no?
kailangan dag kanang pag-prepare. So diha sa pagtukod niya ni mga kaigsoonan, iyang gi-prepare iyang katawhan. Ang pagtuo sa iyang katawhan, ma-prepare. No, kay dili ni basta sayon-sayon nga ma-sabtan ritso sa mga katawhan Israel ang kining maong sakramento. Kay taliwala biasa iyang mga tinunan, no? Kadtong mga uban nga nagtuo kaniya nakakaon sa pan og isda, nagsunod-sunod ni Kristo. Unya nakadungog sa giingon ni Kristo nga mingos Kristo, ako ang buhing pan, ang mukaon sa akong unod ug inom sa akong dugo. Mabuhi. Natinga din sila, no? Wa katukandam silang pagtuo ba. Kay nangkahaling man tug paglalisay sa mga tinunan. Naman na sa Juan kapitulo 6 ya tudling 52 mga kaigsoonan. Og sa 66 sa Juan kapitulo 6 tudling 66 666 nang nibat na tong mga tawhan nato ni apostata, no, ning talikod na sa atong Ginoong Hesukristo. Og ang nagpabilin mao lamang ang iyang mga apostoles. Ingon bitaw si Kristo nga kamo, mubiya pa mo nako? Ha? Mubiya pa mo nako? Kay daghan namong namiya. Juan kapitulo 6:66. Mibiya nang uban. Ingon si Kristo, kamo mubiya pa ba gayud kamo kanako? Ingon gi San Pedro. San Pedro gi iniuna, wa gi taliwala sa mga apostoles. Si Pedro gi San Pedro gi naguna. Ingon San Pedro nga, Ginoo, unsa pa may among adkadtuan? Asa pa man mi mo adto nga naa naman nimo ang kining mga pulong nga nagdalag kinabuhi? Si San Pedro taliwala sa mga apostoles. Si San Pedro mo mi mitoy hakaw pag sulti sa atong Ginoo. Munang napod ang leadership ni St. Peter, no? Na una ang pag-andam sa iyang katawhan mga kaigsoonan, no? Munay pirmiro nga nasayod si Jesus nga kining maong pagtulunan musukod gayud sa pagtuo sa ilang mga sa iyang mga tinunan. Busa si Jesus mihimo og tulo ka dagko nga milagro, no? Pinaagi sa kining pag-usab niya sa tubig ngadtos bino. Oh, atong timanan ha, nga tubig ngadtos bino mga kaigsoonan. Munang di as kasal

0: 2 Corinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapetas o babag nga nag-alibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala o mga suki na mong tigpaminaw. Mayong gabi kaninyong tanan. Welcome sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Ngayon yung mabati, matag-adlawng Domingo. Magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 sa gabi. Sa gihapon, mabati kita yung mga suking tigpaminaw. Sa nag-unang sibyaan din his dakbayan sa pagadian. Nga sa kusog nga 10,000 watts. Sa ato ni Baon Bromir, layo daw tag-abot sa ato ang program. Sa maying gabi sa tanang nga nagasubaybay ha. Isan pa sa DXC 106.3 Bell FM. Nagyapon pa dayon kita nga nakasaymulkas mga suking tigpaminaw. Sa DXBZ EM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. So, busa, maayong gabi kanyong tanan diha, mga suking tigpaminaw. Labi na itong mga wagoy laing mga kubi, no? Katong mga kabukiran nga dapit. Katong mga radyuray gipanggamit ba? Diyan maan sa mga kadagatan nga Dublin's kadagatan. Isan pa usab sa mga driver o sa mga suking tigpaminaw. Kadugay na kung suroy-suroy dribro mira sa pagadian makadungog mangyug ko nga naay nag-tune in ani nga program. Kadungog ta nga mabuntag bitaw. Oh, na maan hita pagadian na agyo ti madog na agyo na minaw. Usa maayong gabi sa tanang mga taga pagadian nga mga driver no. Sa tanang naka-tune in sa radyo. Salamat og daygon kay ang Ginoo nga mo naghatag na tog dugang kusog og tinguha mga suking tigpaminaw. Kita nga mga tao mawad-an man ta og kanana ang kadasig. Tawagon talag maluya man ta. Ay limitado ang ato ang kinini ang kusog. Labi na sa pag-alaga sa Ginoo. Ay kini pagsunod sa Ginoo dili man ni basta-basta bro mer. Labi na og gamitan og tawhanong kusog ba. Salamat sa Dios. Maogay labing naghatag na tugtinguha og kusog mga suking tigpaminaw. Nasukad sa pipila na taka tuig diri sa ato ang pagsibya. Nagyapon walay puas nga ang Diyos naghatag na tugtinguha sa kasing-kasing. Sa gihapon kini ubos nga lagad, Brother Michael Tamay, gikan sa Iglesia sa Tabina, ako mga kauban.
1: Brother Vincent Palisbo, gikan sa Iglesia sa Tabina.
2: Brad Elmer Tarok, gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Sa gihapon, bisan pa sa ato mga kaigsuunan nga tan-aw usab sa live. Nagasubaybay jud kanunay sa atong programa, maayong gabi inyo mga igsuon. Luzon, Visayas ug Mindanao. Mga kaigsuon nato diha sa Luzon, mga kaigsuon nato diha sa Visayas, labi na diri sa Mindanao. Maayong gabi kanyang tanang mga igsuon. Labi na ato mga kaigsuonan, i-share ninyo ang ato ang live. Atong program aron sa tungod niya na makakuanta makatabang ta sa mga nanginhanglan. Kininuon natong wali alang ra ni atong mga nanginhanglan. Katong wala pud manginhanglan sa Ginoo. Ginoo ra pud mantigo nila. Ang ato diha nga nangita man ta sa mga pinili, bro. Oh, ang mga pinili ra gyud ato ang ipangita diha. Oh, nang kini ato ang wali alang is mga pinili. Usa i-share ninyo aron maabot sa mga friend ninyo diha sa Facebook aron makakita asab sila. Labing importante nga makawali ta mga igsuon. Bisan pa sa mga kaigsuon nato diha sa Tabina. Labi na gyud intaw ni Bro Dan, maayong gabi Bro Dan. Uban sa imong asawa Sister Kisil An. Lumir na sila karon sa Aurora. Tungod kay dito man ta ato ang gahapon mo to bo, Vince. Dito mi sa pagadian or sa isang adlaw. Mura gahapon to no. Gahapon bro mer dito mi diri ni anhi mi dinhi. Tungod kay wala na to damhang migika na mi panaw na pahuli na sila sa ugang ang bayan si Bro Dan.
2: Mama day.
0: Oh, loy kay taon kay atong nahibaw ano at magdahom kay kana ug pamilya sa asawa ni Bro Dan. Mura na pug amo ang pamilya ba. Okay, maduna sila dito sa Tabina. Kuan jud kinini ang daw murag igsuon na gyud sa unod ba. Suod kaayo. Nya sa pag-operasyon dito pud mi piskay kaayo nya sa ako ang kasing-kasing ug magdahom maingon ato ba. Nya mao to nga opo na to dam ha nagidakop og lain sab nga palatian nga nidangat yun sa dagon talag pagtulay sa lawas
2: no? Complicated na
0: oh complicated na naman nga mugikan unta sila atong 29 pero sa akong nabawuan nagipugngan ba to si Sister Kisilan sa asawa sa doktor batong nga ayaw lang sagdayon kay luya na yung mama sa maayong gabi diha bro Dan og condolence no bisan pa sa pamilya ni Sister Kisilan diha labi na gyud ninyo runduhan sa imong asawa padayon lang kay ana man gyud natong kinabuhi bisan og unsa na tong paningkamot mao nang kamong mga dato gani ato ning iato sa mga dato atong ikuan sa ilang kinabuhi nga ayaw palabi in taon og kanan ang pagarbo may tambag ni Santiago no Oh, kato mga arang-arangan nga manglimbong ta. Maabot ra jud ang kamatayon nga bisag usa ato kadaghang kwarta. Basta kamatayon na kuon ata sa Ginoo, dili na pugang kwarta mga suking tigpaminaw. Usa ang ato mga binuhatan nga maayo, morog na imo kuyog. Una samtang dato ta, gitaga man ta kadato aning kalibutan ha. Ato nang ipaawas ngadto sa mga kabos. Oh, ato nang ihatag atong waya mo. Kana mga nang hinobra ninyo diha, ihatag na. Sa mga kabus aron ang inyong kadato madili pod ingon nga inyo ra gyud aron ang Ginoo mahimong mahimaya diha sa inyong kadato nagkuhasa bro Dan bisan pa sa mga magulang diha sa Tabina Brad Fortunato Bantay Brad Maing Ismail Montirula bisan pa usab ni Brad Pedro Culiamar Brad Marshall Maata maayong gabi ikan yung tanan pausab sa ako ang Paris diha sa Tabina Jay Jay Kagas Tamayo Papa Daniel Kagas og usab bisan pa ni Mama Carmen Kagas maayong gabi ikan ninyong tanan diha og sa tanan na lang yun nga mga taga Tabina province ang ihatag nimo ang duga nga mga pagtimbaya sa taga Tabina
1: Amen Lord salamat sa Ginoo nga sa kanunay ang ato ang programa nagapadayon gayud no alang sa mga naka-tune in salamat nga wala gyud moy puas no sa pagpaminaw ning matag Domingo sa gabi nga ato sa Los Otsumiza salamat alang usab sa mga wala pa kabaton lihag Kristo no kini panahon na gyud ni nining kapanahon na nato karon nga ang panahon talitapos na pod nang nanginahanglan gayud ang mga tao karon no labi na gyud sa pulong mo'y ikahuwad nining kagabi una. Salamat sa Ginoo, dugang timbaya. Labihan na gyud sa amo ang kagikanan nga lokalidad diha sa Tabina, no? Atong suon silang brother Edith Chavez, sister Bibi Chavez, Ausiho, silang brad Dodoy Ausiho, silang Narciso Angkot. Salamat sa Ginoo, bisan pa nilang Brad Maying Montirula, na-mention ni mo bro. Oh, Sister Jenny Carator, no? Efrain Carator lang Ezekiel Senior Mamintas. Salamat sa Ginoo. Salamat brother Edgardo Caburnay usab, no? Diha sa Bayabaya, salamat brother Luloy Bantay. Ganina dito ta sa Pitugo brother Mike. Salamat po nila. Apil po taga-enjoy dito, no? Ubay-ubay po sila kay naapoy taga Cagayan nga nakatigom, no? Mili Banwag, nakauli sila sa Pitugo ganina limbayan. Ubay-ubay gud ang mga kaigsoonan dito nakatigom usab. Lam Sister Gina Banwag ang siyempre doon yung bana kalimut o kawalo no kay mga Banwag family no lam brother Josiel Banwag silang Brad Silso Barbon silang brother Elisio Paraiso silang brother Adino Vidal lam sister Nina Kubol Kubol lam sister Ginny Poligrates si Van Poligrates mga kaigsoonan na mo diha nga dili ma-mention mayong gabi kanyang tanan no? Labihan pa sa mga og labihan na gidusab sa mga batan-on sila mga Rapi Dinggal no ban siyang asawa si Ronami Dinggal no og si brother Cornelio Sab og silang brother Marcos Giting no ban yang igsuon Dudo Giting sab no nagpaminawa na siya diha karon sa Bayabaya og sa akong inahan usab diha sa poblasyon Tabina no Rosalita Kapuyan Palisbo sa bako ang amahan Roger Palisbo nagpaminaw na sila karon diha no lanog-lanog pud ang amuhang box diha karon kagabi una. Og sa kasigpit usab nato nga lokalidad brother Mike salam sa diha sa Dimataling brother Titing Salusod salam brother Gary Aranhuis sister Mirasol Aranhuis og silang brad Tata Balasi og salam brother Turning Villarmosa og usab si brother GR Sumingit no salamat kay nakaabot usab siya pod no no yahang kasal lumalabot na pod no atin ang puntaan ni kasal no sige lang tag atin ni kasal salamat sa Ginoo. Bisan pa din sa bisan din ni usab sa Pagadian. Pagadian City mga kabataan-unan silang Sister Jean, no, Bataluna, Alan Bataluna, silang brother Christian Kibra, no, silang brother Jazz Ampalaya, Mr. Bimbim Arcilia, no, Charlene Balansi, nakakaroon rin. Salamat sa inyo, brother Mike, akong ibalik.
0: Mayor, continue.
2: Amen. Salamat og dayon ang Ginoo mga igsoon, mga gabi sa tanan, mga balaan og sa mga kaygalaan namo nang subaybay. Ako sa ipadangat ko mga pamusta una sa tanan sa akong asawa na ano diha sa Lapuyan mga igsoon poblasyon. Magpasalamat ka uli gaganina, Brother Michael, kay gitudlo diri sa pagadian. Gani sa nakatigom gaganina. Manang kumusta pud ay diha sa kuang asawa nga si Grisel Niusa. Sa poblasyon Lapuyan. Kauban nilang Brother Ken Nati. Aze, naasa poblasyon po, naasa balay. Ang ugangan diha mga igsoon ng Sister Nuri Paglinawan Minyusa o nilang Sister Shimi Minyusa. Ismas, si Borodjen Murag, ito na dito, kaulit na ito sa'yo.
0: Amen.
2: Ito ang program. Pagkakamutan na diha mga igsoon sa mga kaigsoon na ito diha sa Barangay Tininghalang. Brother Rex Antigal. Og ni Sister Joy Antigal. Maawan na bato sila og relihiyon Michael. Salamat kay naay maruganan ang mga igsoon. Og nila pa dili na gyud may mabanhin kay nakita na gyud nila nga ang kamatuoran na ano gyud sa tinuon nga iglesia. Salamat kay sa Ginoo mga igsoon. Pabilin kita ni sa Ginoo mga igsoon. Kita magpadani sa mga daghang mangdani. Okay, basig makwanta, masikya ta sa tuwang kinabuhi mga igsoon sa pagkalagan. Ang usap diha sa Barangay Tiguha mga igsoon, sa atin mga kaigsoonan diha sa Barangay Tiguha. Ayan, mga Ulino family ni Lobster Inday Ulino, Bardinis Ulino, mga Sugo family o Antigal family mga igsoon. Kaganina ang limit nato dito sa Lapuyan, Brad Michael.
0: Amen.
2: So doon na po yung mga igsoon na nambong. Kato mga igsoon pong wala pa po manigom diha. Ito na po itong iampo sa Ginoo nga makabalik na po tigom. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Og ni Brother Ronald Kabat, Tating Kabat diha sa Barangay Salambuyan mga igsoon. Og ni Sister Virgie Kabat. Og ni Sister Inday Kabat diha sa Barangay Salambuyan mga igsoon. Og ingon mga sab sa Barangay Sayog. Nilang Brother JC. Brother JC Doron. Sister Lolita Doron. Og sa iyang tibok pamilya. Mo'y nahimo nga iwag no diha sa dapit sa Barangay Sayog. Panghimatuod aning Ginoo mga igsoon. Salamat sa Ginoo hinaot magapanalangin ang Ginoo ining huwag pamilya. Kay kining mga igsoon na nagpabiling gini sa Ginoo. Pagkakas Ginoo bisan doon ay mga kalisod, mga kapiki, pero kanunay yun nga nagpadayon alang sa pag-alagad mga igsoon na. Sa tanan na lang mga balaan diha sa Lapuyan mga igsoon, tanang wala na mention mga kaigsoonan. May nagagabiin yung tanan diha og maayong paglantaw og maayong pagpaminaw mga kaigsoonan.
0: Amen. Matimbay asab ko aning mga pipilang analista na ko, Bro Mer.
2: Amen.
0: Labi na diri sa dapit sa Mahayag sa South Juan. Labi na diri sa Midsalip, dahan ta mga igsoon diha sa Midsalip. Sila Brad Opre.
2: Amen.
0: Pangalan Brad Opre.
2: Artemio.
0: Brad Artemio Opre. Og ni Bra John J. Kanyete. Mga Opre family, Kanyete family, mga Nipomuceno family, upang pa mga kaigsoon, mga Carrion family. Ang gabi kayong tanan diya mga igsoon. Then diya sa Mahayag, ang Brad Boy Dio Santos, nila Bro Rolando Badiang, Pipi Pandak, Jewel Raagas, Jill Batoy, Cabrillos Senior, Alex Cabrillos Junior, Margie Cabrillos, Jeep Cabrillos. Mayang gabi kanyong tanda mga igsoon. Sige po diya sa mulabi ni Rolang Brad Lorbin Demokrito. Mayang gabi diya bro. Kanunay ragu ta magkita sa mga igsoon basta kay doon na tayo mga trabaho. Magkabot ang mga igsoon. Bisan pa diya sa Norte ah. Nang Brad Jerry Palangan. Brad Ingracio Palangan. Nang Brad Dodo Baluran. Og nilang Brad Ricky Akain, Victor Akain, mga Ricky Akain, mga kakao, mga igsoon ato diya sa pagtuol, ang Brad Rini Sombrana, diya Syokon. So daghang kahit ang mga igsoon diya sa Norte, mga igsoon. Sa mga igsoon, di lang namuhot doon ang timbaya, no? Kay wala po may mawali. Mawala sa katong mga pipila nga among mawali, matimbaya, bisan pa sa mga kaigsoonan na mo. busa ka ng uban, no? Labi na sa mga naga-comment, unya na lang po na dapit sa katapusan, Bro Vince, no? Sayang Bro Mer, sa dilipata mo padayo, no?
2: Amen.
0: Ano, ato na yung pahibalo, dugang. Ang ato na yung national exclusive. Exclusive fellowship. National Workers Fellowship. Sa Tagum, no? Dabaw? Diha sa Tagum. Dabaw City. No? Ano?
2: Dili. Ang Tagum, siyudad na.
0: Tagum, siyudad.
2: Lahit po ng Dabaw City.
0: Lahit po ng Dabaw City.
2: Ang Tagum City na bilong sa Dabaw del Norte.
0: Okay, ang Tagum.
2: Ang Tagum.
0: Okay. Dako mong gunang Dabaw, no?
2: Oh, dako kayo na. Ang Dabaw region.
0: Ang lima ka provinces. Okay. So, karong pizza cheese na. Mga igsoon. Karong pizza cheese na ang arrival. Dayon, taman po na sa 13. Kung ako malimot, Sabado, no? Sabado. So, ang ato ang trabaho sa Ginoo, kaming Brad Ilmer, ani, murag. Ngita pa mig unsay ma kung sa laing termino og ato kasdagat mga kuan ba batang ba batang sa laing termino na murag kana nang usay tawag nang naanod nga kahoy mga gapnod ba kita pa mi anig mga gapnod nga masakyan mga igsoon kay makaabot diha sa Tagum no sa Bro Mera kung ihatag nimo ang mga pagampo sa
2: Amen. Lord Jesus, ginodaygon ka og pasalamatan sa tanang mga panahon ikaw nag-atiman sa tanang mga balaan o Ginoong Jesus. Sa alang ka namo nga naanagasibya ninyo mga istasyonan Ginoong Jesus. Salamat nga wala ka nagkulang alang sa tanang mga espirituhanong mga panginahanglan usab Ginoong Jesus. Ginoong Jesus, kagabion amo kining itugyan pagbag-o di ka nimo Ginoo. Uban imo ang bililhong dugo mo yung maghahinlo sa tanang mga kaulangan o Ginoong Jesus. Aron yung pulong dili gyud mahimo mo kinugngan kung dili sa dayag amo kining isulti Ginoong Jesus. Aron ang mga tao labi na tong mga wala pa nang kadangat sa pagtuo maka mahibalo sa kamatuoran o Ginoong Jesus.
0: Amen.
2: Sa ni kagabion ikaw gid among dolon, among saling kining mong trabaho di kanimo
0: Ginoong Jesus.
2: Bisan tuod na anlamay kami sa istasyonan magasulti sa mga pulong Ginoo, kun naglaom mi nga imong pulong, dili mahimong kawang, kun dili mahimo kining mahimo kining binhi sa kinabuhi nga matisok sa mga katawhan o Ginoong Jesus. Aron nga pinaagi ni Ginoo mangita sila sa kaluwasan. Mangita sila sa kamatuoran o Ginoong Jesus. Musa nining kagabion, ikaw among tugyanan nining mo ang bulhaton o among paglaom nga ikaw mag-auban alang namo Ginoong Jesus.
0: Amen. Iya
2: sa tanang mga pulong, kinahanglan namo isulti o Ginoong Jesus. Sa kinitanan Ginoo, among isalig, diha kanimo Ginoong Jesus. Lord Jesus, Amen.
0: So mga suking tigpaminaw, labi na itong nakasubaybay atong tapiko namo sa miaging gabi, miaging Domingo. No, amo itong i-continue, pero sa dili pa, among ipahibalo sa Gihapon, doon na may tubagon nga pangutana nya makalaom mo gihapon nga masumpayan na itong tapiko atong miaging Domingo. So, kaya kini nga pangutana sa among aninaw ni Bro Mer diri sa istasyon. Kung ano ni, diri naman po ni kay taas nga tubagan ni Bro Mer.
2: Di lang po na ito taas.
0: Di lang po na mo taas on girl, bisag na untay ikataas tungod lang sa tapiko nga labing importante nga masulti gyud ngadto sa mga sukin atong tigpaminaw labi na ito atong mga kagalaan nato nga naapa sa kalibutan nung buhat na galunang ba kinahanglan masolusyonan ang sitwasyon unsay mga pamaagi nga makabaton tag kasiguruhan kay dinhi kalibutan na lumalabay ra man taw nya.
2: Amen.
0: Kinahanglan atong dawaton ang tinuod nga maghatag natog kasiguruhan unya ini balik sa Ginoo. Sa province, at usang tagagpagtagad, basahon na ito ang pangutana.
1: Amen. Usa ka igsoon, no, nga sister. Iyahang pangutana, doon ako'y pangutana na kadapig ba sa kamatuoran. Ang pag-ingon, nga antipik gamay ra nga butang. Then, bisan pag dili himoon, dili daw makabahin. Ug ang halaran usab, pwede ra pod wala. Muna'y pangutana sa usa ka igsoon,
2: Amen.
1: Mer Mike.
0: O't ipasabot ani ang pangutana, nakadapig ba sa kamatuoran unang maning pangutana niya nakadapig ba sa kamatuoran ang pag-ingon nga ang tipik gamay ra nga butang bisan pag dili himuon kani duha ni ka pangutana niya kani lang sa atong tagapagtagad Bro Mer.
2: Amen.
0: Okay, continue Bro Mer. Nakadapig ba daw sa kamatuoran ang pag-ingon nga ang tipik gamay ra kuno nga butang ato pa Bro Mer sa di pa kamo abante kauban ra naa nang adi na kay ni kinahanglan kinahanglanon ra ni og mao ni pero dili kayo unid ni murag ana ra ning kaubana.
2: Oh. Amen. Salamat sa pangutana gipadangat sa ato ang igsoon mga panay. Pangutana ni mga igsoon. Oh, amen. Salamat sa Ginoo nga ang iyang pangutana nakadapig bas ka matuoran ang pag-ingon nga ang tipik gamay ra nga butang. Bisan pag dili himuon dili daw makabahin. Og ang halaran pwede ra pod wala. Mga tanang duha ka pangutana, no? Duha na. Ang iyang ipasupot, nakadapig mas kamatuoran. Mahitungod anang tipik mga kaigsuonan ko. Kanang maingon nga nakadapig mas kamatuoran ang tubag namo largo mga igsuon nga wala pag ina ka tugkad usay kamatuoran. Kalabutan anang butanga. Ang tipik sa tinapay sa Biblia na gitawag na siya og breaking of breads sa English na siya. Sugo gina siya mga igsuon kay human ang tao makadangas pagto human siya naluwas. Uman siya mi sagop sa pulong sa Ginoo gibautismuhan. Mauman na isunod nga mabuhaton Brad Michael.
0: Amen.
2: Atong basahon ang buhat kapitulo 2 unang bukas nga bersikulo sa Biblia.
1: Correct.
2: Sa buhat 2:41-42.
1: Ugunya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong.
2: Kadtong misagop sa pulong magiwali ni Pedro mahitungod aning kaluwasan nato des Ginoong Hesukristo gibautismuhan to. Dayon.
1: Og niadtong adlaw, may mga 3,000 ka mga tawo nga nahidugang kanila.
2: Pertindighan na, atong 3,000 nga nahidugang kanila. Padayon sa 42.
1: Og milahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulunan gikan sa mga apostolis.
2: Amen. Ang ato ang panagkatigom ng mga Kristohanon, unang butang atong buhaton, kining milahutay sila sa pagpaminaw, pagtulunan sa mga apostles. Ika na pagtulunan sa mga apostles mo na balang kasulatan.
1: Amen.
2: Na yun, sunod.
1: Og milahutay sila sa pagpakigambitay o maunang kanila.
2: Gawas nga doon ay mga pagtulunan sa mga apostoles, kaning balang kasulatan, mauna nga naabutay mga pakigambitay.
1: Amen.
2: Og sa kalain pa pagkasulti, fellowshipping or sharing. Na yun, sa pagyod.
1: Sa pagpikas-pikas sa tinapay sa mga bagampo.
2: Na-present yun na, firme. Sa tuang panagkatigong, present na firming kanang pagtulunan sa mga apostolis, maunang balang kasulatan.
1: Amen.
2: Dili ng MR, kung dili ka ng balang kasulatan. Yun. Ikaduha, kining pakikambitay. Kinaaman tayo giusahan nga gibasa nga Biblia, so diha ta mag-inambitay sa pulong sa Ginoo. Then ikatulo, kanyang pagpikas-pikas sa tinapay o breaking of bridge, mauna ibot pasabot sa itong iksyon nga tipik. Present kina siya firme o kanang mga pag-ampo. So kining upat na ang gini. Dili mawala ang kanang pagpikas-pikas tinapay or pagtipik. Nga naman ang importante kayo ng pagtipik, kay kanang pagtipik mga iksyon, gawas nga atong kinangbuhaton, gawas nga timaan na sa ito ang pagkausa. Diya sa lawas sa Ginoo, bisag daghanta, kanang iyon ni Pablo, pero gisugo kita siya sa Ginoo nga buhaton yon.
1: Amen.
2: Atong tanahon ang Mateo. Sa Mateo ta, sa Ebanghelyo ta mga igsoon. Busa gamay ra ba na nga mutang? Dili na gamay nga mutang. Dako kay na nga mutang. So kanang maingon ta nga ang pangutana na kadapig bas kamatuoran ang pag-ingon nga antipig gamay ra nga mutang. Ang tinuod, wala pa na makatugkad sa kamatuoran. Then, wala pa kay na makadapig bas kamatuoran, Brad Michael.
0: Amen.
2: Kay iyara mag-iisip nga gamay mutang na. Ang tipik hilabihan ka dako nga butang tungod kay gisugo gina sa Ginoong Hesus. Siya kay gisugo ana 26 sa Mateo.
1: Ug samtang nangaon sila,
2: dayon
1: si Hesus mikuhag tinapay.
2: Dayon.
1: Ug sa nakapanalangin na siya niini,
2: dayon
1: kini iyang gipikas-pikas ug ngadto sa mga tinun-an.
2: Kana
1: gihatag niya nga nag-ingon. Kumuha ug kumaon kamo. Kini mao ang akong lawas.
2: Tanawara. Kay kanang tinapay nga ato ang gipikas-pikas, mao man ay hulagway sa lawas sa Ginoo.
1: Amen.
2: Padayon.
1: Og gikuha niya ang kupa.
2: Padayon.
1: Og sa nakapasalamat na siya, kanila gihatag kini niya nga nag-ingon. Uminom kamo niini.
2: Padayon.
1: Kamong tanan. Kay kini mao ang akong dugo.
2: Kana.
1: Sa pakigsaad.
2: Oo.
1: Nga igawla alang sa daghan.
2: Tanawa.
1: Sa kapasayloan sa mga sala.
2: Busa gibuhat kina sa Ginoo. Aunang gibuhatan ni ana ang mga tinun-an. Mao to nga pagka sila na pud sa ilang panahon, sa dihang nagwali sila daghang nakadangat sa pagtuo, ila pud ang gibuhat ni pagpikas-pikas sa mga tinapay.
1: Amen.
2: Nagisugo gina sa Ginoo nga buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Busa dili ni gamay butang kun ni hilabihan ni kadako kayo og lalom kay ni nga butang.
1: Amen.
2: Ngano man tungod kay bisan gani ang mga relihiyon, wa gani kasabutan ni, wa gani kasakat ani, hilabihan ka bungkat ning butang mga igsoon. Atong dugangan pagyud sa unang Korinto 11 mga igsoon. 23 sugod.
0: Kahulugan ba?
1: Sa
2: 27 sugod. 11. Unang Korinto 23 sugod.
1: 23.
2: Tabas 26.
1: Kay gikan sa Ginoo. Nadawat ko ang gikahatag ko sab kaninyo.
2: Kay gikan gina sa Ginoo siya.
1: Amen.
2: Padayon.
1: Nga ang Ginoong Hesus
2: oh.
1: Sa gabi sa pagbudhi kaniya, Mikuhag tinapay.
2: Mikuhag tinapay.
1: Og sa nakapasalamat na siya.
2: Na yon?
1: Kini iyang gipikas-pikas.
2: O, mamanang tipik. Na yon?
1: Og miingon siya.
2: Kana?
1: Kini maong ang akong lawas.
2: Kana?
1: Nga gipikas-pikas alang kaninyo.
2: Na yon?
1: Buhata ninyo kini sa paghandum kanako.
2: Usa, dako kayo nga butang. Kay buhaton man. Buhaton ang pagtipik. Aron sa paghandom sa Ginoong Hesukristo mga igsoon. Kana yon?
1: Sa maong pag-iusab, tapos sa panihapon, ang kupa gikuha niya nga nag-ingon. Kining
2: amen.
1: Kupa mao ang bagong pakigsaad
2: kana.
1: Diha sa akong dugo.
2: Mm.
1: Buhatan ninyo kini sa matag-inom ninyo, nini, sa paghandom kanako.
2: Oh, nganong kinahanglan mong yung buhaton, aron mahandom na to ang Ginoo.
1: Guys,
2: unsa may atong handom mo na to sa Ginoo, 26.
1: Guys, sa matag-kao ninyo niining tinapay,
2: kana.
1: Og matag-inom ninyo niining kupa.
2: Oh.
1: Ginasangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo.
2: Busa mo dai nay bot pasabot nganong do natay pagpikas-pikas tinapay.
1: Amen.
2: Do natay tipik. Tungod kay kanang atong gibuhat, gihandom na to ang Ginoo dayon, gisangyaw po na to ang iyang kamatayon.
1: Amen.
0: Kanong nay bro mir ba nga ma-refresh ba sa
2: oh.
0: Una nga
2: ano nay?
0: Napakamatay bigyo ng Ginoo lang nato.
2: Tinoon.
0: Ana ba?
2: Buhatan ninyo kini.
0: Sa tupad akog bili.
2: Matagtigom na agitay pagtipik.
0: Sa mga apostolis adlaw-adlaw gani.
2: Yes, tinoon, dito sa buhat.
0: Hmm?
2: Pinudos.
0: Adlaw-adlaw
2: sa nagatipik. Muna nga mga igsoon nga kining tipik dili ni Dios tayong butang.
1: Mm.
2: Nakita ra mga magtutuon nga sabot ani. Dili ni Dios tayong butang kun dako kay ning butang mga igsoon. Ang pangutana, bisan pag dili himo on, dili daw makabahin. Kon ang mga balaan nagbuhat ani kay mo isugo sa Ginoo dahil sa iyo hang tingo wala gyud mo naghimo ani kay og ninyo pa dili makapabahin.
0: Dili kay dakong butang.
2: Naghimo mog bahin-bahin. Mao man na, naghimo mog bahin.
0: Labaw pa mo sa apostolis ana.
2: Yes, kay bisan gani ang mga apostolis unang gitugon sa Ginoo ani ilagyo tong gibuhat. Dayon pag nakadangat na ang tailang wali nakadangat tong trismel kay una tong nakadangat. Wa gyud malimot ang mga apostles ilahi gyud ning isukip ning pagpikas-pikas sa mga tinapay mga kaigsoon. Kon tipik, mao man iyang pangutana tipik. Busa, kining tipik tinapay dako kayo ning buhat mga kaigsoon. Dako kayo ning butang, dili ni siya yanong butang. Kay paghandom man nato ni sa kamatayon sa Ginoo para sa matag tigom nato kanon na yung ma-refresh ato ang panghunahuna sa atong pagbati nga ang Ginoo nagpakamatay tungod ug alang nato mga igsoon. Ato bagyong dugangan sa unang Korinto
1: 10:16.
2: Oh.
1: Nagingon. Ang kupa sa panalangin
2: kana
1: nga atong gipanalanginan.
2: Oh.
1: Dili ba kini pagpakigambit sa dugo ni Kristo?
2: Kana dayon.
1: Ang tinapay nga atong ginatipik-tipik.
2: Tanawa ra.
1: Dili ba kini pagpakigambit man sa lawas ni Kristo?
2: Kanting laluma nga butang na dako kay butang mga kaigsoonan ko kanang mahitungod aning pagtipik sa tinapay. Ngano man na, tungod kay ang pag-inom na to sa kupa, pakigambit sa dugo ni Kristo, ang tinapay ng atong ginatipik-tipik, sa biblical yung tipik-tipik, no? Dili ba kini ang pagigambit man sa lawas ni Kristo? Panayon sa resite?
1: Dici City. Sanglit usaman lamang kabuok ang tinapay.
2: Kana na yon?
1: Kita usab usa lamang kalawas.
2: Kana?
1: Bisan daghan kita.
2: Kay?
1: Kay kitang tanan, nagapakigambit man sa maurang usa ka tinapay.
2: Amen. Busa ka ng pagtipik, dako kay na siya og kahulugan, dako kay na nga butang, tungod kay pinaagi mangod anang pagtipik sa tinapay, atong gihandom ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo mga igsoon. Dayon, gawas ana, timailhan po na nga, bisan daghan ta, kaayong ang mga Kristiyano, pero usar kita kalawas niya sa Ginoo.
1: Amen.
2: Lalong kay na nga butang mga igsoon, dako kay na nga butang. Ato yung mga yung brodbrakin.
0: Sa unang Korinto 11:27 continue to imong gikuan ganiya bro mer.
2: Men.
0: Usa sab niya kanang pagkita nga dakog bili ang tipik tungod kay gi-explain ni Pablo sa unsay pamaagi.
2: Yes. Tinon.
0: Oh, tanaw gani. Kaning 27 mga igsuon napakita ni nga ang tipik dili gamay butang. Naay mga proseso diha.
1: Tinon. Amen. Busa bisan kinsa nga magkaon sa tinapay og magainom sa kupas sa Ginoo.
2: Kana.
1: Sa paagi nga dili takos makasala batok sa lawas og dugo sa Ginoo. Apan ipasusi sa matagusa katao ang iyang kaugalingon og unya pakan-as siya sa tinapay og paimna siya sa kupa.
0: Yan lang sa province ay lagko ana. Kani mga igsoon labi na sa nangutana labi na aning nag-explain nga di na kaida kog bili ng tipik.
2: Dili na mayo.
0: Dili na mayo kung sa laing termino gitubag mo tong bro mir nga dili na nato kadapig. Pero atong dad-on sa mga pamaagi nga mahimong kadapig yung tamayig soon.
2: Yes.
0: So, bot ipasabot, ang tipik na kong butang. Dili na unta mo ingon si Pablo nga ipasusi, ang iyang kaugalingon, kung di pa siya takos, ayaw lang. ipasusin niya ang kaugalingon kung tako siya, o pa, kana siya pa, imna. Pero dili, ayaw po. But ipasabot, dili nakita ni Pablo ang kadakog bili sa tipik. Kaya nga naman dayog mo inom ka, unya dili takos. Parehin, Robins.
1: 29. Kay bisan kinsa nga magakaon o magainom sa walay pagpakaila sa lawas sa Ginoo. Nagakaon o nagainom siya sa hukom. Sa silot alang sa iyang kaugalingon. Mao ka na ang hinundan. Ngano nga daghan kaninyo nga maluya o mga masakiton o ang uban na nga matay.
2: Kana.
0: Klaro kay Pablo na uban yun nagluya din uban na nga matay na. Kay nikaon sa niambit nga dili takos.
2: Mo dako kay nga mo

0: mi. So, ang tinuod, dahog bili.
1: Yes, tinuod.
0: Oh, dahog bili mga egsoon.
1: Dahog egg bili.
0: So, kato din ang ikadang pangunta. Sa dilipat tama ito, bro, mayroon aning...
1: Dahil napagid, Brad.
0: Oh, kanang usap na.
1: Kon motipi ka, nga wala kay... Wala kay pagsusis ka ugalingon, dili ba... Magkaon mo ito siya? Magkaon siya sa ugalingon oh, yung tong lo.
0: Okay.
1: Pero kon wala po kay problema, wala kay bikil, hindi po ka motipig, sala gyapon. Bikil gyapon na. Dili kay nimo mahibaw ang diskurento, pero atong tanaw ang iyang referensya. Kay na mo koy ah, di lang ko motipig, wala po kay problema po. Wala po kasi, wala po siya ka-kwintro mga iksoon, wala po siya. Pero na ay tipig, na dili ka motipig.
0: Wala kag-handom, ang kiss.
1: Hindi ka po kag-handom, sala gyapon na siya.
0: Sala na
1: siya kay... Mahimaw nang sayo.
0: Wala mo nimo ang...
1: Kay wala mo ka mo sa ulog. Ang sa'y basihan na ito mga iksoon, Numeros, Noibi 13. Ito tanong, Brad. Kanang Vincent.
2: Noibi.
1: Tingali mo kayo talayo o mo kayo na kay sa Old Testament. Muna, pero ito tanong sa...
2: Apan ng tao nga mahinlo.
1: Bantay sa ka, ha? Kaning context ano sa chapter 9, kahisigot ni siya o pagsaulog sa Pasko, bro. Pasko. Unya, ang tao nga mahinlo, pada yun?
2: O wala sa iyang paglangyaw.
1: Bot pa sa bot, ang tao daw nga mahinlo, siya wala siya problema. Wa po siya bang langyaw, dayon pa dayon.
2: Kung magbiya siya sa pagsaulog sa Pasko.
1: Kung biyaan niya ang pagsaulog sa Pasko pa dayon.
2: Kana nga kalaga pagaputlon gikan sa iyang katawhan.
1: Putlon na eh. Kundi ka mo saulog apil nga hinlo mo ng taka. Pa dayon.
2: Tungod kay wala siya maghalad sa iyang halad alang kang Juba.
1: Pa dayon.
2: Sa natudlong panahon ni ini.
1: Oh.
2: Kana nga tawhana na magadala sa iyang sala.
1: Magkasala yun. Tinood. Kundi ka mo saulog.
2: Sala.
1: Imbes wala kay problema, kayo nahuna ni mo nga. Wala mong koy paking ikalalis, wala po kayo mong paking ambis nyo, linaw kayo. Unyag, pag panahon sa tipik, hindi ka maapid sa ulog, masayo, pagkasala na hinaon ka. Nga naman?
0: Kaso ni mo, limot mo na.
1: Oh, kaya nga nung may tanga, layo raman kayo ito, Bert, kay tipik mo itong kisigutan, pag sa ulog, mas Pasko nito. Apid nyo mga eksoon, ang kuan bitaw na, ang landong anang sa Old Testament, kapag sa ulog sa Pasko, mo man itong pagtipik.
0: Correct.
1: Kanyang pagtipik na ito sa tinapay, mo na tinuod niya celebration sa Pasko.
2: Amen.
1: Kaya kanang word ni Pasko, Passover. Gibiyaan ka sa kamatayan ba? Gisailuhan ka.
0: Gisailuhan na kapas lang sa kakay.
1: Oh, gisailuhan ka sa kamatayan. Basta kining ato ang pagtipik. Timailhan na, basta mo tipik ta, timailhan na mga kaigsoonan ko nga. Kita, gisailuhan na ta sa kamatayan. Muna nga, ang pagtipik na ito sa tinapay, karoon maunay tinuod nga kahulugan sa Pasko. Dili na Pasko, panahon Nobyembre, ah, Desembre. Nga magsingig, kundi aka, mga taos kalimutan, di ba na tinuod Pasko? Kitang mga Kristuano na atay, itawag Pasko, kanang tipik. Busa, sa Old Testament, ang prinsipyo dito, imbis mahinlo ka, walang takay problema, jadi ka mo sa ulog, mahimo hinoon kang makasala matong sa Ginoo. Busa, dere sa balik na Korinto, kung mutipik ka nga na kay problema, kinahanlan magsusis, kagalingan, isa mutipik.
2: Amen.
1: Para dili ka magkaon sa silot sa tunglo. Pero kung ikaw, imbis wa kay problema, dili po ka mo appeal sa tipik, mahimo na hinoon ng sala batok ni mo.
0: Wala, bro, mayro, wala may... Explain dia nga dili mo tipik ang magtipik da maintain ang magtipik mga igsoon kaso lang pag naa dili pa ka dili ka andam or di ka takos ayha sa kam ayha na nimo ipadapatong term nga ayaw lang sa kanang puntoha ayaw lang sa
1: susi sa
0: pero dili na to himon nga katong giingon nimo bro mer nga dili mo tipik bisag wala problema
1: oh, sala
0: gyud na siya
1: sala
0: gyud na siya kisugo man. Di ba sa unang Juan ang tanang pagpakasala paglapas sugo
1: yes
0: basta lapas ni mong sugo nakasala jud ka.
1: Musa naglaom ta nga kini nang utana Brad o naamang gani po nakadungog aning kanang gabuhat pud sila ba nga
0: na lang,
1: wala bili oh walay bili di ayaw gyud una una nga walay bili gani kani ganing pag tipik gani mga igsoon sa mga principles ana sa Old Testament kana prinsipyo ana bisag kanang tinapay Brad Michael di gani na butang patubo
0: dili
1: matu ka dito busa kining sa tinapay dili basta-basta nga ang biskuit lang kay Skyflake Samari kay una nga ako ang rabitaw na kanang kaning tipik ra wala ra kanang bili kana bitaw mo dili biya na mao sayop gina siya kon sa structures biblia ato gyud na sundon mga igsoon kay ang kanang bagong tipik usa gina siya kamuta nga dako kay nag bili dako kay kahulugan sayon ka nang motipik kag wala kay pagsusi makasala ka batok sa Ginoo busa kana lang daan pertin dako ag value na dako kay nag bili mga igsoon busa angay ginang himuon hatanang mga nangaluwas sa tanang mga nahimo ng Kristiyano buhaton gyud nang
0: kanang mga Skyflake bro mer ang naghimo na dili tawo sa Dios
1: samot na lang
0: dili man nga tawo sa Dios na Skyflake
1: samot na tong kuan
0: samot na
1: ostia
0: oh ostia inyo pa jung ihimo kanang ang 8 o'clock kanang mga kuan mga strawberry ko.

0: dili na mao. Kay naghimo na dili mga tao sa Dios. Tuyo sa Ginoo ang muhimo tao sa Dios tao niya.
1: Musa dili gyud maayo mga igsoon nga dili magbuhat anang titbig.
0: Gawas ikada bro mer.
1: Ikaduha dunay gingon diri nga dili daw makabahin ang katong titbig to og ang halaran pwede ra pod wala. So, clarification lang mga igsoon kaning pangutanas tong igsoon nakasabot me og may ingkag halaran manggod. Daghang klase sa halaran Bert Michael kung maghisgutan diya sa Biblia. Daghang kay halaran diya na halaran sunuganan og sunuganag katong mananap nga ilang ihalad na apoy gitawag bulawang halaran katong sa insinso. Daghan, pero abot pasabot ani offering box ba? Maigo na siya sa atong gitanaw dari sa dos hari, dos sinoybi. Muna ibot pasabot niya nga pwede rin na wala ng inana kanang offering box bitaw mga igsoon.
2: Dos hari, dos sinoybi.
1: Muna ibot pasabot sa nangutana. Kada gamang klase sa halaran gud atong isgutan sa Biblia.
2: Dosinoybi. Apan ang saserdote nga si Juaida, mikuha og usa ka kahon.
1: Amo na iyang pasabot, usa ka kahon dayon.
2: Og gilungagan,
1: gilungagan
2: ang taklob. Nini og gibutang kini tupad sa halaran.
1: Usa kining halaran iyang pasabot, kato nang gamay kahon. Gitawag na siya offering box. Gitawag na siya offering box mga igsoon. Then, kung doon ay ipabati ang mga kaigsoonan diha sa ato ang panagkatigom, kung ipabati sila nga pahatagon sila sa ilahang mga salapi, so dito na ihatag, Brad Vincent. Dito na ihulog.
2: Amen.
1: O muna ibot pasabot sa atong igsoon nga. Pwede rin ba daw wala to?
2: Wala.
1: Inato. Sa panagkatigom, ang instruction mo sa Ginoo mga igsoon, this Mateo. Kung muhatag ka, dapat wala yung makabalo, Brad.
2: Amen.
1: Atong tanaw, no? Mateo mana? Okay. Size. Tris.
2: Mateo, size. Tris. Apan ikaw, sa maghatag kaglimos, ayaw pahibaloa ang kamot mong wala.
1: Dayon.
2: Sa gibuhat sa kamot mong too.
1: Dayon.
2: Aron matago ang imong limos.
1: Dayon.
2: O ang imong amahan nga nagatanaw sa tago, magabalos kanimo.
1: Pwede ba wala ng offering box ang tubag na to ang mga isundili? Pwede wala gina. Dahil sa ito ang panagkatigom. Nga naman, tungkol kay kanamagong offering box, gawas ka na anaas sa Biblia, kanang pag-amping mag-una sa konsensya, Brad Michael. Kayo pananglit ka ron, o wala na yung offering box, muhatag ka dito, maklaro mo kayo itong imuhang, ahama na ito ihatag. Nga ka nang mahimo siyang secret ba? Ang pasabot si Ginoo nga kung muhatag ka, secret lang.
2: Secret.
1: Wala ba yung nakabalo? Karong kulay offering box, saan ba ni mo? Nga ma, di mo na ma-secret. Mahibaw, anas tanan. Nagpananglit, magbutang tag in charge lang. In charge. O niya kay ihatag, matunin mo sa in charge. Di, pagtanaw dito, anak. O, mabulingan niya, una-una, kay una-una. Ada ko mga itong na-deliver itong kupras itong igsoonan niya, moram niya, ihatag. So pag-amping, at pag-amping po sa kaisipan sa mga igsoonan, mas labig yung mayo nga naagay yung offering box. Para maampingan ang konsensya sa mga igsoon. Muna nga, importante gid nga doon ay gitawag offering box. Kanang, kung babation ka sa Ginoo ba, di ba, kanang gingon ni Pablo Bert Michael, dos korinto na ibiba na, city nga, ang kalipay sa Ginoo, katong malipay yung mahatag, namagin na yung mahatag sa ito ang panagtigong, namagin mo offer dito alang sa ilahang mga financial po nga pabati
0: sa Ginoo. Sa dipanin mo ba sa Bro Mayor, wala man na gidili sa Ginoo?
1: Yes, tinawon.
0: Kung imong tanawon ang Marcos 12, katong naghulog ang babaeng biyuda,
1: kana.
0: Ang concern sa Ginoo dito, dili man itong gisudlan.
1: Dili gisudlan.
0: Sa isa, ikuan bro, Bins, ato lang sa akong basahon sa Marcos. Abi sa akulay basa bro, Bins. Marcos, kapitulo 12, versikulo 41 sugod. Ang ergo di rin nila, dili ining gisudlan. Pero naagi gisudlanan. Ha, akong basahon sa 41 ha. Unya si Jesus milingkod at bang sa panudlanan. Ano lagi panudlanan, bro, Mer?
1: Panudlanan na.
0: Panudlanan og mga halad.
1: Yes.
0: Og iyang gipan ni Iran ang panon sa mga tao nga nanghulog og kwarta. Ang iyang gipanid andire katong nanghulog dili itong gihulgan nga mali man na ilang gihulgan Mali man ang gihulgan. Nga panudlanan og daghan ang mga dato nga nanghulog og daghang salapi.
1: Sa to pa kanang giingon ang panudlanan katong gitawag.
0: Katong gipang tala offering.
1: Offering box or treasury box.
0: Kana,
1: dito ibutang ang ilang mga financial nga gihambin
0: para
1: sa balay sa Ginoo.
0: Akong edit sa 44 aron makuha na to kay murag na atay tapik ko nga kuan. Bahala din nato mamantong tapi ko nato sa maging Domingo Bromer at least masumpayan nato.
1: Sige naman to nato atong sumpayan.
0: Oh, kay silang tanan miamot gikan sa ilang nang hingapin nga kahamugaway
1: kana.
0: Apan kini siya gikan sa iyang kapitos mihatag sa tanan nga diha kaniya sa tanan nga iyang kabuhian. Sa tupang ergo adire ang pagtulon adire diri tong gisudlan. Wala sa ginugi kurhian tong sudlanan sa kwarta ang iyang gipaniiran dito katong nang hulog kinsa naghatag dito kinasingkasing. So maotoy dugtong atong gipamit ni Bromer paglikon sab ni siya.
1: Amen.
0: Basaha to katong imong ingon sa Korinto.
2: Ang matag usa.
1: Kana ba kana?
2: Kinahanglan muatag sa kinasingkasing gayon.
1: Amen.
2: Dili nga mapugos lang ubog at sa buot.
1: Kana.
2: Kay gigugma sa Dios ang mga naghatag nga malipayon.
1: O namang gi muhatag nga malipayon.
2: Mm.
1: Unya aha man to nalang ihatag kung wala tay gitawag treasury box or offering box. So naagi offering box or treasury box para nga dito sila mahatag kay para nga mahimo pong sekreto ang ilang paghatag Brad Vincent.
2: Amen.
1: O pag-amping po na siya sa konsensya sa mga kaigsuunan. Musa, importante kayo sister, salamat sa nangutana kay sister man eh. So gikinahanglan gid siya alang sa ato ang panagtigom kay aron nga katong mga dunay hiyas sa paghatag makahatag sila nga kan secret ba ang ilang paghatag. Mahimo nga tago ang ilang paghatag. So, inuoray na sayon.
0: Sige, atong daging noto ni napag ipalo up Bromer.
1: Follow up.
0: Unsang sala kato dili na ni relate Bromer ha sa kuan ha sa halaran. Unsa kuno sala ang di katipik?
1: Unsang sala dili katipik?
0: So, gawas anang klaro naman kay nang kuan kanang actual gyud sa di pa kamo tubag Bromer. Klaro naman yun ang na may mga dagko gyud. Do na may gitaw na to major or unsa na. Atong bisan pag ato ta sa gamay katong punto Bromer ba nga kung dunay igsuo na kasala adto sa siya.
1: Yes.
0: Pakiguli sa kay aron isumbong man kaniya. Katong nga punto. Dili ang gihisgutan diri ni Pablo, wala siya view din sa gibasa sa unang Korinto Bromer 11. Wala i view diri unsang sala ang giingon ni Apostol Pablo.
1: Yes.
0: Nga dili takos. Dili takos ang sakang sa Ginoong Hesus gani ani nga panahon Bromer. Nga kung ang imong igsuo na kasala bato kanimo pakiguli man. Nasuko ra to kanan ang sa Mateo kapitulo 15 ato dang basahon bro Ben. Kapitulo 18 bersikulo 15.
2: Kun ang imong igsuon makasala batok kanimo adto siya ug tali kanimo ug kaniya lamang padaygi siya sa iyang sayo. Kun maminaw siya kanimo na nakabig mo siya.
0: Kana bang punto ha nga kung ang imong igsuon do na moy lalis kani ginagmayran ni eh. Doon na mo'y lalis, unya wala mo nagkapasiguli ay. Naglalis mo kay siningkahay. Nanigo mo, unya dili maayo ang inyong buot. Unya doon na mo'y kasing-kasing nga mutipik. Doon kay mahando mo sa kamatayon sa Ginoo. Kung mahimo, at to asa siya sa kilid-kilid. Kasa mo, isturhanay sa mo, imo aban ng Paris diha. Suod ba kainin mo ng igsuon sa pagtuo? Or ginsa man ang igsuon? At to asa sa kilid. Kung mahimo, dadala, brother, gawas, brother, na. Pasaylo ako brad ha sa kuan na kay gusto god padayigi siya sa iya ang kakulangon sa iya ang nabuhat nimo nga mauna kanang mga kasilo mo tipik mo nga mga kasilo na mga kaguol kanang wala sa kalinaw og si Brad Ilmir pagkaganiha usa sab na isa sister nga kaso na usay atong mabantayan katurbang highlights kaayo katong nga pangutan nagikanto ni Sister Elizabeth Kadilinya.
1: Kumusta na, no?
0: Kumusta ni Sister Elizabeth?
1: Ganon na yung isang yun.
0: Kana siya nga kaso sister, di lang nang dagko, atong babawaan ko rin, katuramang pakigilawas.
1: Yes, di naman.
0: Katuramang mga panapaw, wala na kayo natin nabantay ng sige ramog sapot, anang...
3: Mga gagmay nga.
0: Di na kayo nabantay ng gagmay. Naglalis.
3: Pero kadalo gibuhat.
0: Dili dagko, pero ginagmay tuod, pero ganang ginagmay, ay kumpiyansa. Kaya magkalutod-luto na, mudako na. Nabusa ang usasab diha nga kanang pangutana ni mo sister nga unsang sala bisan pa kana na ang naramoy mga wala pa kasinabdanay. O gawas anang dinagko Bromer basig na kay ikatampo.
1: Amen. Ang pangutana ni Sister Elizabeth unsa bang sala ang aron yung katipik? Abi ni mo sister tanang sala nga wala masusi o wala masugid. Ayaw tipik sa susi sa tanang sala nga wala pa nimo masugid. Ayaw sa dalig tipik. Mao ba na ingon si Pablo nga ipasusi?
3: Ipasusi siya.
1: Kinaamang goy mga magtotoo nga taka lang tipik ba?
2: Tipik.
1: Wala susi-susi. Tipik lang go niya. Nag-away mo na siya ng asawa. Niya, gusto kay siya mo paambit niya ang iyong asawa. Gusto kayo mungkot-mungkot dito. Kaya hiwing naong kay Gak. Away man dayo pagikan, imo mo pasig uli.
0: Pagtipik nimo. Oh, yung ira kasi mo sa tipik-tipak pa, murag hingpit kayo.
1: Magagmay mang sala. Ang mga sala nga ginagmay o maunsa ba diha nga sala, basta importante ka kanang imong gisos iba. Ang pangutana unsa mang sala ang adili kaangay mo tipik, aw katong sala nga wala pa di mo masugil. Wala pa ka nakabatog kalinaw sa imong kasing-kasing, ay sag patakag tipik. Mm. Kaya ang gingon diha nga ang mutipik sa paagi nga dili takos makasala pang batok sa lawas dugo sa Ginoo. Unsa mang sala, unsa mang kanang paagi nga dili takos, katong wala ka mosusi.
0: Bisa pa kusang sala.
1: Bisa pa kusang sala. Magamay mang sala. Kon
0: basta sala.
1: Sala nga wala nimo masugid. Kon nakasala ka sa Ginoo ani din, wala nimo isugid, dili na maayong resulta kay tungod man imong dawat ana. Labaw na gyud ko naka-discuss kag igsoon. Nakapasakit kag sulti sa igsoon. Ay sa dali-dali tipik pasig uli sa dito. Kay kani man gong abin yung mga igsoon, kay tipik lalom yung kay ni. Kay the more bitaw ka nga mag-ila sa tipik mga igsoon, the more nimo ma-embrace ang tanang mga kaigsoonan. Nga naman, dili ka kauna-hon nagpasakit sa mga igsoon. Kay mo tipik, magkadiha mo mag-abot sa tipik, daghan ka ayong maayong maminsahe, daghan ka ayong maayong manudlo, pero sa tipik yun magdaog. Kay daghang maayong manudlo, pero yung tipik na di mo tipik. Nga naman, kay palaway mo po na isang asawa, palaway mo po na isang silingan sa mga igsoon, sa kining pagtipik, habog kining asuknanan sa tuang pagkinabuhi niya sa Ginoo. Kay mailhan ni mo diya sa talad, sa tipik, kung clear ka at ubangan sa Ginoo, kay mutipik mo diya, clear ka. Kung dili ka clear, kay di mo diya mutipik. Musa ang pangutana diya, musa mang sala ang dili ka makatipik, katong tanang sala, magagmay mang sala, basta dili ni mo masugid, wala pa masulbad, dili pa na ka angay ng mutipik. Munang ingon si Pablo, ipasusi sa, ay sa ka mo kaon o muinom sa kupa mga igsoon. Munang salamat sa follow-up ng pangutana mga igsoon.
0: Amen. Amen. Amen. So napay ilain bro Mer.
1: Amen.
0: Kani nga pangutan related ra gihapon aning tipik gihapon.
1: Basta pangutana ah.
0: Kabahin ra ni ato lang ning paningkamutan nga mahuman ni. Brad kabahin sa tipik kon adunay nakadawat sa pagtuo Brad unya dugay na siya nga wala gyoy tigom-tigom o wala siya nagkinabuhi sa iyang nadawat. Unya sa diyang kalit lang siya mutigom og mitipik pod siya. Dayon maora to wala na sab siya ni tigom. Kung baga, wala ni siya nibiya sa buhat nga kalibutan unsa sama sa inom. Uy, unsa man na siya, Brad? Unsa may ika-istorya, anak? Nguta na lang, Brad.
1: Yara nang...
0: Kani bro, Mer, kung imo bitaw ni siyang ihigpit bitaw ng ingana, no? Mabadlong ni mo ning mga nagain. Pakaulaw yan, anak.
1: Yes.
0: Ang ubang mga magtuto, nag-amping skinabuhi. Dayon na yung mga igsoon nga nanggi, naiusahay. Mura ganig magsilos ning uban kay... Ang uban nga, ang bikil, katurang wala makasal. Pero nagtinarong ra, wala lang nakasakop, gipagawas. Pero kaning inom-inom, wa.
1: Tinawan.
0: Nayosa, kaning inom-inom, huwag mong naginuton. Labi na nagtambagan mo, kausa ka duha, kalima pagyod ang uban. Pwede biya ni siya, i-discipline lang sa nga, Brad. Makatigom ka, pero ayaw lang sa pudog. Kana na ang tipik ay kuan man. Kana na ang tawgong katunggi ng Pablo Bradmer nga wala makapagpakaila sa lawas. Ang lawas, nagtinarong, ikaw, lahi man kang lawas ha. Lahi mang party, mura man nagtukod kag balay, haloblak imong gi hap, unya imong gi sumpayan og kugon, giat pa na po nimo og siminto, lahi tanaw ng balaya. Oh, kiwa, bot ipasabot, wala kay pagpakaila sa lawas. Ang imong mga kauban, nag, kanana ang nagtinarong, unya ikaw ga inom-inom, bisag ibadlong na ka nga ingon ana, mangluod pa gani ibadlongon, nabro meron sa may imong ikadugang ana. Para nako lang tumayig, so na kung mahimo ang iglesia, dunay hugot nga, disiplina siya di sa patipik, kung pwede biya?
1: Ang mga nangako niya nga dapat itong mga magulang sa pagto, mapasabot man ang sila.
0: Oh, pasabot.
1: Talili pa ang tipik, ikaduang hugna sa itong panagkatigom, so doon na sa'y pagpasabot.
0: Correct.
1: Ipaklaro gining tipik, mawin ang nindot kayo sa usa ka lokalidad kung naagay panagtuon.
0: Correct.
1: Nabina sa mga bag-upang nakadangat, kaya diha maguna sa tuon, mapasabot.
0: Amen.
1: Onsa ng tipik, kaya kanang inana, dugay kay ayaw mo tigom, pagkawang tipik na pagkawang, pagkawang hubog-hubog na po. Imo ra mang wala man ka makaila sa lawas sa Ginoo.
0: Okay, ang uban bro, tinarong ko to kinabuhi. Oh, antos kaayo, baling antos nga ikaw.
1: Ya main tipik, main tipik unya. Kita nimo pagka adlaw, laing adlaw, nagsupinday sa pinday sa dala no.
0: Murag na unang Korinto anak bro. Mer ka tungi in Pablo nga nagpakaigsuon ka to bang sa unang Korinto
1: 5 man.
0: 5 versikulo 11 bro, Vince, basahan daw. Murag apil lang hubog-hubog diha.
1: Apil.
2: 5:11. Nagingon. Hinunua, ako nagsulat kaninyo nga dili kamo magpakiguban kang bisan kinsa nga nagapakaigsuon kun kana siya makilawason o dalo o tisingbag mga Dios-Dios o tigpasipala o palahubog o tikasan. Na. Dili bisa na lang sa pagpakigsalo kaniya sa pagpangaon.
0: Kaon lang gani nga literal dili.
1: Pwede.
0: Samot na gatoto ang kuan Bromer kanana ang katong sa tipik yod. If we continue Bromer.
1: Mao nang ingon ni Pablo ipasusig yon.
0: Susi lagi.
1: Kanang una makaila sa lawas sa Ginoo dayon ipasusi. Kanang word nga ipasusi nagpasabot na nga sa ato abang panagkatigom nagay mo pahibalo sa dipat amo tipik. Nga magsusi kita sa tong kagalingon kay para makaila kita sa kamalaan sa lawas sa Ginoo. Muna salamat sa Ginoo.
0: So mao toy amang paluapang tubag sister sa imo ang kuan ang panguta nagikan ni Sister Dominga Maghanoy Durimon.
1: Nas gawas ng isuunam siguro.
0: Amen. Kani ato ni tagapagtagad ning ni panguta ni Brad Gerson.
1: Katong
0: kani ako ning unhan bro mer dayon maglaom ko nga imong madugang ani.
3: Sa dili pa Brad, sumpay na lang niya okay. Sarman si ato katong.
0: O kani usam ka Brad Gerson. Sige lang kana.
2: Unya kanang tagagawas nga imong naaway mga igsuon. Dili ta pwede nga mutipik sama anang imong kauban sa balay. Nag-away mo dili na pwede.
0: Mga igsuon kanang termino sa pangutan nga away lalis. Lahi na, kaysa ako nasabta ng away, binunalay biya na. Basig yung bot sa buta ni Lalis, Romer.
1: Sa Biblia, na itugon man ang ginawa na.
0: So kung sa sarili pa kami continue, Romer, kung nakiglalis, labi na ang hinungdan, gihulman kag kaguran, unya ang kaguran pag uli, nakadungog sulti itong silingan, gilalis ni mo, unsa, mapuning kita pa'y manghula, kita pa'y hulman kita, mapuy mukuha. Sa nang hulam.
1: Panugdungo.
0: Oh, panugdungo ka na yun. Mahapun mga anak ning kagurana. Di, nasubo itong imong silingan. Karo, nahiubos to. Pillars gano'n siya. Ang ikadang pillars diya, bro. Mer, katumang imong record pagkakristohan nun.
1: Tinawan.
0: Katuman.
1: Imuang testimony.
0: Ang imuang testimony. Yeah, dugangin, bro, Mer.
1: Sa Biblia, naigitong ko ng ginawa na mga iksoon sa Mateo 5:23. O, tama si 25 na. Akong basahon, busa kon ikaw magandala sa imong halad, ngato sa halaran. Og diha, mahinomdom ka nga imo, di ay igsuon, may kikasukan man bato ka nimo. Nan biyae ang imong halad, diha sa tubangan sa halaran. Og umadto ka, og pakiuli una sa imong igsuon. Og unya, bumalik ka, og ihalad mang imong halad. Pakighigala dayon sa imong magsusumbong, samtang nagkuyog pakamusdalan, padulong sa hukmanan. Kay tingali unya, himnoon, itugyan ikaw sa imong susumbong atos mga maghukom. Og ang maghukom, magaputugyan ka na imong atos bantay og ibanlon ikaw sa bilangguan. O sa ang Ginoo, nagtugon nga panalit sa ato ang mga pag-alagan. Kung mupaingon na tayo sa stipik, na hinumnum ta, sukup dito akong silingan ako. Di, ay, kaya ako magutong gi. Yaw-yawan. Marang, ay lang sa glahos.
0: Yes, sir.
1: Pag-iuli sa dito. Kay mahimo mo kung walay bilis sa Ginoo ba ang imuhang pagtipik, ang imuhang pang paghalad o pag-unsa ba niya. Kung naabay nasuko ni mo, na nasilo ni mo, busa, ang kuan lang yun ani, ang kanibitong ang point yun ani, nga gusto ang Ginoo nga mag-alaga tang wag kita kabilinggan.
2: Amen.
1: Busa, dili maayag yun nga, mga way tag sing kataw na to, labi na sa mga igsoon na to, kay para inigtipik, clear yun ka na itipik.
0: Kuan, lain pa ato, Bromer, kana na ang dugtong kaya po ni sa laing side ni siya, gawas lang siguro og imo silang giwalihan unya nasuko nimo.
1: Ah, kana.
0: Kana.
1: Lahi na na nga.
0: Lahi na na siya nga imo inyong giingnan gitagaan baka mo gikan sa pinistahan diha unya wa nyo dawata inyo nung giwalihan. Unya o na kuan gibati ninyo og kining maoni ingon ana. Ah, wala na problema.
1: Lahi na nga.
0: Pero ang hinungdan mga butang makita ra luwag agi nangayo kamunggay imong giingnan oh.
1: Yaway dayon.
0: Bali po nang di man unta ron di man dalawd unta inyo ah. Oh, dadaaning punuan. Itanom dito. Oh, anak na, mo na yung problema kay mga Exxon.
1: Appeal ni sa ito ang kuan Brad Michael kaning sa pagtipik. Appeal na itong mga behavior.
0: Correct, correct.
1: Appeal na itong mga pamatasan, mga taras. Kay sagad rama mahiubos ang tao na ito. Ito rama makinaiya. Mga batasan sa itong taras. Giyon sa nato pag kuan itong mga silingan. Pagtagat itong mga silingan.
0: Amen.
1: Muna nga, huwag na yung mapandol na ito. Ato lang pong pasigulian.
0: Amen.
1: Kaya para mahimong clear yun na ito ang pagtipik mga Exxon.
0: Kani bro, mer naa na po sa tipik lagi po ni, akong unhanig ko anda yon duwang ilang. Ang pangutan lagi ka ni Brad Gerson.
1: Daghan kay ng utan sa tipik.
0: Praise the Lord, Brad. Og na apay time, na apagid Brad. Please to bag relate ana nga topic. Kapila magtipik sa isa ka semana? Once a week ba or required kada panagkatigom? Kay na ay time, duha kun tulo ka time siman makatigom. Labi na nag-ayuda kuno ka sa laing lugar. So duwangin ni bro, mer. Na magayuban nga nag-ayuda sa laing lugar unya matunong og dili Domingo matunong aning adlaw nya magtipik sila na may mga
1: ngana. Sakto.
0: So ang ako ang unang kuan ani tawag na tug tubag madugangan ni Ronnie Bromer sa arrangement mang sa atong panahon karon mga igsuon kana man kung matag Domingo Bromer ang pagtipik wala man ay balaod.
1: Tinod unsang adlaw?
0: Sa Biblia nga unsang adlaw Martes, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado ug Domingo. Kay ang concern kay diha sa tipik katong pag handom.
1: Handoman.
0: O pag handom o kinini ang takos ka nga mukuha ani, wala na mag-required, walay balaod diha nga pila ka adlaw sa pila ka adlaw. Pila ka higayon sa isa ka semana. Ato ni ipaluapan og verse sa kasulatan. Kaning ang mabasa sa kasulatan Brother Gerson, kanang sa buhat bro Vince. Kinini ang arrangement manggod bro Mer kining matag Domingo kay kasagaran manggod ang mga igsuon. Labi na tong, like for example, church in Maone, unya, na yung mga igsuong diha nga, labi na tong, na yung mga igsuong dayo, unya, na ay mga trabaho bro, mer, Lunes, Martes, taman sa Biyernes, Sabado. Unya, makatigom sila, makaabante sila, makatigom sila, kanarang Sunday. Gani, kanang Sunday bro, mer, atuwar gani, gihapon na. Ato na lang ang arrangement bro, mer.
1: Yes.
0: Kung maghisgo kagtigom mga igsuon, wala na yung limit. Mabiyan na atong gisaway ng tagagawas kay maglalist, a Domingo yung tigom. Sabado yung tigom. Wala manggod. Ang tigom sa Biblia, bisag unsang adlaw, pwede man ta magkatigom good. Ato aran ang arrangement tungod kay mga igsuon, dunay mga trabaho. Diha sila ang ilang bakante Sunday ra kay mapunay sa tibuok kalibutan, ilabi na sa Pilipinas nga kanana ang walay trabaho. Mao na ang mga igsuon diha makatigom, mao nang diha gipahigayon ang adlaw sa panagkatigom, kasagaran sa matag iglesia diin nga dapit. Busa ang pagtipik brother Gerson. Ato ang taga-agbyo sa Biblia, Buhat Kapitulo 2, versikulo 46.
2: Adlaw-adlaw, kaninga version, EPSD. Adlaw-adlaw, nagtigom sila sa templo, og nagpikas-pikas sa pan dito sa ilang mga Pinoyanan. Malipayon gayod sila sa ilang pag-inambitay, sa pagpangaon.
0: Klaro kayo, malipayon sila sa ilang pag-inambitay. Sa adlaw-adlaw sila nagpadayon sa pag-iusa sa tupa, sa tigom, walay limit og adlaw. Kaning atong tigom ro ato mga arrangement bro Mirno. Oh, kung mutigom kag Lunes, dili ka makasala. Sa adlaw-adlaw sila na nagpadayon sa paghiusa dito sa templo, dayon sa ilang paghiusa, nagpikas-pikas sila sa tinapay sa ilang kabalayan.
1: No.
0: Sa tupa, sa adlaw-adlaw lang tigom, nagpikas pud sila og tinapay. Nagpasabot kaning gipangutan ni Brad o murag relate ni ani mga trabaho bro Mirba. Kana mag-ayuda ka, mag-ayuda og lain-laing lugar na kay mga ayudahan ba? Mga panimalay ra ba ni ayudahan? Unya kung magtigom, magtipik mo diha, brother Karyon, Gerson Karyon, wala ni say sala, dili ni sala sa Biblia. Walay balaod nga duha kun katulo ra. Kung mahimo kada tigom ninyo ug magtipik mo, wala nay problema. Kay paghanduman, sa adlaw-adlaw diri nagtipik man sila sa tinapay.
1: Di ba amot pasabot niya pananglit, nahitabo man diri sa to agod nga aning oras sa brad, tigom nila kay ayudahan pa man.
0: Oh.
1: Tigom, kag tipik.
0: Oh.
1: Pagabot dito sa kuan kay tigom mo gyapon to. Tipik pod siya.
0: Tipik pod.
1: Di nahulog sa usa ka adlaw, katulos sa tipik.
0: Akayahay.
1: Wa man ay problema kay lisod pug di ka mo handom dito.
0: Wa ka mausa sa mga igsuon ka maapil.
1: Okay, ang kanang pagtipik ang Ginoo na sayod magud ana kay pananglit aning orasa. Gayudahan ning mga igsuon na. Tigom yung tipik mong yon.
3: Tipik.
1: Kana mo sige tigom. Na banda mga alas 10 na pod tamang alas 12.
0: Kay nag-arrange mo sa
1: okay, labi na mga bag-o pang kadangan. Ato dito. Ya kana man po tipik. Alit sa pug ni siya mo tipik.
0: Wa ka mausa.
1: Di tipik siya di. Nahulog sa saka adlaw. Katulo siya mo tipik. Oh. Kay tulo man ka.
0: Kasambang ka na hitabo puro na.
1: Oh, ina na. Wa man ay problema.
0: Wa man ay problema.
1: Kay gingon niya, buhatan yo kris paghandom kana. Ko gandom man ta. Wala man nagabase na nga ao. Oh, daghan na magay kan tipik katulo. Oh, dili na na pwede. Wala na ang punto diya nga kana basta kay nakandom ka. Lisod pud ga tigom na dito niya. Di lang ko mo tipik ka man hog tipik diri na. Hindi ka maka-usan
0: lang. Madaon ang huna-huna dagoy, bro?
1: Oo, ina. Naay mga instances nga ina-ana, Brad Gerson, pero wala na siya yung problema. Pero dili po na tanang panahon, ina-ana
0: po siya. Dili po.
1: Mabasa ka sumuhat, magtuon ta na hang ipaambit ni Brad Michael. Nganong adlaw-adlaw mo ito sila gatigo? Adlaw-adlaw ito sila gatipik. Hinumdumi mga igsoon na sulod pa sila atong celebration sa mga Jewish people nga 50 days.
0: 50 days.
1: Kanang itong Pentecost Day, 50 man naka-adlaw celebration nila. Ni atong panahon na kumaumang po'y pag-boom sa wali.
0: Abantig yung kay Mayon.
1: Okay, naman ang ginawa nga mahimo mong saksi.
0: O pag-hunat, no?
1: Pag-uoto'y pag-sugod yun. Busa, kaya nasulod man to sa 50 kaadlaw pang celebration sa mga Hudyo. Natunong mo po na ang wali dito. Dahil yun, natunog atong panahon na sige pangwali, sige pangabig. Dahil matagtigom nila, adlaw adlaw tipik gid sila.
0: Tigom magtip magtigom.
1: Pero pag nahumana ang adlaw sa Pentecostes, mabasa na po ka sa panahon na po ni Pablo sa buhat 20 city. Sa nahuna ang adlaw sa semana, ilang gibutang nito ang panagkatipik. Mao na nga
0: tipik ray hinungdan ni Bro Berno murang tigom sila kung imong basahon yon, pinadayag version.
1: Ato nang tanawon. Ato nang basahon
2: gyud. Ay buhat 20 versikulo city. Og sa naunang adlaw sa semana,
1: kana
2: sa nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay.
1: Usa matingala lang po ka, ano maning sila Pablo nga naunang semana man sa katipik. Alang-alang dili man to day of Pentecost. Katong day of Pentecost, adlaw-adlaw sila kay buhat sige adlaw-adlaw gyud.
2: Amen.
1: Pero sa panahon nga nahumana ang day of Pentecost, panahon na lang Pablo, matag naunang adlaw semana sila magtigom, nagtipik po sila.
0: Kuno ni mga arrangement bro.
1: Okay. Ngano pong diha man tungod kay nahinumdum tas pagkabanhaw sa Ginoo ang naunang adlaw semana gagader man tong mga tinun-an dahil dito po nahitabo ang tipik mo na nga ilan na lang gi-align sa panahon sa pagkabanhaw sa Ginoo ang pagtipik pero alam nato karon kay matag Domingo mong ita magader gyud sagad kay mao man ay holiday para nato kay Lunes ta man og Sabado pa man ang mga buluhaton diha so mao na siya formal og proper nga pagtipik gyud siya. Pero pananglit, huwag ka mo niya, kaya naman mag-iasikaso mga ikson. Kung nagtipik mo, wala na yung problema na niyo. Basta kay gihandom niyo ang Ginoo. Mga man ay point sa tipik.
2: Nindot, hinoon tong
1: nindot,
2: kaduha kay, kaduha po gagahandom.
1: Oo, mga na nga, wala yung problema na. Ang concern lang niya, kung mo tipik ka, dapat ipasusin yun.
2: Ipasusin
1: yun. Dili kay, siyag na anak kay asawa, ibog ko kong lain, itaka, nagtipik. Ayaw anak, manakot na. O manay na anak mga ikson.
0: Amen.
2: Dagan dagan pagkag nangutana Brad.
1: Basta pangutana dagan gina.
2: Ipang apas. Kaning igsoon oh. Mayong gabi Brad. Sama nako wala man mi nakasal. Pila na kabulan wala mi tipik-tipik. Oh. Mausab akong bana pero matag Domingo nagatigom aron ang espirituhanon malawas mo. Dili na luya.
1: Amen.
2: Unya makasala bagi hapon ni.
1: Ayaw mo mulag sa tigom. Kanang inyuhang problem tambag lang ni. Kanang inyong problem kay mao man ay tingaling, wa mo matipik tungkol kay pagsusi ninyo, murag bikil magod.
0: Namay
1: kiwa. Namay kiwa. Kanang mangong ina na nagtipo na mo, panghimatuod na mo guna. Mabilong naman sa panghimatuod, murag apiki man po na. So, sulbara niyo problema.
0: Ang iyong baton, pakasal mo.
1: Pakasal mo. Dili man anisod gina pagpakasal mga iksoon. Mauna nga.
0: Gani nga. Pakasalan rin ko lang ani.
1: Na. Sulbara sa problema, din ay sa maabante para nindot ba ang panghimatuod mga iksoon. Pero ayaw yung magbulag sa tigom. Kaya pinaagyan ng tigom, matabangan mo, patabagan mo sa mga iksoon, kung sa'y maayon ninyong mabuhaton. Amen.
2: Gani Brad, iyang pangutana.
1: Dagan pa ba itong pangutana,
2: Sister no? Sister Dominga. Dugang pangutana, Brad. Sa kuning sitwasyon, Brad. Yan ang sitwasyon dyan. Nga dili katigom, ug samot nga walay tipik, giyod.
1: Ah, mo giyod.
2: Unsa man ni Brad? Sala ba ni Brad? Dako ba ni nga tulubago na ko, Brad?
0: Sala, ug di katigom, iyang ipangutana, kanang di katigom sala ba? Aw oh, sugo man, dili magbias pa ng katigom.
1: Ano ni mapud katigom?
0: Ano ni mapud katigom?
2: Basin nani sa gawas Brad.
1: Aw nas gawas sa nasod?
3: Basin nani sa gawas sa nasod ning isuna ni.
1: Ay, ug mahuman yung kontrata pag uli na pud mo eh, tigom mo.
0: So atong tagagamay concern na. Kung nas gawas nasod, dayon dunay kakulangon sa tigom ang gyud, di man to malikayan.
1: Kung wala gyud mga igsoon.
0: Wala gyud mga igsoon.
1: Maglisod nga
0: tres. Dili na ta mugukod kay na igsoon kay na man kas nasod, wa may tigom, wa may mga igsoon diha. Oh, alang ka mo kang patigom mo. Kanang tigom, duha kong tulo mo na. Ikaw rao sa magtigom-tigom.
1: Gawas lang sa mga dapit nga doon ay nagkatigom. Oh.
0: Then ikaduha, ang among concern lang, naman ko po ibang mga igsoon, bro, mayroon, di katigom, inikuli, kamao naman manigarilyo. Maglibog man puntaan ng, ubang mga igsoon, muka nang gitawag lag, sa tigom wala lang, pero ugli, mo tigom. Ano ba? Agilang trabaho ba? So, ang ima sister, kanang nangutana, dili na kayo na ito na magugukod, basta kay abroad ka. Normal yun na, pero maghitgod ka, sala, tawag na ito kalapasan, tawag na talag diha. Pero ipangamoy lang na sa'yo na Ginoo sa pagkakaroon. Pasailuag yun ko kay makulangan ko sa pagsunod ng punto. Sugo man ko nang di magbiya, Bromer.
1: Tinan.
0: Sa Hebrews 11:5, dili yung magbiya sa itong panagkatigong. Pagbiya ni mo, ano-on, naman po yung mga secured nun kayong masulta. Awam ko ni biya, good board.
1: Ningpos lang.
0: Ningpos lang.
1: Naayoban bitaw. Ningpos lang daw.
0: Ningpos lang, bisag naritigo man sa ilang dool. Sige lang, sister. Ang kakulangon na to sa Ginoo, kita puno man tas kakulangon, kanang di pa nagkatigom, dilingos pag unsa, doon na kay kakulangon gamay sa Ginoo, kay parte man ka sa iglesia. Unya, madayag ang imong pagkaparty sa diha nga magkatigom sab. Makatigom ka, maka-apil ka sa panaghiusa. Kay matupang Pablo sa mga taga Corinto sa magkatigom kamo ingon nga iglesia. Sato yes. Pa pagtigom nimo diha gyud ni samot og kaklaro nga ikaw parte sa iglesia. Samot na gyud mo pa mo share ka.
1: Tinon.
0: Kay diha sa iglesia gihuwad sa Dios ang nagkaraiyang kinaadman.
1: Tinon. Amen.
0: Oh, diha mao na ang pagkatigom dili pabiyaan. So kung duna man kay kakulangon ana, di namin bugukod anang di katigom kay makasgawas nasod basin. Nakasgawas nasod. Ang amo alang ang imo ang kakulangon sa Ginoo, imo ang kakulangon sa panagkatigom, idol sa Ginoo, Ginoo sa pagkakaron.
1: Pero dili gid siya normal.
0: Oh, dili siya normal
1: kung dili alam ni Monster kung naka bisan dili sister, bisan dili ikaw. Kana mga igsoon nato kana sa gawas karon, kambalo naman mo sa kamatuoran gyud. Kanang pag-abroad ninyo diha pag mga abroad mo tungod kay kanibang
0: usasab ng mga
1: para maasinso kinabuhi. Pero dili man gina mo main target na to. Mga kuan ra man na.
0: Pag-alagad mo
1: gud mo. Segunda-segunda ra mas tuagong pag-alagad.
0: Dugang no?
1: Unahon gyud nang espirituhan mo tong kahimtang. Kay maot mo gud nagmaabtan ka sa Ginoo, naa ka diha. Loy kaayo. Niya ang gantihan ra mas Ginoo kinirbang ato mga pag-alagad. Na unsa man pag-alagaran imong nabuhat diha. Mo na nga importante gyud kaayo kon mahuman nang contract di makapundar-pundar uli na. Kay para makontinyo ang mga pag-alagad sa Ginoo. Dili man na mo'y pinaka-bililhon kay Mutanggon tumanga sa Ginoo. Mm. For the meantime, nga inanay mo kahimtang, pero pag-abot sa panahon, ma-okay na, ulit na kayo mo, alagad sa Ginoo. Okay.
0: Ano, good.
1: Wala mo kay mga igsoon dahang ikauban ko sa pag-alagad.
0: Murag na mo'y target, nga kuan ba? Like, for example, murag, ani magtigom ko, kay magtukod ko, ani, alang sa Ginoo. Karabang inig-uli ninyo, nga na mo'y nakita sa inyong, na mo'y uban po, manguli nga wala, gaya kwarta. Oh, balik na pod, magtotoo na di yung katigom.
1: Magapos man.
0: Magapos yun. Ah, sige lang, katong mga igsoon na hinay ka na, narabatin ang mga igsoon nga nasgawas nasod, kana mga igsoon, kakulangon yun ang dili pagtigom. Ang among hangyo ninyo, or pagdasig nga, idolang sa Ginoo kay, kami, igor namin insulti sa kamatuoran, pero naan ninyo ang pagdulog yung Ginoo, pasaylo amin sa kakulangon, aning pagbias pa nagkatigom.
4: Og mahimo, og wala man kuy, og walay, makitaan nga magtotoo gyud mahimo dalay mong pares po daron duha gyud mo mo tigom oh
0: bo dan nangandoy siya panagkatigom ang iyang bahaton awit siya dito palit siya gitar nya awit siya iya pong asawa pud kauban usahay di duha sila
1: magwali na lang dito
0: at least inig uli ba ang akong ikabalak alang pud aning kana tubag ato si sirha mo na tuy tubag haka kulangon siya Brumer.
1: You know.
0: Kalapasan yun na siya, pero dili kay tanto totally nga sama sa uban nga kalapasan. Kalapasan yun na siya, pero nara sa Ginoo ang kapasayloan gyapon ana kay iya man ang plano nga di ta mo biya.
1: Manguan yun sa Ginoo, mga muyo.
0: Mga muyo. Mga
1: po sa Ginoo, Ginoo sa mga
0: plano nimo lang nako.
1: Plano sa kung kinabuhi kay magpabili na mag-o sige abroad, matigaw lang na lang. Sige abroad, ya, ang pag-alagad na pasagdan.
0: Mo. Sagala.
1: Kana ba?
0: Then, tambag po na mo ang ubang mga igsoon, labi na sa mga lalaki kasagaran. Kamao naman kaay mo, ato kahilayan inigbalik. Di lang makatigom og pila kakuan. Kamao naman kaayo, mo na magtago-tago na lang, di makikitaan sa mga igsoon, kay mahadlok lagi. O ayaw po.
1: Basta ka ng karniro, gani mabulag sa panon.
0: Mabulag eh.
1: Ining uli, ana.
0: Kamao na kaayo?
1: Makuana ang panon, matingala ng panon. Mura naman kanding, o siya kanding, karniro. O ano ba? Mandiligin mayo, mabulag ba sa panagiusa.
0: Lagi na din ako maklaro.
1: Ato gi-encourage mga igsoon nga kinahanglan na agi tas pagkausap, panaghiusa sa mga igsoon. Aka na mga abroad, pag human na lagi sa contract lagi, inig uli na, para maalagad po sa Ginoo po. Di kayo magpabilin bang inanak na lang yun?
0: Na, magod po usahay nga, dilingon pag-unsa no. Ay, bis gusto na yung mga igsoon nga gusto mutigong po, dadi ita dito eh. Kay, sige ra mag, bibo man kayong tigong nila. Makawala po sa kadasig atong mga igsoong luya. Abosa maghigog magyuta magsunod pa kausa.
1: Amen.
0: Tambag na mo dugang paluap. Di na ta ka kuan Romer kasumpay sa atong tapiko.
1: Kanang ta pangutan. Apo ka ta pangutan na daghan pa ta pangutan.
0: Odi na mi kasumpay mga igsoon so hintig paminaw ang among hangyo ninyo. Tagay lang jud mig kuan jud kana nang pasensya lang jud ninyo kay tagay lang mig pasensya jud kay alas 8:14 naman. Bisag unsa jud na mo untag apas ni Romer ilang bro beans nga maapas gyud unta ang tapiko nga labing importante gyud unta ni nindot kay nga tapiko mga igsoon mahibaw-an sa atong mga kahigalaan pong nagsubaybay apan among kita agpagdaga ng mga pangutana tungod kay labing importante man ni alang sa iglesia. Sa salamat mga igsoon no sa tanang nga nagsubaybay tambay kamo diha samtang ang mga igsoon usab duna sa halad nga mga pag-awit mga suking tigpaminaw. Busa tambay ka mo diya samtang nagahimo nga background no sa amo ang alawiton sa daigon ang Ginoo.

0: Sumukad to mga suking tigpaminaw. Maghinaot mi nga doon na mo'y nakuhang pagtulunan bisan sa lawiton. Sumadto na kami sa mga pagbasa sa mga pangalan sa nagakoment mga suking tigpaminaw, no? Mayang gabi ni Aribado Queenie Jane, ni Brad Ansing Rinan, diya si Kihot. Mayang gabi diya, Brad Rinan. Pagbuto sa ginawa, kita-kita na patagbalik diya ba? Kimingaw biya po mi diya si Kihot. Ni Dominga Maghanoy, diha mayong gabi ninyo diya tanang Pinas. Uy, nas gawas ni. Hallelujah. Ni Sister Nancy Siliana, Sister Nancy Siliana. Pasensya kayo ha, doon naman tipanguta na si Brother Sister Nancy. Katong iyang yes. I-private na ko. Maglaom ta Sister Nancy sa pagkakaroon tagailang sa amin o konsiderasyon sa sunod na mong sibya, tugutan sa Ginoo, matagaan na itong pagtagad. Okay, doon naman kayo maigsungan, nag-comment no, sumala sa imang nasaksihan. Murag apil sa itong tapiko. Ni Arjun Du... Arjun Dulay, mayang gabi igsoon diha sa Davao City. Ni Padaw pun si Arnel diha sa Tarlac. Kumusta sa mga igsoon diha sa Tarlac? Within years kapinta diha sa Tarlac sa una. Naga atimas mga igsoon diha. Ni Brother Bethlehem sa Bayton. Sa Bayton family diha sa Osamis City. Kala mga igsoon sa Osamis, mayang gabi kanyang tanan. Ni Brother Gabriel Mandagyo diha sa Manay, Davao Oriental. Dahil kong Ginoo. Naminaw sila diha tanan. Dahil kong Ginoo maigsoon. Ni Sister Bibi Ausiho. Diha sa Tabina. Ni Sister Helen Ramayrat. Tigong sa kaning Brad Robert Ramayrat, no? Diha sa Osamis, Rabagyod. Aga diha man to si Brad Robert, no? Ni Brother Ephraim Yang kong kadilin niya. Mayong gabi igsoon, Ephraim. Diha sa San Juan, Sikihor.
1: Negros.
0: Ha?
2: Sinik piras na.
0: Amin, amin. Ni Jumar Lapinid sa Bayton. Ni Rony Andres. Diha sa Mahayag. Naminaw ninyo. Salamat sa Ginoo. Ni Ziyang. Uy, ilis din ang alan ni si Ziyang. Si Kamanino?
1: Elmira.
0: Elmira, ilis din ang alan Elmira ha. Sunod, sunod. Aron din malipat ha. Diyas pito guni Elmira. Ani... Elmer, ay sangay ni Murbo Miro. Elmer Tumo Kayari.
2: So, kapadarat ni.
0: Amin, amin, amin. Alberto Robio Palarao. May gabig soon. Ni Brad Eljon Quijardo Rucamora. Diha sa Church in Coronadal City. May gabi sa tanong maigsoon sa Church in Coronadal. Leonelia Alhombro Baloran Sirda. Bro, Vince. Nakasubaybay ka ni Ramil.
1: Bisan pa kang Brad Ramil Binano or kan Sister Leonila.
2: Yung asawa nakadangat na Brad.
1: Amin. Oh. Lobiranis Pahis Gerbulingo, Church in Kalamansig. Amin. Bisan pa kang Jocelyn Tana diya sa Bayog. Amin. Sa Liba. Diya kang bisan pa kang Sister Danielia Salayaw. Third. Kang Brother Juanito Maitom diya sa San Pablo Usab. Kamrad Jennifer Yangko, amin bro. Mayong gabi eh, diya sa San Jose Negros Oriental. Bisan yes. Mo katong ni Nick Piras, no? Kana si Nick Piras diya, gikan po na sa Dumalinaw, Brother Mike. Bisan pa kan Brother Gerson Cadilinha, diya sa Church in San Juan. Kan Sister Lilia Luok Ferrer, San Juan. Sa, asan ni San Juan?
0: Harap ang San Juan, sunod ha, addressing Carpins.
1: Bisan pa kang Richard Manlangit. O kang Ira Mintal Martinez. Amin.
0: Yes,
1: sa Sarangani Province.
0: Alabil, bro.
1: Alabil. Bisan pa kang Nimrod Ohailan. Amin. Sa Camiguin Island. Amin. Kang Sakura Saikun Kalunsag. Kang Carlo De La Torre. Bisan pa kang Runi Saga. Amin. Church in Carmen Bohol. Bisan pa kang Charlie James Opry. Kang Sister Aning Hilya. Emilda. Amin. Bisan pa kang Alersi. Nuwaga. Kang Ri Alcupas. Bisan kang Alcupas. Church in...
0: Osamis.
1: Osamis. Kang Sister Genevieve Lantaka.
0: Amin. Tingnan sa kanin Sister Mira ni. Eh? Ani Sister Kate.
1: Nantaka, yan ang inahan.
0: Amin.
1: Bisan pa kang Crystal Jid Ukay Maningo. Kang Virgilia Binghit Birakis. Birasis diya sa Osamis City. Amin. Kang Brad Roy Galieto. Alvaro. Kang Rian. Kang Maricel Caliso. Amin. Idun Manisya, karuna siya sa Cebu. Kang Brad Gerson Carion. Amin. Kang Princess Bautista Osab. Kang Sister Tana. Kang Mark Kanyiti Karyon. Amen. Kang Joylene Saladaga. Amen. Kang Isabel Palacio. Amen. Nakasugod. Nakasunod ka, Brad Mer.
2: Amen. Sister Elizabeth Canilinha diha sa San Juan, Siquijor. Og Nods Bautista sa North Cotabato. Edward Muralion. Sister Jacin. Siquijor nino?
0: Amen.
2: Ato ang tour guide dito. Giovanni Disan. Og Esther Bantay Sumampin. Eduardo Lazarina. Bernie Fatio. Dicti Cabrillos. Des Mahayang. Mm. Si Brother Don Romantic How. Saan man siya? Lorito Biton.
0: Lorito. Ikaw, Brother. Don Roman niya ka.
2: Og si... Okay, Priscilla Paco Wood. Mga maning ninang na asbukid doon.
0: Amen.
2: Og si Mercy Isik Sorbio. Sobrio. Og ni Ramil Cabiara. Nalagyan na hino sa Emilda. Brother Ramil, kumusta?
0: Amen.
2: Anak ni Brother Fred. Okay. Rinrin Moralion. Si Narisa Pedroso Panon. Og si Narisita Salahit. Okay. Si Lee Genovisa. Og si Canisia Caliaga. Princess Bautista. Si John Rail Cabasag. Og si Dili naman ni Basa. Jib Jib Hosbalo. Saan mo ni Bro?
0: Saan?
2: Yosbalo.
0: Yosbalo or saan eh? Paklaro ni ha?
2: Emmanuel Ortiz og ni Ardol Palacio. Ito naman usap ni Raji Duya. Og ni... Okay. Gabriel... manaw ni?
0: Manaw ni?
2: Erlinda Abiubla. Umpaw James. Og ni Brother Renato Kutin. Amin. Mara to tanan, Brad McKinn.
0: Mara to tanan? Nawala mong gudpudag ako adiri oh.
1: Bro Flexi sab.
2: Kang
1: Bro,
2: kang
1: Bro Flexi Maghanoy. Kang oh, Narisa. Kang Narisa Pedro sa Panon, bisan pa ka kang Dudong Luzon nga naa sa Mako na siya ngayon. Amen, mo to.
0: Gabi usumay. Nananong? Mm. Sumo ka to mga suking tigpaminaw no ang tanan nga mga nagakoment. Diyan pa sa atong live. Ya sa tanan nga mga nangutan nga mga igsoon, pasensya lang minyo mga igsoon ha. Sabi na ni sister katong nag-private na ko. Sunod sister tugos sa ginu mataga na tug higayon. Ngayon sa mga suking tigpaminaw nga nag-apas gyud unta nga masumpayan tong topic na to bro mi atong miagi.
2: Amen.
0: Sige lang tagay lang gyapon minyo pasensya kay ang Dios mapailubon man. Naglaom nga makasabot sa mo sa amo ang bahin mga igsoon o mga suki na mong tigpaminaw. Busa mo ra kadto ang amo ang mapaambit ninyo nining kagabihon. Dari pa na mo tapuson, Bro Vince. Ako na usab yatag nimo ang kahigayonan sa mga pag-ampo.
1: Amen. Lord Jesus, salamat Ginoo. Salamat Amen. Sa maong kalampusan. Bisan pa sa mga pulong nga imong gikahuwad sa kahanginan Ginoo Jesus.
2: Amen.
1: Kaugayod nagasupply, nagasangkap Ginoo Jesus.
2: Amen.
1: Mahimo kini nga isigkatabang alang sa tigpaminaw Ginoo Jesus.
2: Amen.
1: Aron bisan pa sa mga wala pamituo diha kanimo, mutuo na sila Ginoo pinaagi sa mga Amen. Pulong nga imong gihuwad dinhi sa kahanginan Ginoo Jesus. Salamat nya bisan pa nini wala gid ka nagkulang. Nagasangkap ka sa tanang mga pulong Ginoong Isos. Salamat Amen. Na ikaw nagastudlo, nagasulti Ginoong Isos. Espiritu ikaw nga nagasulti usab Ginoong Isos. Salamat usab bisan pa ning istasyonan Ginoong Isos. Kausab mga pangadugang mga panalangin pa kanila Ginoong Isos. Tungod kay usab pud gyud gihimong instrument aron sa paggamit, aron sa pagwali dinhi sa kanginan Ginoong Isos.
2: Usa
1: salamat nga among sumalik diha kanimo ang pagpagdayeg o pagpasalamat pinagi sa imong ngalan. O Ginoong Isus.
2: Amen.
0: Sa gihapon kini ang busong alagad, Brother Michael Tamayo, ikan sa Iglesia Tabina, ako mga kauban.
1: Brother Vincent Palisbog, ikan sa Iglesia Tabina.
2: Brother Elmer Tarok, ikan sa Iglesia Lapuyan.
0: Hangtod sa sunod na lang higayon, sa mang takna o sa mang istasyon lang gihapon, kami manamilit o magaingon, dapig sa kamatuoran.
2: Amen.
3: 106.0 A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
4: The strongest. The strongest.
5: Oras, alas 8:30.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good evening, Luzon. Maayong gabi, Visayas and Mindanao. Let's unravel the bundle of cash prizes from your favorite Lotto games this Sunday evening, June 7, 2026. Siguradong kanina pa kayo naghihintay sa aming mga inihandang libo-libo at milyon-milyon pa premyo. Kaya naman, join us for the next 30 minutes dahil baka isa na kayo sa masasama sa listahan ng mga Lotto Millionario this month of June. Find your lucky spot na and get your tickets ready. Ang makakasama ko tonight sa pamimigay ng papremyo, walang iba kundi si Tan. Hi, Tan! Magandang gabi sa'yo!
1: Good evening din sa'yo, Jasmine. At syempre, isang magandang gabi rin po sa ating mga Lotto players na excited ng malaman ng ating mga good news and lucky winning combination tonight. Stay tuned with us on IBC 13 and DATV. Napapanood niyo po kami through our live streaming channels on Facebook and on YouTube. Pero paalala po sa lahat na only 18 years old and above lamang po ang pwedeng makasali at makapag-claim ng panalo sa lahat ng ating mga Lotto games. Always remember to play smart, play safe, and play responsibly. Sa lahat po ng may mga tickets, good luck po sa inyo!
0: Huwag na nating patagalin pa. I-welcome na natin dito sa PCSO Draw Court ang ating mga kalaro who will serve as our Lotto Draw Panel of Judges. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: Dito po sa PCSO, tinitiyak namin na pantay-pantay ang chance ng manalo ng ating bawat Lotto players. Kaya araw-araw po ay nagsasagawa kami ng pre-draw procedures every morning. Ang highlights po ng mga naging kaganapan kanina, panoorin po natin. Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws. Exciting cash prizes! Ready na mga kalaro!
0: Hold on to the winning vibe at tara na! Let's play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing natulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Bigwas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transport

0: Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.

Mindanao. Buenos días, el mujer, el hombre, ustedes hermosos, gracias. Welcome to sa video sa entertainment program ang Yamog sa Gabundagon. Unang distrito, siguro distrito ning lalawigan sa Zamboanga del Sur. Kasikbit yung mga lalawigan sa Zamboanga, Sibugay, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cotabato Province, Zamboanga City, Sindangan, Zamboanga del Norte. Koto mabot sa itong signal sa 106.3 Bell FM, ang Radyo Bagding. Pag hook up kita karoon mga ka-chan sa 97.7 Magnet Chance FM, Botong, Pinamungahan, Cebu. Cebu Province, Negros Oriental, Negros Occidental, Negros Island Region. Unang adlaw karon sa klase sa mga pampubliko nga mga tulunghan. Murag sa mga private, pizza 15 pang gihugon-hugon nga magsugod ang klase. Kasi ang uban karon nagsikay-sikay na nga itong mga gindikanan sa pag-andam sa mga balon sa mga kanak-kanak to. Lunes karon pizza 8 ng bulan sa Hunyo tuig 2026. Sa ngalan sa mong CEO Vladimir Patada Guasawa sa 97.7 Magdi FM, First Lady Miss Flor Antuki Wasawas, Station Manager sa Radyo Bagding Miss Vanessa Kagas Tumakmol, General Manager Ace William Cerelius, kaatbang nagkakaroon sa Master Control si Engineer Nance.

Inésina y Mondín, Albert Obiende, Zuliano Calagomero Fuentes, Phil Sumalpón. Giguban ko ninyo hangtod na alas 4:30. Hangtag na, alas 4 reday, 30 minutes. Kaya sige lang kay Murag, bakante man siguro ang kwan, bro, 4:30 to 5. Basi magkabalhinta ning orasa. Ha, basi magkabalhinta kay reklamo ang mga kwan, mga tibaminaw na to nga. Pwede pa mang sayuhan ang limunding tulog, pamiyana. Oh. Tulog pa daw sila na gawas itong mga mahiligon pagmatag sa iyo. Hinaus, Kuya Berting, rin dito speakers. Bati na. At bang ng Kuya Berting, rin 3 to 4, Kuya Berting. Ang yamog sa kabuntago na taganato sa mga epektibo. O garantisado ng mga produkto hirbang ang Itmot Miracle Tiki Tiki. Proven tested na ni sa Cebu Province, Negros Oriental, Negros Island Region. O sa mga mag-order pinagi sa online. Mamudawat na sa orders pinagi sa online. Na ipadala na ito pinagi sa GNT. Oh, nag-commercial mo na dire. Oh, nag-commercial ng GNT dire. Sa ako na lang live mo, ako pa na i-negotiate. Oh, alas 12 nga to sa launa ng atong live dito sa ako mini studio niya hook up gihapon ta sa 97.7 Magdijan 7 Butong Pinamungahan Cebu. Okay, okay ra bro, maka kwanta bro, maka balhintag kwan. 4:30 to 5 no feedback lang kunin mo basig magkahangyo da ni manager ani yung ano sabang itong Casimo vegetarian coffee with barley grass provenant state na puni dito sa Cebu province of Negros kunin adire na mag open ng uban pero si Romy Haka may testimonya naging siya sa kapi o sa atong sabon ang Primavera skin lightening soap. Ang atong kapi, ang atong Casimo vegetarian coffee with barley grass o ang atong patulo sa mata, ang atong tungkis turmeric powder 5-in-1. Oh, nasulayan na po na ni Bro Romy Haka, ni Madam Libong Kugon, o oh, gimanusab ni Madam Helen Caniete. Okay bro, good morning. I-replay lang na mo sa 6 a.m. to 6:30 kay Kilat Dire. Ama ba? Oh, sige bro, sige bro. O, oh, pwerte yung kusugab ito, girang ulan karam. Magana, kapagabot na ko dire, isa pa po may ulan. Oh, sige, salamat. I-reply lang na nila. So, nagpalong sila rin temporarily dito sa Butong sa 97.7 Magnet Chance FM. Imanusab ang atong Bigro Patulos Mata. O, oh, provenant tested din ito Patulos Mata. Katong mga doon ay glaucoma, pterygium, dayan, sore eyes. Halagamit mo nini Patulos Mata. Kunya ang Bigro mga ka-chance. Para ni sa itong mga baboy, mga baka, kanding, manok. O katong mga manok na igdalari. O nindo ti pagkaon ninyo, isagol ninyo sa ilang pagkaon ang Bigro. Nag-isog lang isgutan, kung sila pa, bisag putol ng ulo, tusik ti hapon. O, bisag na putol ng ulo, tusik ti hapon ng... Sagulan ninyo Bigro. O, sulayin ninyo mga ka-chance kay... Nindot nga ito ang Bigro, ang animal feed supplement. Huwag ang atong FB perfume. Karong simanahon na, muragbabot ang atong FB perfume. Good morning, Mary Bonhart. Good morning, sir, from Pagadian City. Sige, kung kinsa magkapalit o one set, there is Pagadian atong hatdan. O, kinsa mo sulay o
gamit sa tuwang kwan. Kinining Kasimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. Speaking of Barley Grass, mga ka-chance, mga kabalgadas, talagsara ni maka-afford ani. Ang katulang mga dunay budget, dunay kwarta. Pero karon mas gipasayon ang ato ang kape with Barley Grass dito sa Cebu Province. Mauna nga atong gidala samtang dito ta sa kwan, dito ta sa Cebu, usa ka bulan ta dito, abot mig Negros. Ato na pamatud-an nga kining atong kape, hilabihang ninduta. Unya, one set na to, 1,000. For example, kape. Unya, parisa rin yung ikmot, tiki-tiki, para ni sa itong mga kabataan. Vitamin syrup sa itong mga kabataan. Di lang ka mag, pwede mag-exhibit sa itong live, tungod kay alang ni sa seguridad sa mga

Speaking of hairball, oh well, pwede na nagana karon nga mga haplas. Pero sulayin ninyo na itong haplas kaya makatestimonya dyan ko ane. Oh, dito sa Cebu, yaplasa na kung hawak kay pati sa kitang balingkura na ko. ako ang luyo ba nga, dapit sa hawak, nabikil. Idara na tayo, dalira kayo muntang mabikil. Gisulayan ako og haplas. O, likod, tanan. Mga 30 minutes, akong namatikdan ang kainit sa akong tibok lawas. Pinagi sa mga haplas. Namang ubang haplas nga, kwan lang, muragwa lang. O, muragwa lang. Pero kining tumkis, herbal oil, sulayin ni ninyo. Tanan na itong products, proven o approved sa ato ang Food and Drug Administration. Con FDA or Bifan. So, mapalit ninyo diya sa Magallanes Pharmacy, Dias Gipos, o sa Romanas Pharmacy, Dias Lanao, Baruy. O, pangutan na mo sa itong Tumkis Herbal Oil o ang sabon nga Prima Vila Skin Lightening Soap. So, matag Miyerkules, mga kachans, mga kabalkadas, padulong ta sa Lanao area. O niyang maka-avail sa one set nga 1,000 patahas, doon na namoy regalo. O sa may regalo, ang atong alarma gikan sa Cebu, sige dangol guide ni Miss Flor o ni Manong Bians, unya makadawat mo sa mga pasa. So recap sa resulta kagahapon, alas 2, triple 9. Alas 2, kagahapon. Triple 9 ba? Atong isure doon eh, kay Lasig, dili. Lawayan ato gamay na ito ang kwan. At Triple 9, pagka alas 5:48, atong nahatag niyo sa Cebu ng Triple 9. O, kining 793, bawin ito gi-pulis pang birthday sa kong anak. O, karon pag kagining alas 9 na miresulta. Katong bisayog mata, doon natin pabonus karon. Hulatan ninyo diod-diod ang atong pabonus. Hoy, mo eskalira tayo pabonus ron, eskalira.

0: Poniamo attack all'armanato Caronte Odio Cebu Province of Negros Oriental, Negros Occidental, Negros Island Region. A las 3:43 de itong oras, so kung magkasinabot, may mohang niyo tag 4:30 to 5, kay bakante doon yung orasa. Malapas ito ang guwapitong technician dito doon, si Engineer Nas. Karumpit sa 21 mga ka-chance, mga balkada, kita kits tadiha sa Ulutanga. Ulutanga sa Buga si Bugay, particular diha sa may kining sa nga barangay ito ha. O kami ni Jojo o Terry sa GT Barbershop o GT Bake Shop diha sa Tubod Lanao. O Tubod Likod, sorry. Kailangan po tayo itong case, Sir Balowel, o itong case, kwan? Kone? Itong case, Sir Balowel, o Prima Bila, Skin Lightening Soap, diha sa ilang marmuhada, Merlinda, sa Lotto Outlet sa Poblasyon Bayo. Diha po silang Ladoy Kumbis, na natay itong case, Sir Balowel, diha. Maragya po, 250 ang butilya. Butilya man na. Bili na plastic. Kaya bawal sa FDA ang mga haplas nga plastic ang sulod. Alas 3:45 nga itong oras, muna itong schedule. Muna itong schedule karong Miyerkules o Huwebes.
1: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong

0: Bal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahiupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa may Gitwan, Agora, Padulong, Pantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint, sa may Junction Crossing, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terimonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Hatbang sa Gasoline Station. Alauna imidya, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 13:30, Hatbang sa Iglesia ni Cristo, sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa may gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8 hatbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banalim, Pagadian City. Alas 8:45 Gasoline Station Balindawak, unahan sa fruit stand. Alas 9:30, Madam Bastor Crossing Kamanga Dumalinaw. Alas 10, Crossing Padulong sa San Pablo sa may Kanunan Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, Waiting Shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Odo, Waiting Shed, Parkingan sa Van sa San Miguel. Alas 12:30, Kanhing Lotto Outlet sa Ligarda Uno, Dina, Zamboanga del Sur. Alauna imidya, Waiting Shed sa Dimataling. Pag alas 3:30, Rina o Gretel Florist Store, Poblacion, San Pablo.
1: Tomcase Turmeric Powder 5-in-1.
2: Oo, mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
1: Tomcase Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw, makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon, makapaminos og makapabugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Moal kontra sa paghubag, makaayo og makapugong sa hinungdan, sa risko sa sakit sa kasing-kasing, makatabang sa sakit nga rigla, dyspnea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usap ng mabatukan ang mga infeksyon, busa palit na sa Tomcase Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet niining sibyahan.
3: Ang tudkeron, wa Japan ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
4: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
3: Dili Oy, kapatini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
4: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
3: Amazing!
4: Ya ka na Arthur Oy, manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon ah. Babush! artista! Kagwapo na ni mo, oy Arthur!
3: O may bonus pa! May girlfriend ako!
4: Oh, wow!
3: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
4: Dali na! Ubanik ko!
3: Ang samanta!
4: Panabik pa ta sa uban!
3: Marites ka gini ay!
5: Skin Renew, Skin Brightening o Micro-Peeling pa! Mauka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
6: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
7: Magandang dilag, puso ko yung nabiha.
8: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humot og barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long-lasting scents.
9: Sakit sa akong likuan.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga Haplas. Ang Haplas sa tarang Haplas. Donkeys Herbal Oil. Donkeys Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Donkeys Herbal Oil. Wagtang ang arthritis, sakit sa likod, sakit sa kaugatan, rayuma, sakit sa kaunuran, sakit sa ulo, sakit sa ngipon, o sakit sa mga lutahan.
10: Huwag sabay mo gihula.
2: Haplas na o sulayi ang Donkeys Herbal Oil. Donkeys Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Donkeys Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
11: Wala ba'y gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan?
2: Ani ana ang tubang? Big Grow! Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o uban pa. Big Grow! Big Grow! Para musalay, umudagan o umudagko ang imong mga baboy o uban pa mga binuhing mga hayop. Big Grow! Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o likon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Big Grow! Mapalit na sa mga nagunang outlet o niining sibyahan.

0: A las 3:53 na itong oras, mga kachang, so mga kabalkadas, sa mga itong mga produkto na ito from Cebu, naman itong dalon sa itong sales store matag Miyerkules o Huaybes. Miyerkules, First District o Lanao area. O niya, pagka Huaybes, padalong ta, Segundo Distrito. O niya, karumpit sa 21, diata sa Ulutanga, Zamboanga, Sibugay. So, contact lang po ni Jojo Suliano o ni Sister Terry. Alang sa mga wala naka-view karon sa itong live, pwede mo mo-text sa itong cellphone numbers 0975-6955-190 0975-6955-190. Atong pabonus karon 534-415. Atong alarma sa Cebu. Ambak padayon na ligid. Ambak padayon na ligid. Ambak padayon na ligid. Negros. Zenia Tulip Yaro. Zenia Tulip Yaro. Usara na ha. Kada huibista mo pasa ninyo. Unya ka ito, magkasugat na ito sa Lanao, Segundo Distrito o Sibugay, na ay cellphone number ni Miss Flor o ni Manong Vians diha sa itong alarma. Na di ay cellphone number. So, once ka mo text mo nila or mo tawag, okay kayo. Dayon, i-entertain mo nila kana nagpasabot nga nakapalit mo one set na ko. So, katong na nagbuot yung Miyerkules, silang Madam Libong Kogon diya sa Apir Pulacan, Labangan. Madam, good morning. Huwag si Madam Hiling Caniete diya sa Aurora. Bro, Romy Haka. Uguban pa na nagbo na to. Pwede mo makatext o makatawag ni Manong Bians o Miss Flor. So, Lunes. Murag Lunes na mamasas Manong Bians. So, Lunes na mamasas Manong Bians. So, recap ito resulta, 999, alas 2, sulayin ninyo balik ang 666 sana. Dayon, 488, alas 5, o 793, kagabi. So, sundi ko ninyo ha, basin baka sinabot mo ni Simonia, muhangyo ta nga, human sa religious program, mo kita mo 430 to 5. Kaya huwaman doon ka programa na. Kaya haram mo sa mo sibog tag gamay kay matur ba ito tag bayog o liquid sila tulog pa man miyanan ng munding ay tulog pa man miyanan ng mga orasa o 3:30 to 4 kaya na ang 4:30 to 5 murag nagmata na miyana bitaw no kaya wak mang ginanawag po kusog mong tagayaw na nistasyonanan eh. Hello to Roxanne Tomiklas, morning Kuya Albert from Bawin. Oh, sa itong mga OFWs, mayong buntag. Kuya, nagatog kag maralag sa una, gagmay pa kayo mi. Oh, di mi kadol. Oh, di magkakadol. Oh, hello to Abuga Navarro Angel. Oh, happy watching. Oh, pakilike, follow, share sa tanan ng mga naka-view sa itong live karon. So atong pabonus ha, ang atong pabonus 415 og 534. Kana mo atong pabonus? Okay, gihatag po na kagapon sa atong source. Unya, ingon sa digid na pabiyaan. Kanang maong hining kombinasyon. So sa akong gialarma, usara to kay Scalera. Ang atong gialarma. O ang Ambak sa Cebu Province, Ambak na ligid padayon, Ambak na ligid padayon, og sa Negros, Zenia Tulip Yaro, Zenia Tulip Yaro. So, sa mga listeners na to, pwede mo kontak, butawag na ko, human sa mga programa, 0975-6955-190, 0975-6955-190. 190. Unya, pwede po tayo mapadala ng entertain ninyo sa mga online na padala. Automatic, atong inyong i-Gcash ang inyong payment, then ato ipadala through GNT ang atong padalhan. Unya, makadawat na mo sa atong lingaw-lingaw sa kinabuhing way lingaw. So din na sa pagpupos ang atong entertainment program, ang yamog sa kabundagon. Hangto na lang ugma pohon sa samagtag na usamang istasyon. Inisinay mo ding mayong bundag ganatong tanan.
1: The greatest and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM. Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras, alas 4.
3: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyaan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5.02. 106.2
2: Bell FM Radyo Bagting.

0: pagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnoong pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.7 Radyo Bagbagting.
0: Bulutan na, bangon na, lanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
2: Alas 5, otso na mga kabagting o kabalkadas. Welcome din sa itong pagpanaguban na og Lunes na Lunes, unang adlaw sa pagbukas sa klase. Alaw sa mga pribado o pampublikong tulunghaan, kaya doon na may mga pribado nga magbukas usab ni ning adlaw. Ang atoag nga mga estudyante diha, di angay nga mo kumpiyansa, labi pa sa mga sayo o klase. Tungod kay paspas ra kaayong oras mga kabagting o kabalkadas. Maigbuntag gutob sa mabot sa CBS 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. At ayon gihapon tang mahimo mapasalamaton sa lain usab nga hugna adlaw nga atong i-enjoy og sa mga panalangin labi pa sa libreng hangin nga atong giginhawa hangtod dinhi mga taknaa mga kabagting o kabalkadas. Sa mga nagbantay sa Kapsag Galinaw, good morning kaninyong tanan, mga katabang, mga kanabitong katambayayong, mga panimalay nga sa iyo pong nagmata, nanay ni tatay, ni lulog, ni lula, o mga negosyante na to diha, langsik na usab ang patigayon, gumikan kay Ting Eskwela naman. Saka yan eh, sa mga dipasero ang mga motor, mabalik na usab o siguro makaingon tang mulagsik na sa pagbalik ng daghan mag mga pasahero o sa itong mga estudyante. Sige, good morning everyone! At na sa maing pagkabutang o tangan usab na to ang mga kasayuran. Paglabay sa pipila ka mga takna o adlaw dinhi sa itong pagbinaguban lanog sa bagtingan. Ito maglangay ang angang Saira nining buntaga.
0: BTC Headlines.
2: Sa mga natala, mga kabagting o kabalkada, standby, gumikan kay Advocacia sa BJMP nga Interagency Beyblade Tournament. Isuportaran sa DAR. Nagampang headline sa mga balita, suspect sa pag-ambush patay sa lima kapulis sa Maguindanao del Sur, nadakpan na. Minivan na hagbong sa kanal sa Tigbaw, human na katulog ang driver, samtang duha ka mga pasahero ang nahimong angol. Headlines paghihapon, panday sa kote tungod sa kasong murder dito sa Josefina. Kapin sa 500 ka mga job seekers. May tambong sa gipahigayong overseas job fair binagi sa DMW Region 9 sa Zamboanga City. Sa Pikas Bahin, 5.1 million na kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa tukuran suspect na dakpan. Yung ang pang-headlines, pedicab driver sa Kotiuman nga manikbas or nanikbas o senior citizen dito sa lungsod sa Mulave. O nga sa laing pang-hugna sa mga uluhans balita, duha ka individual managsamang angul o man nga ipusil sa barangay Tano dito sa lungsod sa Midsalip. Guys, sa dugang pang headlines, iladong supplier sa droga sa Tablon, sikap sa Baybasta dito sa Region 10. Sa mga headlines, update sa kahimtang slakat sa panahon, habagat at localized thunderstorms, magdalaw mga pagulan sa unang adlaw sa pagbukas sa klase. Og tulog ka mga babae nga nalandig sa balay tambalanan humana na disgrasya sa ilang gimaniho nga single motor reduce balintawag paganian sa tingin. Ay mga headlines sa mga balita unang hugna nga itong hatagan og pagtagad. Ini sa tuang pagpanaguban, landog sa bagtingan, mong update sa kahintang salakat sa panahon. Ikan kay, maupadagi, makinahanglan kitang magdalag payong ani mga estudyante kay habu-habu na sa iyo pa. O diba ka, sa iyo king nakaulan nga ganina. Maling inyong habagat o localized thunderstorms nga magpadalag mga pag-ulan. Sa unang adlaw sa pagbukas sa klase sa detalye sa report ni Bagting 17, Florence of FEMA.
3: Weather update. Mga ginikanan, kinahanglan ang inyong mga anak, padadaan ninyo daan og payong o dibaha kapute aron kini dili mga humod sa ulan panahon sa tingoy sa kahaponon. Gumikan kay dunay presyo sa localized thunderstorm og lakip na habagat ang gitulong hinungdan nga magpaulan karong adlaw. Bisa pa man tuod nga dunay maglagit nga kainit sa panahon na masinatian na panahon sa kudto. Matod pa sa pag-asa nga ang nindot nga lakas sa panahon, dili gayud kini angay ka kumpiyansaan. Tungod kay mubanos gayud ang pagbundak sa ulan panahon sa kahaponon ug daingon man di bakak sa kagabion. Gidugang pa sa pag-asa nga tibukbahin sa nasod, direkta gayud nga apektado sa nasang pinilotan lakas sa panahon. Muna ang karon pa lamang daan, kinahanglan na kamo nga mag-amping. Gidugang panini nga gawas sa mga pag-ulan nga masinatian. Adun na sa ikinipag panalugdog nga lakip na masinatian sa mga katawhan. Samtang sa pikas sa bahin, karong adlaw, sayo sa buntag, aduna na yung mga paghabuhabo nga sa Tiandres Dakbayas Pagadian. Muna diligay o kinahanglan nga makalimot ang mga ginikanan sa pagpadala o mga payong sa ilang mga estudyante, labi na nga unang adlaw karon sa pagbuka sa klase. Samtang sa pikas bahin, hunas ang taob sa Pagadian City sa piyas ng mga mananagat karong adlaw. Alas 4.39 kayo ng kadlawon, 0.5 metang lead mong tubig, unang hunas. Ang tawo usab unyang alas 10:44 ang takna sa bunta sa buntaga 1.4 metro grade mo subiga og subling muna pag alas 5:29 ang takna sa hapon 0.3 metro grade mo subiga lawan mo subang adlaw alas 5:28 karong buntag ug mosalop kini pag 6:02 ang takna unyang gabi eh. Update kina sa lakad sa panahon Bagting 17 Florence FEMA sa Bell FM ug Radyo Bagting
2: 106.7 Radyo Bagbaging Ding. Nagasalamat sa mga pahimangnon no, ito sa toang mga ginikanan at mga estudyante diha labi pa ang inyong mga anak is first timer pag in town nga makatulog og eskwelahan. Ay unang klase niya, una pag experience nila. Ang langit na nga doon ay bitbit mga payong panagang, no? Baka gato mga bata, pag gayo, halahanda man sa inyong pagkuha unya. O pag gato na doon naging mga kaputi o payong uban pa, aron nga makalikay sa pagkahumod o pagkabasa. Humod niya, nabasa pag yun. Mataligsikan pag yun. Alas 5:15 na mga kabagting o kabulkadas. Samtang sa pikas bahin, balita gikan sa BBC News Center. Doon ay advokasya sa BGMP nga Interagency Beyblade Tournament na gisuportaran po kini sa DAR. Ano yung detalye gikan sa BBC News Center? News ni Daryl E. Ayaay, Bagting 27.
4: BBC Live Report. Gipangunahan sa BGMP ang MPBL 2026 kun Mindanao Philippines Beyblade League Interagency Beyblade X Tournament nga gisalmutan sa mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. Niyatong Hunyo 5, 2026 sa Atrium Robinson's Pagadian City aron mapalambo ang sportsmanship, disiplina, panaghigalaay ug mas ligon nga panagtinabangay tali sa mga ahensya sa gobyerno. Isip pagpakita sa suporta sa Corporate Social Responsibility Advocacy sa BGMP Region 9 nga Bay Shooting for Stronger Bonds nakabot sa Department of Agrarian Reform kun DAR Provincial Office sa Zamboanga del Sur ang ikatulong dapit kun third place sa torneo nga kadawat usab og Certificate of Recognition tungod sa aktibo nilang partisipasyon sa maong kalihukan. Ang pag-apil sa DAR, nagpakita silang padayon nga pagsalig sa pagpaligon sa maayong relasyon o panag-uban sa ubang mga ahensya sa gobyerno o padayon usab nga suporta nga gihatag sa BGMP sa pagpatuman sa nagkadayang mga programa o inisyatibo sa agrarian reform. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.7
1: Radio Magbating.
2: Eh, salamat sa mga kalihukan ng mga gitagana alang sa mga mahiligo ni ini nga mga kanibitong aktibidad mga kabagting og kabulkan. Utang adto sa mga natala usab nito nakalabay nga gabi. Kining tulo ka mga babay, update na kini, kining tulo ka mga babay nga nangalandig sa Balay Tambalana nung mga disgrasya sa ilang gimaniho nga single motor sa Balintawak, Pagidian City. Atong pasudlon ang update, unahon ito sa bagting 17, Florence Zafima sa nasangpit nga mga balita.
0: BBC Live Report.
3: Panagsamang landing sa Balay Tambalanan, ang tulo ka mga babae human kinig na disgrasya sa ilang gimaniho nga single motor pasado alas 7:20 ang takna nitong adlaw nga Sabado, particularmente sa Purok Sili, Barangay Balintawak, Pagadian. Matod pa nga ang nasangpit ng mga biktima gikan kini sa palpalan o pag-abot matod pa sa nasangpit nga dapit sa puna diin padulhog ng area. Kalit matod pa nga nawala ni kupot ang brakes sa nasangpit ang maniho nilang sakyanan na inungdan nga nga disgrasya ang nasangpit ng mga individual. Usa sa mga biktima nini ang giingong nabali ang paa na mo'y hinungdan nga kinikaroon ang padayon nga nagpaalin sa Balay Tambalanan. Samtang dunay pagpaklaro, mahitungod usab sa iPhone na din, magpapaklaro sa iksoon sa usa sa mga biktima nga giingong wala matod pa naglaaga ang ilahang ang iyang isoon o ang mga biktima sa palpalan. Gumikan kay nilihay matod pa kini sa dakop diyan sa may Balintawak o sa Bonavista o gadari kini nga nilusot sa Balintawak ka Pagadian City na mo hinungdan nga kini ang nga disgrasya. Hinungdan usab nga ang mga otoridad para yun karon nga nagpahimang no sa mga motorista nga adiser nga muagi sa nasangpit gadalan kinahanglan nga siguraduhon nga diin ang ilahang mga bihikulo kini ang naa sa main condition aron nga makalikay sa disgrasya o yun man likayan nga magsakay o sobra kadaghan nga pasahero aron usab nga dili matud pa kini mag overloading. Bagting 17 Flores Fima sa Bell FM o Radyo Bagting
1: 106.3 Radyo Bagting.
2: Pulong nilihay sa dakop mga kabagting o kabalkadas sa pinaka ugat tinungdan gayod nini nga sa di pata mo biyahe, sa di pata magunit o mupatong, musaka o sabay tawag ninyo na musakay sa inyong mga behikulo. Dito it nga kanang inyong mga behikulo kompleto nag dokumento, papeles na rinyo aron di ta maglihay-lihay Clint og Nike og Nash. Diba? Eh, nga na magina kay kung maglihay-lihay, tama, muagi ta, bisag kaanutan. Eron lang magita makalikay, eron lang kita di madakpan. Utang na hinunta sa mas peligroso nga dapit. Especially diha nga, bahadaon kayo mga kabagting o kabalkadas. Kay sa laktod nga pag-istorya, kung kompleto pa lang itong mga papeles, di gito malihay-lihay. O di gito mga among-among dito sa dalan nga dili kay nila. Labi pag di kayo na to sinati ang dalan nga itong gagian mga kabagting o kabalkan. Oro ginapirminte. Okay, unsa man po yung sala na nang nanakop ang kadalanan. Nga ilaha man po ng trabaho, alam mag-antunas kadagatan manakop nga na mag-inas kadalanan. Nga sa laktod nga pag-istorya, manaaman ta o wala. Kining manakop anang dalan dapat kompleto mog mga papel. Iparinyo ang inyong mga behikulo o ang inyong mga lisensya ipang parinyo aron nga di ta magsigig likay-likay. Mogin na alas 5:21 na mga kabagting og Campbell Kadas. Inisto nga pagpanaguban at panabalikan si Kuan na ting 29 niya. Og diin padayon gihapuntang nag bati nga na kaninyo sa to mga updates ug mga reports dinhi sa to ang tulumano lanog sa bagtingan. Round 1 pa lamang kato oras sa 5:21 na
1: 106.3 Radyo Magbating.
5: That time check was brought to you by Sun Mig Light, Live Light, Drink Light, Sun Mig Light.
6: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko. experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Shelani Samati, maayo ang tulog nako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili nako katulog. Mao to ni sulay kog tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
12: Ang

0: Virginia.
1: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
2: Carl! Palihog gani sa litron!
3: Carl, palihog po ng bupis, please!
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro? Uy, ishare po, bi?
5: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
1: Ihatagan ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
6: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Zep Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
8: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag permintig. Kung madunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong sidpanyawan capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
7: Ang sidpanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Tumahila yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasiglan ako. Hindi ko namin. Ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. Sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Sa panahon karon na andan na, pero may gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: ng paminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
1: Alas 5:28 na mga kabagtingo, Gabalkada. So God, nanatas na round 2 sa itong mga balita. Ini sa itong pagpanag-uban si Biaan Pagyapon sa Radyo Bagtingog Bell FM. Panayang nagpahimang no, ang anhi kanato ang buhatan sa National Telecommunications Commission Region 9. At to sa mga mahiligon yung gayo nga magsigig toshlok, eh, matoshlok pagyada ng mga links. Nga di ba mato kabalog kung sa'y padulngan? Niya, basin niya, huwag mo na nahinungdan ng mga scam mo diha. Ini gumikan kay naghitak paghihapon ng mga scammers upan ining ilang mga scam messages o malisyoso ng mga links nga pwede ninyong makitaan diya sa online platforms. Ano na yung mga mensahe nga nagpakaroon ingnon nga gikan kuno sa bangko ahin siya sa gobyerno nga nagpakaroon ingnon nga nagkadaiya ng mga kanawitong pakulo. Wapod ka kabalo. Niya aron nga makapangilad lang gina sila, gihangyo ang tanang katawhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga link, so dili usab maghatag og mga personal nga impormasyon o kaning one-time password og paniguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Malihog report dayon ang bisan unsa nga kahadlukan nga mga mensahe ato sa inyo mga service provider di baka sa NTC Region 9. Magmatgon o mag-amping sa inyong mga personal nga impormasyon. Giniaw nga pahibalo gikan sa National Telecommunications Commission Region 9. 5:30 na mga kabagting o kabalkada sa niya ang dugang panghugna sa mga balitang ngayon na itong sayran. Huwag unahon na ito ng accomplishment sa mga otoridad gikan sa silingan na itong mga rehiyon kay daghan po ang nagatang sa kinibitong resulta sa investigasyon o follow-up investigation sa mga otoridad o gusana ni ini mga kabagting o kabalkada sa kining suspect sa pagpang-ambush. Patay sa 5 kapulis sa Maguindanao del Sur na nga dakpa na. So, manay update na to gikan sa run-up sa mga balita gikan sa naggadaya mga rehiyon. Detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan.
2: BBC Live Report. Nadakpan na sa mga otoridad ang top 1 most wanted person sa Maguindanao del Sur, naging ang responsable sa pagpang-ambush nga may resulta sa pagkamatay sa 5 ka mga pulis sa Sheriff Aguac niya itong Marso 28, 2000, na ilang dinakpan nga si Nixon Gaya Kamangon. Dinadakpan kininiya itong Sabado, Hunyo 6, 2000, samtang gipailaom sa security screening sa General Santos City International Airport. Sumala sa Police Regional Office Bang sa Moro Autonomous Region con Probar ang suspect gingong sakop sa DI ay Hassan Group. Ang pagdakop sa akusado pinasikan sa warrant of arrest nga giisugikan sa Regional Trial Court sa Sheriff Aguac nga Mayo 18, 2000, tungod sa mga kaso nga multiple murder, frustrated murder o robbery with violence or intimidation of persons. Bagding 29, Cheryl Unyotli Razan sa Bell FM o Radio Bagding.
1: Ito yung accomplishment, labot niya ito nga nasangpit nga panghitabo kay Tiaw mo na yung 5 o ka mga pulis nato kapulisan, nasudnong kapulisan, miyembro sa nasudnong kapulisan, I mean. Taon ang nakalas, kinabuhi o gadaghang mga pamilya ang nawadan ng miyembro sa banay gumikan sa nasangpit nga pagpamanhig. Ang doon na po'y update na doon ay madakpan mga kabagting o kabalkadas. Pailalong pamagina sa mga nagkadaiya pang investigasyon o madakpan pag itong uban. Nagampang mga balita nita sa report ni Bagting 28. Kimberly Namuwag, may kalabtanan o sab sa accomplishment sa mga otoridad. Doon ay 5.1 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit dito sa lungsod sa Tukuran. Ang suspect usab na dakpan. Anyang detalye sa report, pinagi ni Kimberly Namuwag.
2: BBC Live Report.
3: Arestado ang usa ka 37 anyos nga lalaking taga Cotabato City ato sa usa ka intelligence driven anti-smuggling operation na nga gilusad sa mga kapulisan ug ubang law enforcement unit alas 12:30 sa kadlawon na gahapon adlaw Hunyo 7, 2000 sa Barangay Kamanga, Tukuran, Zamboanga del Sur. Nasayran nga nasakmit ang 90 ka master cases sa Diamond Brand cigarettes nga giingong smuggled nga gibaraman ang nagkantidad og 5,157,000 na sumala sa standard evaluation sa Bureau of Customs nga 57,300 matag master case. So pagkakaroon na naanas sa kustodiya sa tukuran MBS ang suspect ug ang mga nasakmit ng ebidensya alang sa pagpasaka sa hustong kaso. Bagding 28, Kimberly Namuag sa Bal of M o Radio Bagding. 106.0
1: Radio Bagding. Oras alas 5.34 na mga kabagting o kabalkada sa accomplishment to mga otoridad. Kapaldog yun na to kung mapato na dakpi. Mabot yun dos bisan asa ng mga dapi taroon ipang tagtag. Halin-halin gito kung galing wapan na dakpan mga kabagting o kabalkada. Salamat sa to ang mga otoridad nga nagpahigayon sa nasangpit nga operasyon. Sa pikas bahin sa mga kasayuran, mga kabagting o kabalkadas, padayon pagyapunta ang labot ni ining mga natala usa mga disgrasya. O kay, usa ba niyo? Usa pa niyo matang sa pagka-disgrasya. Pwede ka ba driver o minivan niya? Ha? Bagting 29. Hindi po pwede masunod ni kay Aaron nga na rin. May kagang minivan na hagbong sa kanal. Dito stigbaw human nakatulog ang driver samtang duha ka pang pasahero ang nasamdan. Alay, ano ba ning kanal niya sa may tigbaw ka medyo laom, ano ba hindi? Kanal ba ning ahan na pitang kilira ni? Ang detalye sa mga balita ni Bagting 29, Cirilo Nyot Lirazan. BBC
2: Live Report. Naangol ang duha ka mga pasahero human maaksidente. Ang usa ka minivan nga gisakyan sa Purok 1, Barangay Nilo Tigbaw, Zamboanga del Sur, alauna 15 sa hapon kagahapong adlaw, Hunyo 7, 2026. Sumala sa MDRRMO Tigbaw, nakatulog matud pa ang driver nga nailang si Sandy Sherwin Risilosa samtang nagmaneho sa iyang minivan. Hinungdan nga nawad-an kini og kontrol ug milahos ngadto sa kanal kung asa na tumba ang sakyanan. Samtang nailang mga naangol nga pasahero nga sila si Jodeth S. Risilusa o Florita S. Apaw nga daling gidala sa Balay Tambalanan alang sa inanali nga medikasyon. Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
1: Amping gyapon mo mga motorista, labi pa kung dili kay mo anad sa mga terrain din sa Zamboanga del Sur, sa particular da sa 1st o 2nd district mga kabagting o kabalgada. Eko, an magandi ko, kanabitong perfect combination magugay ni mga dalan na to, Dri, oy. O, kung magyanin niyo sa Zamboanga Peninsula, perfect combination, yun naman, ay kurbadaon, ay tulid bugayo, tapoy kanabitong di mo masabdan gumikan kay palugso nga may pagkasubida. O tanan ang mga agian yun ang careful gud labi pag dili mo anad sa mga dalan nga pag-agian kay napo dito no ato the other day sa magtingog kabalkada sa tong the other day pag jud I think marag na sa Saturday ano Friday o katubitong disgrasya pod sa dili pod sa anad sa terrain ngayong gagian di padulong pasulo di sa may yah mahayahay dao in town ay bao-bao di nga kulo-blo nga kuan gidin tao ni Dashmag do sa punuan sa Jimelina weekend kay kanang kurbada ba din blind din paliko di kayo dili ka anad ma Dashmag gid mga kabagting og kabalkada alas 5:37 na ini sa tong pagpanaguban dugang pa nga mga balita og kasayuran ni Bagting 28 Kimberly Namuag duha ka individual managsamang angol human nga gipusil sa barangay Tanod sa Midsalip nga ano kaha mga nagunang motibo ni ini. Sa detalye sa mong balita tong Siren. BBC
3: Live Report. Angol ang duha ka mga individual human nagkaangkon og samad binusilan samtang duha usab ang nakalingkaw sa giingong insidente sa pagpamusil nga nahitabo alas 6:41 sa gabi ini atong Hunyo 2026 sa sitio Gantaw Barangay Kabaluran Midsalip Zamboanga del Sur. Ang suspek usa ka 48 anyos nga barangay Tanod og residente sa maong barangay. Gikatahong ang insidente naglambigit sa upat ka mag-uuma nga mga lalaki nga nag-edad og 19, 22, 23, o 46 anyos nga pulos mga residente sa barangay Kabaluran. Ang 19 anyos nga biktima nagkaangkon og samad pinusilan sa wala nga abaga samtang ang 22 anyos nga biktima nagkaangkon og duha ka samad sa iyang wala nga bukton Gilayon siya ng gidala sa Mid-Salip Infirmary Hospital aron matambalan. Base sa imbestigasyon, ang insidente giingong nagsugod gikan sa walay pagsinabtanay human gikomprunta sa usa sa mga biktima ang anak sa suspek tungod sa aligasyong pagpanguha og mga prutas gikan sa ilang umahan. Tungod niini giingong miadto ang suspek sa pinoy-anan sa mga biktima ug mipabuto sa pusil ngadto kanila. Human sa insidente, voluntaryong mitahan ang suspek ngadto sa barangay chairwoman sa barangay Kabaluran o gitugyan ang usa ka homemade 12-gauge shotgun. Gitugyan usab ngadto sa mga responding kapulisan ng armas o usa ka shotgun na cartridge case nga narecover sa lugar. Sa kasamdangan, anaana sa kustudiya sa Mid-Salip Municipal Police Station ang suspek alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
1: O ginay kumun kayo mga kabagting ng kabalkadas no kay dumpon mo atong batan-on nga nanguha og di pruta sa ilang bitaw sa usaka na nag-iyag prutasan noan na di inintawon pod nga nahinay kan ani magong mga prutas makapainggan nyo pero dili pod siguro okay ra siguro para na kanang inyo mga prutas nga gipangkabot ate mani pero ra sigud ay lang pod nagipanghakon nagikabot ay mo tilaw di magid pod maayo dili jud maayo magamay badako nga manguha tag di na ato ah pero kun ikabot lang gid siguro kay no tilaw dili lang sa pod nato pahi kanabitong kahinaykan pero gawas nagdagdala na nagbalde sibot kanabitong singana na sako para manguha sa dinilang tinaguan nga tinanaw murag lahi na pod na siya pero yo dal-an ninyo sa inyo mga kamot ang balaod pwede man nyo nagipatawag sa barangay okay mamahimo magudal siyang mausab ang dagan sa kinabuhi kuno galing magpadala ka sa imong grabe nga emosyon. O muna, kung kamo po di makitaan ninyo mga prutas nga di inyo ay mo pang hilabot. Kaya mahinay ka mo sa tag-iya, mahimo pa, madimunyuhan ang huna-huna sa tag-iya mga kabagting o kabalkadas. Muna, gingon nga, kuno galing, mga batanon papagtanom. Karoon na doon ay maaani sa umaabot ng panahon na dili na umaabot sa punto nga mangawat ng inyong mga kanakan ngadto sa silingan. Bida. Pwede ra bagid bang tagwan ngawat ay mangawat. I mean, sorry. Pwede ra tag mangayo, dili mangawat. Ako bitaw, alas 5:41 na dinis tong pagpanaguban sa dili pa ta mag-commercial break. Anita sa taas-taas pagining. Anita sa balita, gikan ni Bagting 27. Ipanday sa kote tungod sa kasong murder o sab sa lungsod sa Josepina. Ito ang asayra ng detalye sa mga balita.

0: Sir, nga may petsang Disyembre 3, 2003, alang sa kasong murder, wala gikatakdang piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Sa wala pa ang pag-aresto, ang operating team padulong na unta sa barangay Diwan Mahayag sa Buanga del Sur. Aron ni Silbiang Waran sa dihang nakadawat sila og impormasyon nga ang akusado maikyas paingon sa lungsod sa Josepena sakay ang usa ka motorsiklo. Tungod niini, ang mga personnel sa Josepena MPS Affairs SPMFC daling nagpahigayon og checkpoint operation nga miresulta sa pagkasikop sa akusado. Ang akusado kasamtangang anaa nakaron sa kustodiya sa Tambulig MPS alas sa tukmang legal nga proseso. Bagting 27, Daryl Ikat ayaay sa Bell FM og Radyo Bagting.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM alas 5:42 na.
2: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Paman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw at to. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng hirbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
4: Oo. Ni gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
5: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mo siya man, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
7: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patkong hiyahari ang lawas. Magrapag yung doot ang mga gulo yun.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Hala girl, grabe ka tagluwing ay, unsa man ang imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang baligya didto?
9: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
8: Safe ba na ilang products?
9: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
8: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
9: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
10: Maskin Shop na! Mungwa para ka, muinkam pa ka!
11: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
12: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold.

0: Oo, gid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo, ani.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Baligtas sa round 3 sa itong bagbanag-uban. Ito mga wapa na kapangapi diha sa Panyawan Coffee Mix. Nag-uol ka kay dalira kayong muaslo may mong kutukutog makainom ka kape. O diabetic baga ka, ayaw kabala ka kayo. Yan ang kape nga para ni mong sa Panyawan Coffee Mix. Ang kape nga adunay mga epektibong sagol nga puro natural kape nga bitter apan makapabetter. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Basta Sed Marketing tatak. Magaling! Alas 5.48 na sa mga nagstand, naka-standby na. O hulat kung unsay presyo na itong itunol. Nagis sa itong market girl ni ining buntagan. O ang mga presyo sa isda nga available. Yan sa may merkado. Isdaan section sa o ang Pagadian City Market. Ang detalye sa report ni Bagting 27, Daryl Ayaya. Good morning! Wabay ulan diyan. Kumusta?
3: BBC Market Report.
4: Yes, Bagting 16. Wala rin ulan, no? Panfresko kayo mga isda, Arona. Mayong buntag din mo diha, Bagting 16. Ilabi yes. Na sa itong mga suking take paminaw. Live kita diri sa merkado publiko, particular sa mga isdaan nga bahin. May mga orasa, ato ito nulang kasantangang presyo sa isda. Aduna na yung mga kapilian na panpipila pa lamang ang nag-display ng buntaga. Atong sayran, tulingan, dalaulo, 140 ang kilo. Unod, 200. Pikas, 150 ang kilo. Ikog, 200 ang kilo. Yellowfin, 120 nga to 200 ang kilo. Pirit, 100. Bulinaw, 100. Gutob, 250. Sigarilyo, 250. Tamban, 80. Bangus, 180. Tilapia, 150. Danggit, 150. Anduha, 150. Kitong, 350. Gisaw, 150. Katambak, 250. Putian, 150. Og sari, 280. Sa barilis, ulo, 300 ang kilo. Unod, 350 ang kilo. Boneless, 420 ang kilo. Belly, 450 ang kilo. Ikog, 350 ang kilo. Panga, 350 ang kilo. Og antinai, 250 usab ang kilo. Moka to ang kasamtangang presyo sa isda din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Dari Likataya, Isabel FM, og Radio Bagting.
2: Daghang salamat sa nasangpit ng mga presyo sa mga isda nga inyo mapalgan diyan sa merkado. Kung muad tumus ubos na ini mga oras sa mo to inyo masapnan. Okay, mga kabagting o kabalkada sa mga balita nga may kalabdanan kadto sa update sa mga presyo sa isda. Nga gipaloyhon usab kini sa mga kabubuton nag-abag nini nga atong tulumanon. Sa kanunay, mga kabagting o kabalkadas, ang mga bitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan ng maayong bitamina, para mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon ug may edad na, Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamina ang gikan sa puya nga 0 to 11 months, Vitron Drops, gato na sa para sa mga edad 1 to 12 years old. O Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas, especially karon mga kabagting o kabalkadas. Paim na sa kanunay ang inyohang mga kinibitang chikiting, inyong mga pamilya, ang miyembros banay, aron nga diin mabatukan ang sayo pagkamalimtanon. Kinibitang ang panlawas, baskog, samtang na nag-eskwela. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSB Trading FDA approved, mapalit kini sa mga nagkaniyang butik ang pharmacy sa inyong mga dapit. Alas 5.51 na mga kabagting ang kabulkada. So, pwede pa hangtod sa pagkakaroon. Gato pong sa gobyerno ng mga wala pa ka pa-indrol. Taman pag yun karon nga week, makapa-indrol pag yun gihapon mo. Taman sa June 15, taas kay palugit. Ayun lang po gaya nang ipaulahin yung mga bata. Ipa-indrol na dito. Karoon di po sila maulahi. So, ipa-indrol na ha. Appeal na niini ang si MAPESI, kung si CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Kay andam gapon sila mo dawat sa inyohang mga anak kung magpa-enroll mo alang nining tuiga kay naulahi. tuig 2026 and 2027 is now going on paghapon bisag ma-start ang ilang klase karon. Ang enrollment is 2,000 unya ang pagbukas sa klase is June 8. Di ka ngay mabalaka labi pa kung na kay mga kabataan kay sila nagatanyag ning sa preparatory lamang daan, nursery 3 years old, kinder 1 is 4 years old and kinder 2 is 5 years old. Unya ang elementary is grades 1 to 6. Ni small class size lamang sila mo na di ka mabalaka niya fully air-conditioned classroom. Alas dugang kasayuran, you can text or call 0951-835-7196. Pwede ba ka bisitahan ang ilang pisina? Gikan Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes, 8 to 5 ang ilang oras. O niya na sila sa May Bonifacio Extension, San Jose, Pagadian City. Building minds, nurturing hearts, one family, one Sima Fesi. Mga kabagting ang kabukan. Alas 5.52 na dinis ato ang tulumanon. Nanitas dugang pa nga mga balita. Pamagitan na human. O daghan pa mga balita nga itong itunol nga na kaninyo. O may kalantanan nga itong nadisga na nahitabo. Adesa sa kapidikab driver, mga kabagting ang kabalkadas. Mga ba ni? Itang sa Iran Bay kay pedicab driver sa Cote Human na nikbas ang senior citizen dito sa Mulabe. Ano man po manikbas man po daw eh. Sa mga ipigika biklan yan naman, ikbas mangin po. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwa.
3: BBC Live Report.
5: Sa Cote, ang 55 anyos nga pedicab driver human giingong nanikbas sa usa ka 76 anyos nga lalaki sa Mabini Street, Barangay Madasigon, Malabe, Zamboanga del Sur, alas 9 sa gabi niadtong Hunyo 6, 2026. Giingong naabdan sa kapulisan ang biktima nga adunay samad sa ulo. Gidala dayon sa mga personal sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang biktima ngadto sa Blanche Hospital aron matambalan. Sa initial nga imbestigasyon na sayran nga ang biktima ug ang suspek parehong mga pedicab drivers ug nagkalalay suman gibadlong sa biktima ang suspek nga giingong lango sa ilimnong makahubog ug nangihi duol sa ilang ipuy-an ug katulganan. Tungod sa kasuko giingong gikuha sa suspek ang usa ka sundang gikan sa iyang pedicab ug gitikbas ang biktima sa ulo sa wala pa kini mikalagi o paingon sa barangay Kulo. Gilusa dayon sa mga kapulisan ng hot pursuit operation na gamisang po sa pagkasikop sa suspek na recover gigan kaniya ang usang kasundang nga dunay gitas-on nga 15 pulgada. Sa mga karon nananan sa kustudiya sa Mulabe Municipal Police Station ang suspek alang subugpasagan sa angay nga kaso batok kaniya. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Ball FM o Radio Bagting.
2: Opo ding natikbasan. Una laging nga diligid ang nga higid punta nga maghimog di maayo nga makapasapot sa itong isig kaingon. Kabagting o kabalkadas pero di po mabos sa punto nga manikbas. Masuko lang yun noon pero ayaw lang pong tikbas sa mga manong mga tay. Eh, lisod na kayo nga makasalatag kinabuhi sa uban. Diligid maayo nga magpabuyag ni King. Kaya rin nililita matikdulan. Alas 5.55, waman din yung audio ng isa no? Daypod. Sige, anito sa mga balita gikan sa BBC News Center. Kining balita ni Bagting 29. Cherry Lonnie at Lirazan, may kalabtanan ning kapin kinintos ka job seekers. Itambong sa overseas job fair pinagi sa DMW Region 9. Sa Zamboanga City, ano ang detalye sa mga balita gikan sa BBC News Center.
3: BBC Live Report.
6: Nagpahigayon kagahapon adlaw og Overseas Job Fair and Department of Migrant Workers kon DMW Region 9 isip kabahin sa pagsaulog sa ika-31 nga Migrant Workers Day 2026 nga dunay timang bayan bayani bayanihan sa KCC Mall di Zamboanga. Diin 512 ka mga job seekers ang nakarehistro og mitambong aron mangita og oportunidad sa trabaho sa gawas sa nasud. Gitambungan kini sa 13 ka mga licensed recruitment agencies nga nagtanyag og 33,000 ka mga overseas job vacancies alang sa nagkalainlaing industriya o destinasyon. Naghatag usab og one-stop shop services ang nagkalainlaing ahensya sa gobyerno aron sa pagtabang o paghatag og impormasyon bahin sa overseas employment, reintegration program, livelihood assistance o uban pang serbisyo alang sa mga OFWs o ilang pamilya. Bagting 29 Chiril, Uniot Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagting.
3: 106.0 L. Radio Bagting.
2: Nagasalamat sa mga kasayuran, mga kabagtingog, kabalkada, samtang sa Pikas Bahin ng National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Boga Peninsula, Padayo, nga nagapahimang no. Kung mga doon ay reklamo, doon ay suhestyon, doon ay mga concern, labot sa irrigation, imong sugyot o reklamo bahin sa irrigation, dakong tabang na sa pagpadayon sa pagpangalagad sa National Irrigation Administration. Imong buhatong lang mga isumitar lang na imong reklamo, email baka o itawag baka ni mo, kanya isipa nga kini confidential gid nga pagtaho. Ikaduha, ilang nang i-acknowledge, ilang madawat, ilang nang i-acknowledge din sila mismo, mususi niya na ng opisina, sulod sa usang at nasduha kaadlaw, ilang nang susiho ng imong reklamo. Ikatulo, human nila masusi, nga tinuod yun ito imong isug, imuhanggi reklamo, o di ba ka sugyot, aksyonan, gilayo na nila pagka step 3. So, aksyonan po na nila sa sulod sa usang at nasduha kaadlaw. Ngayon, pagsulbad ng problema, mo na gitawag na to o gilhanin ng aksyonan pag man maklose na dayon na ang maong reklamo. Matubag o di ba ka masulbad. Ayan ang iyong buhaton na syempre like, share, follow gihapon-gihapon or ma-follow mo ka sa ilahang niya sa Bongga Peninsula nga page. O di ba ka website nila is https://region9.nia.gov.ph. Pwede po sa ilahang email nga region9@nia.gov.ph, puro small letter tanan. Pwede baka facebook.com/niazambongapeninsula. Pwede baka nga mobile phone nga 0985-824-4566. Pwede baka telephone number 062-947-4014. Sige, pwede niyo ipadangat na inyong mga reklamo nga doon sa nasangpit nga buhatan para nila ilada yun nga ma-actionan. Pero mga kabagtingog kabalkada, ang resulta, harun di kayo mapagan niya, di kayo maghulat ang resulta is there. Ang resulta nga na ay 793. 793 ang resulta kagabi. Ang may buntag di ay kayo merely templado, may buntag impalmado, ginandal, tatski, oh, gingin mo, Jesseline Bargayo. Yes, sa San Miguel, Zamboanga, Poblasyon San Miguel, Zamboanga del Sur. O oh, galakip na ni Baltasar Acain Minyoza diya sa Malaysia. O oh, gingin mo, Jaime Tizon, may buntag, ganin yung tanan. Salamat sa makanunayon yung pagpaminaw. O oh, may buntag ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon diha sa Mulabe, sa Malinaon. Purok, deskulo Mulabe. O gingon man, Loloy Baino, may buntag ni mo diya. Aga tanggol ng busol, may buntag, usab sa busol, tigbaw. Okay kayo, imong signal, salamat, okay di ay kayo. Teddy Rizada, des balangasan pag ganyan sa iting may buntag. Good morning po, kanimo, Monday, take tag dragon. Sige, padayon lang sa pag-take, o gingon man, may dagang. Kada adlaw jud ming minaw nimo sa Manidapita. Aman ninyo hamay. Oga ingon man Anabel de Lucerna. Ay buntag des Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur, Nori Amor Prahes, maing pagpaminaw des Aurora. Og Anabel diha gyapon sa Pikanan mga kabagting Pulakan. Og Dondon Tormes maing buntag des sa Kamalig Dumalinaw og Lizal Pial Bicoy. Des ka mga Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Thank you so much guys. Og kuha na lang kung aning mga uban pang mga greetings si Johnny Cuba o uban kay nabalik na mga pangan. Salamat kayo ni Roberto Janon. Salamat kayo Teddy og ni Rosalie Sadludo Dali Ripin. Og thank you so much guys. Wala ko igong oras ay sa pagpadayon. Inis tong nga pagpanaguban si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM hangtod ugma. Pulong anag ganayon mga kabagting og kabalkadas. Proverbs 16:28, a dishonest man spreads strife and a whisper separates close friends. Ako si Bagting, this is Ais. Vanessa Cagas, Tumakol, maayong buntag. 106.7
7: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
8: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: The angel of the Lord declared unto Mary,
8: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Behold the handmaid of the Lord.
8: Be it done unto me according to your word.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: And the Word was made flesh,
8: and dwelt among us.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
8: that we may be made worthy of the promises of Christ.
7: Let us pray.
8: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
7: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
7: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
7: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
7: Saint Cecilia,
8: pray for us.
7: Saint John Baptist de la Salle,
8: pray for us.
7: Leave Jesus in our hearts forever.
8: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sed kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
11: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
12: Ano?
11: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
13: Oh no!
11: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
14: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.

0: So muna ito ang hatagan karon o gadakong pagtagad, no? Kining mga programa sa Departamento sa Edukasyon, labi na kabagdigabulkadas nga karong tuiga, i-implementar na sa Department of Education ang gitawag nila o three-term school calendar kabagdigabulkadas. Unsa man ning three-term school calendar. Kini kabagdigabulkadas, no? Ang kaniadto na anda nato nga sa usa ka tuig kaupat na magpahigayon o examinasyon na itong mga estudyante. Pero karong mga panahon kabagdigabulkadas, karon nga school year, gihimo kining tulo na lamang, no? Matubot pasabot, may medyo maluag-luaga na o makuha-kuha na ang preparatory sa tuang mga magtutudlo in terms kabagdigabulkadas sa preparation sa ilahang nga pagbuhat og mga test papers, no? Kay karong tuiga man sugdan ang pag-implementar nining three-term school calendar. So, sa gipresentar ka na itong Webes kabagdigabulkadas, no? Gibana-bana nga matapos ang school year 2026-2027 dito sa April 8, 2027, no? So, muna kabagdigabulkadas siya. O gayon man usab niini ang ilaha matud pang syempre ang klase magsugod karong June 8 o galakip na usab kabagdigabulkadas ang ilaha gayod nga full blast kunbaga sa ilaha nga pagsugod sa klase diri na kabagdigabulkadas sa June 15 to September 1 mao kini ang first term kabagdigabulkadas consist ni siya og 69 days. Ang ikaduha nga term kay magsugod September 16 to December 4. Mao ni ang second term kabagdigabulkadas consist of 65 days. Ang ikatulo nga term kabagdigabulkadas magsugod og January 4 to March 23, 2027. Consist of 67 days kabagdigabulkadas, no? So maone ang matawag ta og unsa man? Matawag ta kabagdigabulkadas nga three terms ato ang klase sa kinibitaw nga ato ang klase alang karong school year 2026-2027. Nan. Alang aron nga masabtan kining tanan kabagdigabulkadas, no? Ato nga paminawon una. Ang tipik sa pamahayag sa tuwang regional director sa DepEd Zamboanga Region 9 pinaagi ni Director Ronilo Alafirmo, no, labot kabagdigabulkadas kung unsa na ba, no, kumusta ang ilang preparatory o lakip na usab kabagdigabulkadas unsay mga lakang nga gihimo sa Departamento sa Edukasyon sa pagpangandam nining pagbukas na sa klase sugod karong adlaw. Ato paminawon ang pamahayag sa tuang regional director.
1: Laban sa katawhan o dapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katawhan.
2: We can determine if there's a shortage. It also could be dependent on the enrollment for school year 2026-2027. Kaya kung hawa mo nila ang atong classroom student ratio, so yan ang atong makita kung may shortage once we are already complete with our enrollment.
3: Okay, Arlene, paano po itutugnan ng DepEd Region 9 ang mababang rating and math proficiency na lumalabas sa ngayon sa National Assessment na mababa po marami pong nasa grade 11 na hindi po ang kaintindis ka nilang binabasa.
2: Kaya ngayon, mayroon tayo since mag-i-start na tayo ng school year and kung makikita niyo doon sa three-term school calendar, the start of the school year will be the opening lock. So doon po magkakandak ng assessment, yung CRNA, yung VBRI, RMA, para doon natin ma-determine kung sino pa yung hindi mga grade ready learners po natin para they will undergo the aral program. So yung aral program natin, yun po yung intervention ng Department of Education para at least wala na tayong mga non-readers and non-numerics in the entire region.
3: Okay, last question, Ardy, para magbigyan ng dapat na tao yung plan. Ardy, handa-handa na ba ang ating region 9 sa ating paralan? Kung sakali mo i-lumala yung El Niño kasi papasok pa kasi yung El Niño. At saka ano pong plano para po siyo sa worker shortage at saka yung extra need po?
2: So far, nagkaroon kami ng meeting with the nine agencies po under the Autonomy Discipline and Convergence, and kasama po doon yung OCD. Sabi po lang OCD that they will be giving us timely updates sa weather, lalo na ngayon na kagulan because of the habagan, and there's a possibility na pagdating daw ng October, babalik ulit ang El Nino. So, naka-prepare po tayo. We are very much ready with this phenomenon. So, kung ano yung mga lalabas ng mga weather update, we are very much prepared for this. And okay, meron naman tayong guidelines kung when to suspend classes, lalo na kung may extreme rain or may extreme heat.
3: Okay, last one lang po, RD. Ang ganyan po is may malaking budget allocation po sa ating gagaan this year. Ano po ang pinakamalaking budget allocation at intervention na ngayong taon at saan po ito mapupunta?
2: Ang kalakihan ng budget po natin ay nakalaan po para sa mga school building na budgets po natin. Pero for this year, it's a unique way in implementing the school building program because aside from the DPWH, we have it's the usual agency na nagpo-construct ng mga school building. So some of the budget ng Department of Education would be given to the local government too. So, meron tayong mga local government units na mag-i-implement po ng school building program. So, para mas mapibilis, mas marami yung mag-i-implement po. Para kung isang agency lang, medyo matagal yung pag-construct ng mas mabilis natin. So, kung nanitipay po yung pondo, tapos mas marami ang nag-i-implement, so mas mapapibilis po yung pag-construct ng mga school buildings.

0: Auto kabag nagbalgada sa no ang tipik sa pamahayag sa tuwang regional director sa DepEd nga mao si Ronello Alafermo gabahin sa kapag pangandam kabag nagbalgada sa Departamento sa Edukasyon na no sa pangutana nato kabag nagbalgada sa no kon kumusta ba dun na ba kakulangon sa tuwang tulunghaan diri sa Zamboanga Peninsula matud pa sa tuwang opisyal nga ning kasamtangan dili pa nila ma di pa niya mapunting kung napila ba ang gidaghanon kung kulang ba yun og tulunghaan tungod kay wala pa usab na suta kabag digibulkada sa mahitango ang mahitungod sa matawag tag kinatibuk ang enrollee sa tuang mga tinunan no o gingon man kabag digibulkada sa ang tuang departamento sa edukasyon at usang human magod na to na suta kabag digibulkada sa dunay mga balita nga nag-ingon nga daghan lagi ang dili makabasa kabag digibulkada unsay gibuhat sa departamento sa edukasyon matod pa sa mga opisyal nga kining usa sa ilang gihimo kay implementar sa DepEd mao kining aral program no aral program usa ka intervention nga programa aron matudpa nga mapaubos ang datos sa mga kabataan nga dili kabalo mubasa kabag tigbulkadas nan atong pangutan na kisabay angayan nga basulo ni ini na duna bay angay nga duna batay mabasol kunbaga ni ini nga mga kabataan nga dili kabalo mubasa sa mga estudyante sagad karon o di ba ka dili makasabot silang gibasa kabag tigbulkadas usa sa mga factor atong nakita kun ngano nga mga bata karon no maglisod na og sabot sa gibasa o dili makabasa tungod kay maingon ta og lack of interest, di ba? Wala na focus ang mga estudyante karon silang pagtuon. Mas dako sila og focus kabag tigabulkada sa mga gadgets, di ba? Plus, samot nga makapabugo kabag tigabulkada sa kining matawag og kanunay lang nimong text nga napuro lang abbreviation kabag tigabulkada ang resulta di kabalo mo spelling, di ba? So, maunay ang dakong hagit karon sa itong Departamento sa Edukasyon nga matawag nato nga kanus-a kaani masolusyonan. Kining gitawag nilag aral program. Usa bagyod kaani kamaayong programa, no? Nga aron nga matubag ang nagkataas nga problema sa tuang Departamento sa Edukasyon. Mahitungod nining mga tinun-an nga dili kabalo mubasa o di ba dili kasabot mubasa kabag dili kasabot silang gibasa kabag tigibulkada sa. Ingon man, bisan pa man niya na usab, daghan usab ang gibuhat ng mga lakang sa Departamento sa Edukasyon. Samot na usab, nga karong mga panahuna, nagsugod na ang ting-ulan o ingon man ang hulaw kabag tigibulkada sa. So naking meeting na matutpas ang atuang DepEd sa OCD, no, isip preparasyon, pagpangandam, kunugaling, maingon taga dunay masinatian nga mga kalamidad kabagtig kabulkadas, ano? Aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an, aduna na yung mga nakahanay nga plano ang atong Departamento sa Edukasyon. So kana mo'y pinakalabing importante kabagtig kabulkadas nga maingon tang angayan gayod nga isecure daan, no, tan-awon daan ang kaluwasan sa tuang mga estudyante. O gaingon man, no, sa mahitungod usab sa dakong pundo, no, ang Departamento sa Edukasyon kung sa GAA 2026 kabagtig kabulkadas, no, General Appropriations Act ba, ang budget kabagtig kabulkadas, dakog budget ang DepEd, no? Apan nagipaklaro nga usa sa ilang priority usab mao kining magtukod og school buildings kabagtig kabulkadas kay lagi daghan, no, atong nakita nga kulang paghihapon ang mga school buildings, di ba? Nganong kinahanglan man magtukod og buildings, dungagan ang mga school buildings sa matag tulunghaan. Tungod kay kunya makita kabag ti gibulgadas, sagad sa mga tulunghaan, no? Samot na lang sa mga bukid-bukid nga bahin, ang usa ka classroom, ang usa ka magtutudlo ka class advisor, sagad aduna estudyante nga 50 ka buok, no? Mo talagsa ra kayo nga dunay estudyante, dunay magtutudlo nga dunay estudyante nga 30. Sagad 40 ngadto na sa 50 na unod-unod pagiuban nga maabot og 60 kabag tigibulkadas. So muna nga atong gipangutana kay aron ba nga masolusyonan aron makabot sa DepEd kini bitaw nga gitawag ta og ang ihabang sakto nga ratio sa mga estudyante nga angayang ihandle sa magtutudlo, di ba? Usa lang gani kay estudyante, kumot imo hunahunaon ang imuha ganing anak maglisod gani ka og kining tudlo unsa na lang kaha kuno galing pagka naghana imong estudyante kabag tigibulkadas, no? So mao pud ning usa sa mga hinungdan siguro nga maingon tag daghan ang mga estudyante nga dili makasabot sa ilang gibasa o dili ka di ba ka dili ka balo mo basa tungod kay dili na tanan na mahatagan og pagtagad sa tuang mga magtutudlo kabagtig kabulkadas, dili na mausa-usa kun baga og tudlo, di ba? Munigiingon nga santa iyahay og paningkamot. Oh, sa muna nga di gyud mawala no nga moingon ta nga di kita malangkat sa gitawag og daghan ang mga estudyante nga maglisod og basa or dili kasabot sa ilang gibasa kabagtig kabulkadas siya. Dogang pang hilisgutanan, no, bahin paghihapon sa Departamento sa Edukasyon, mahitungod paghihapon atong palawman unya kabagtig kabulkadas kaysa pamahayag usab ni sa tuang assistant regional director nga si Sir Gregorio Cyrus Elihorde kabagtig kabulkadas. Dunay siya'y nakita nga mga factor, no, kung nga nung dunay mga estudyante nga dili gayod kabalo mubasa kabagtig kabulkadas. So ato pagbalik, ato ang ipabati usab kaninyo ang iyahang giluwatang pamahayag adiri paghapos sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
2: Health testimonies. Health testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
3: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko. Mahupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko SED Panyawan with Magusin. Dan-dan o mga doka simanan. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling na akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
9: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang baligya didto?
9: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
8: Safe ba na ilang products?
9: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
8: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
9: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
10: Maskin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
11: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
12: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ningtuo gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pod mo ani.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
13: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. May alibyo yun, doon naging alibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
13: Sad Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon.
15: 106.7
16: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
15: 106.7
0: Balik tas to ang pag-panaguban na kabagdig kabalgadas dari paghihapon sa bagtingan sa katawhan. Aning sabihan paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM kamo nga nagpaminaw. Ang ato ang atuluma doon sa ganuna, inabagan ka na sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health kabag ni Gabalgadas, mao sila sa Dr. Gino Olubo-Bancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology, sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology, sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalye, general dentistry, o gingon man sa Dr. Janine Aliponso, usa-usamba, ka-pediatrics kabag ni Gabalgadas. Alang sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext, labi na sa iyong pagpa-appointment sa ilang cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty Kabagting o Kabalkadas. Ingon man, ang atuang atulumanon sa kanuna, inabagan usab sa National Irrigation Administration Konya Region 9 kabagtig kabalkadas, no, alang ni atong mga katawhan labi na mga mag-uuma nga do na moy gustong masayran mahitungod sa programa sa buhatan sa National Irrigation Administration katong mga adunay basakan dihang dapita, pwede mo nga mutawag or mutext sa cellphone number nga 0985-854-4566 or diba ka sa 0917-790-7431. Atong usbon 0985-854-4566 or diba ka sa 0917-790-7431. Alang niya itong adunay mga pagpaklaro no, mahitungod sa programa sa NIA or di ba kaha, alang na ito, dunay reklamo human nga inyong nasuta ang dunay mga basakan sa inyong dapit nga irrigated apan kini ang convert into unsa man commercial kabagtig kabalkadas, commercial land kumbaga, no? Kay lagi supak ni siya sa balaod, no? Kiningingon ini kay kung kanunay naman lang hotdon ba o convert ang agricultural into commercial. Ang mahitabo kabagtig kabalkadas, magkulang ta og bugas diri sa tuang probinsya sa Zamboanga del Sur. Angkat na putag bugas, stilan, di ba? Munagiingon nga, manginaot po ta sa tuang taga Department of Agrarian Reform, nga kunun sa'y mandato, no, sundon, dili kay pagkangalan nga, kining politiko baka ha, ang nagpasimuno, nag-ulo-ulo, kung nga no, nga gihimong commercial land ang kanhing maingon ta og agricultural land, ihatag dayon, di ba? So, kinahanglan nga ito sang ipaagi po siguro sa saktong proseso, no? Kaya aron po nga dili ta mahot nagbasakan diri, kaya diri raba sa ito ang dapit sa first district, halos mga agricultural land, kinahimo ng commercial land, di ba? So, nanabanya, mag-ingon dayon nga, di na ta dayon makasapar sa ito ang bugas, no? Sa konsumo. So, magproblema na punta kabagtig kabalkadas. Anyway, padayon tas to ang hilisgutanan karong buntaga kabagtig kabalkadas, no? Kasi kung nagkaingon ka ganina, nga focus na karon sa tuang Department of Education isip unang adlaw sa pagbuka sa klase kabagtig kabalkadas, no? Nga diin, sa wala pa tanag-break kabagtig kabalkadas, inyuhang nabati ang pamahayag sa tuang Regional Director sa DepEd nga mao si ang ato ang DepEd Regional Director nga si Ronelo Ala Firmo kabagtig kabalkadas, no, mahitungod sa mga nang mga plano, no, mga preparasyon sa ilahang sa mga ahensya sa nagsingabot, no, or sa tuang ting-ulan na gayod nga panahon o gingon man dala usab sa hula or ting-init og lakip na usab niini ang mga lakang nga gihimo mahitungod niini kabagtig kabalkadas. Kinilaging taas nga datos sa unsaman, kining dili makabasa or dili bakaha, dili makasabot sa gibasa kabagtig kabalkadas. Kay doon na rabay usa ka article usab nga itong nabasa, nga ang implementasyon matutpa sa Kito 12, usa ka palpak. Nga nung palpak man. Tungod kay gawas nga doon ay mga mingraduar o grade 12 or senior high nga wa nakatrabaho, nagkadaghan hinoon kabagtig kabalkadas lagi, kining mga dili kabalo mubasa or dili kasabot silang gibasa, ilabi na sa tuwang mga naasa sa grade 11 kabagtig kabalkada siya kumbot na hunaon, kaung wala pala, dili pala nakito 12, first year college na nakaniadto kabagtig kabalkada siya. Na natusab nga paminawon, no, ang dugang nga pamahayag, no, mahitungod da sumpay ni siya na itong pamahayag ni sa tuwang regional director, o diin na karong iyong mabati karon ang pamahayag usab sa tuang assistant regional director kon unsay iyang nakita, no, unsa bay factor nganong doonay mga estudyante nga maglisod og basa or dili bakaha dili gayod makasabot sa gibasa kabagtig kabalkadas, di ba? Sumunod giingon bang kun ugaling duna kay anak nga ingon ani, duna kay igsoon nga ingon ini nga mata nga di kabalo mubasa or di kasabot mubasa sa dili kasabot sa iyang gibasa, murag dakong kaulawon sa imuha mismo oy, di ba? So bueno, adiser na to ni hatagag komentaryo kabagtig kabalkadas, ato sa ipabati diha kaninyo ang pamahayag usab sa tuang assistant regional director nga mao si Gregorio Cyrus Elejorde kabagting og kabalkadas.
16: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa kakatawhan.
15: Department of Education has the lion's share kinadaan. Pero kinadaan sa mga budget, aning share goes to personal services. Meaning, naani sa suwento sa ito ang mga matutuklo o kanang personal. Actually, it's more than 90%. O bilay na bilay mo,
16: mulaban sa katawan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa kakatawan.
0: Kadali kabagdig kabalkadas kay nasayop ang i-change na palihog ang katong part 3 mo nahimong pumoy part 2 ana nasayop na siya na kog sad. Anyway kabagdig kabalkadas pasensyahi sa ha. Okay, ato ana nga paminawon ang pamahayag sa tuang assistant regional director.
16: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa kakatawhan.
15: Ang problema sa listener sa lalim, sa medikasya po, kung hindi ka namin sa ina ng covering, kung ang itaan sa lamang atos sa samahan, bakit po lang sa akin, mga sisnet na, na puto ang pwede at estudyante, mo kita na yung Department of Education, whole year long na itawag ang school-based PD program to address that issue. Nga mo ang to at mga bata sa eskwilahan niya, makapaminaw ang klaro kahit ipakaon man siya ilihag ito sa eskwilahan. Sa una, naratay 30 days sa matosemo, pero naroon
0: 200 days.
15: 200 days. No. So,
0: one school year
15: round. Ang ato ang mga bata na duto, sa itong mga undernourished, mga standard, na universal condition na pinitin sa kinder o sa kinituhan. Ito yung mga foundational years na importante sa ilaka ang right nutrition in the process. Kaya kinangalan mo saan ang kanagitawag ng support sa mga kinikanan. Without the support, di pang pwedeng ang bata at already resist pinahan, pero wala ni Heidi at imani ng public sa tanan. So, importante nga ang kung ipuat sa ispinahan na supported at siya itapot niya sa tanay para ang learning sa tanka kung hindi. So, going back to your question, kung kakakay sa karason na makihinundan, bumalik ta sa tanan, pwede economic poverty, pwede ato ang nutrition, issue, pwede po lang ato ang teaching, pwede po school support level. So, all of it can be contributory to this problem. So, that's why, ang ato ang mga interventions na ginibong taghan na ay focus na return at na yung actual interventions na what yung mga waisamo niya feeding program para sa mga bata niya ginibong sa tanang iskulahan.
16: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa kakatawhan.
0: Moto Gabag de Gabalgadas, no, ang pamahayag sa tuang Assistant Regional Director sa tuang DepEd Region 9. Yahang nga nakita Gabag de Gabalgadas kung unsay mga nagunang hinungdan kung nga nung daghang mga kabataan nga dili makasabot sa ilahang gibasa or dili kabalo mubasa Gabag de Gabalgadas. Unsa man, no? So klaro kayo ito Gabag de Gabalgadas, usa sa hinungdan mao ang kapobrihon. Diba? Ang kapobrihon Gabag de Gabalgadas o diba kaha dunay mga tinunan nga gumikan lagi sa kapobrihon mutunga lamang sa tulunghaan panahon sa ting exam Gabag de Gabalgadas. So manigingon paunsa no makabot nato ang saktong kaalam kung kanunay lang nga ingon ini Gabag de Gabalgadas ang mahimong dagan or kining batasan sa usa ka estudyante nga mutungha lang panahon sa ting exam. Paunsa siya makakaton Gabag de Gabalgadas? Ingon man, gutom ang bata. No, gumikan gutom ang bata, dili kini makakonsentrate sa iyang pagkaton. Diba? Magamunigingon nga physically present but mentally absent. Labaw sa tanan, unsabay angay na tong buhaton. Isip mga ginikanan, diba? Kamoy nasayod sa inyong mga anak. Munigingon, panahon na karon nga ang kaalam sa inyong mga anak ayaw itugyan tanan or isalig tanan ngadto sa inyo ang mga magtutudlo. Tungod kay matutudlo, daghan nga gi-accommodate, daghan nga gitudluan ng mga estudyante. Sa kung nang kaingon pa,

0: sige dulag cellphone. Okay, kilagi kamo pod addict pod mog cellphone, di ba? So mo na iatay nga atoa nga angayan nga unsa man, angayan nato nga hatagan o dakong pagtagad kabag ti kabulkadas. Kay usa ni siya kadakong problema, di ni siya tiaw-tiaw, di ba? Mo ni ang usa sa hinungdan, mabitaw nang giingon ta nga mo ni ang nakabati karon kabag ti kabulkadas sa tuang sistema sa edukasyon. Ngano mayon ko gamoy nakabati. Tungod kay ang DepEd manggod nag-implementar ni ining balaod, no? I don't know kung hangtod karon gi-apply pa ba gihapon eh. Kanang giingon nila nga dapat walay estudyante nga mabilin kabag ti kabulkadas, no? Bot pasabot, basin pa og alanganin nga estudyante papasaron, di ba? Kay dili makapasar, no? Sa usa ka subject doon na may summer class ngay pahigayon kabag ti kabulkadas. Unlike kaniadto bang mga panahon, no, mga nang labay mga panahon nga kung dili ka kapasar, maabdan kag pila ka tuig magbalik-balik o grade 3 o diba ka grade 4 kabag ti kabulkadas. Pero karong panahon na, kay lagi gumikan pa, matod pa nga kinahanglan walay bata ang nga unsa man nga walay estudyante nga dili makapasar, so papasaron tanan. So ikaw nga magtutudlo nga tapulan ka magpahigayon og summer class, ang mahitabo, binaton ang grado. Dili na mag-compute o grado, kundi matamata na lang kabag ti kabulkadas. Ang nahitabo, matinood itong giingon kaniadto sa mga magtutudlo nga ang inyong grado naras tumoy sa kong bullpen, di ba? Mamanay ang nahitabo kabag ti kabulkadas. Mauna ang mga ginikanan, akong usbon. Kundi mo gusto nga masumbalik sa inyuha, mubumirang sa inyuha ang medyo kaulawon, no? Nga ang inyong anak naabot og taas nga level pero di ka balo mubasa or di ka sambot sa iyang gibasa, hala sige, tudluin na tagai og oras ang inyong anak, gahini og oras, aron nga makakabalo na, makasabot sa iyang gibasa or makabalo nga mubasa. Mauna himuan ninyong banding isip mga ginikanan ang pagtudlo sa inyong mga anak kung paunsa magbumubasa or paunsa sabton ang gibasa kabag ti kabulkadas. Kay matod pa ni Sir Elejorde, gumikan sa kining gitawag nato og dili kabalo mubasa sagad sa mga kabataan, no? Kay lagi daw dunay uban nga basin o sa kapobrehon, di ba? Og liba ingon man sa teaching, tinudluan sa maestra. Kay nay usahay ang maestra pod kay sinampang ko lang pagtudlo, di ba? Kay ang maestra gikapoy gaaway sa bana or di ba ka dun na problema sa pamilya, dili matarong ang pagtudlo kabag ti kabulkadas, dako po ni siyang factor plus ang support kabag ti kabulkadas sa eskwelahan, di ba? Mao po ni usahay ang makahatag og kining factor kun ngano nga ang mga estudyante usahay mawad-an pod og gana sa pag-eskwela kabag ti kabulkadas. So, mauna no? So, ang atuang na pagtanaw, ang kining 3-term, diligid ni mga kwan, diligid ni kaigo kabag di kabulkadas, makatubag ng gitawag o daghang mga kabataan nga maingon taog, unsa man, di kabalo mo basa. Anyway, minakoy kong oras. Salamat. Aula pa? Napay? Ah, 9 minutes? Ah, sige. Ikat lang na ha. Idita lang na. Binakoy kong man na. Anyway, kabag di kabulkadas, no, samtang sa pikas bahin sa tuang mahitungod paghihapon sa Departamento sa Edukasyon at tuang paminahon una, no, kining usa-usab kapamahayag, mahitungod nining pundo kabag ti kabulkadas sa Departamento sa Edukasyon nga dako sila og pundo pero matingala ta ngano nga ato mga magtutudlo sagad, no, magmukuot man sa lang kaugalingon nga bulsa aron nga makahatag makapamalit og mga supplies sa eskwelahan or mga pampagwapa sa eskwelahan kabag ti kabulkadas. Sa ato nang gikaingon kay ganina, dako og pundo ang atoang Departamento sa Edukasyon. Pero asa ba ni mapaingon ang pundo gawa sa pagtukod og school building kabag ti kabulkadas? Na natong paminawon usab ang kining pamahayag ni ato sa ato paghihapong Assistant Regional Director nga si Gregorio Cyrus Elejorde kabagting og kabulkadas.
1: Laban sa katauhan mo, dapig sa kamatuuran, pagtigalan sa katatauhan.
2: Tinood na ako ang Department of Education as the lion share kinadaan. Pero tinadaan sa mga budget, aning share those of personal services. Meaning, naani sa suwento sa ito ang mga matutudlo at ang personal. Actually, it's more than 90%. Kung pinay na habili, more than the balance, but it allowed me

0: We spread out that to sa mga iskwilahan na ito, kailangan tayong itawag ko, devolution of funds. So, tapos, magot na ito sa iskwilahan, pwede magamit ni nga mga inuuri. Okay na, na sa ato ang sa inuuring na ay mga priority o daghang mga priority na ang iskwilahan igamit na ilang kaya ang itawag ko, creating, what I mean priorities, creating, tubig, communication, na ay mga travel, repair, and maintenance, what I mean pahinun sa ito ang mga iskwilaan. Usahay, tulang, usahay sa sugra-sugra. Pero di sa kapagpukalit paparo, mga civic standard properties like mga printer, mag-require mag-iapon na siya o maintenance. Meaning to say, hindi na one time ang spending na ito. Maintenance ang na-hold throughout the year until it expires. So, regular ang mga maintenance na hindi mo. So, realidad, hindi yun ka sa ego yun ang darang resources. So, mao na siya sumala sa itong resulti ka ganina, it takes a community to educate a child. Pero ang gitang gamutan, nga bagay sa DepEd, mo ang tugin siya sa dapat niya patuan.
1: Yes, Tuan.
2: Thank you, sir. Additional question na lang, one last note, because before, the cry of the teachers are the administrative work sila na ginapon ko ang nag-work. And in the past year, no, we saw, we heard na naay changes na natin additional work staff or administrative work lang dyan. Kumusta ni siya ang ato ang implementation natin sa atong system?
0: Inisya itlan sa itong itawag o workload pansin. Ako ang mga maestra karon, mufocus din sila sa ilang teaching roles. Na sila yung tinagmay ng mga ancillary loads ka ng mga incidental to their teaching. Preparation sa resort plan, pagkaramos mga adelado, moran siya. Naasin sila yung itawag o teaching related. Kung panangitan ang galing na itong teacher, mas daghan o load ang departamento sa edukasyon ni allocate of funds para sa teaching or load. Kung masukrasan siya sa 6 hours na nilang pag-tudlo, naasay allocation para sa itawag o teaching overtime. No? I mean, allocation for overtime pay. Unya, ato sa mga eskwilahan, itagaan na po magtagsa-tagsa sa mga inuupahan ng teaching personnel. So, katong mga administrative works, i-perform to siya sa ato ng mga non-teaching personnel. So, mauna na, tinakaroon ng ato ang proseso. Mauna na, ang ato ang departamento, nirelease pa o dagang mga items para ang tanalag yung eskwilahan.
1: 1:1.
0: Mag-1:1 doon ang ato ang non-teaching personnel.
3: Sa katauhan mo dapig sa kamatuoran pagtigil sa katatauhan.
4: Mahoto gabag ni Gabalgadas do ang pagpaklaro usab sa tuang Assistant Regional Director mahitungod gabag ni Gabalgadas kining gitawag og dakong pundo sa Departamento sa Edukasyon pero unsa ba din pagkausa gabag ni Gabalgadas nga 90% more than 90% ang direkwaon ang sweldo. So pila naman lang ibutang nato. O ibutang ta lang og 90% kabag di kabalkadas no sa budget nila allocated budget DepEd dili gikuha ang sweldo. So 10% na lamang ang nahibilin para sa mga panginahanglan noon kini bitong alang sa MOA kabag di kabalkadas. Pero kwartong naunaon sa ka region pila ba ka tulunghaan, di ba? Bahin-bahino na kabag di kabalkadas sumoni hinungdan nga dili makasabot, dili usahay makaigo. No, usahay mo sobra siguro, matod pa niya sa tuang opisyal kaganina, usahay mo sobra, usahay mo kulang, so muna nga makakuot yun ang tuang mga magtutudlo sa ilahang kaugalingong bulsa kabag di Gabalgadas, aron nga nga siyempre, no, adunay sakto po silang mga ikahatag nga i-counterpart ba ang atos to mga tinunan, di ba? So muna giingon ni sa tuang ARD nga nagkinahanglan gayon og suporta sa tuang komunidad aron nga ang atuang mga kabataan adunay sakto nga edukasyon kabag di Gabalgadas, no? So mao na nga napaklaro na sa Departamento sa Edukasyon sa mga opisyal Kung unsa bay angayan atong buhaton, mga ginikanan, no? Atong ibalik sa mga ginikanan. Ang suporta sa ginikanan ngadto sa mga tinun-alang tinun-an or ngadto sa mga magtutudlo, maoy pinaka-importante aron nga mahatagan o kasulbaran, kining gitawag tag problema karon nga giatubang sa tuang Departamento sa Edukasyon, ilabi na kabagtig kabalkada sa natad niining daghan ang dili kabalumubasa or dili kabasabot sa gibasa kabagtig kabalkadas, no? So atong usbon, mga ginikanan, responsibilidad ninyo nga hatagan o oras ang inyuhang mga anak aron nga makakat-on nga mubasa or makasabot sa ilang gibasa. Ayaw itugyan ang tanan, ayaw isalik ang tanan sa mga magtutudlo. Kaya ang magtutudlo, dili magtasatagsa o tudlo ang iyang mga estudyante pag-abot sa eskwilahan. Samot na kabagtig kabalkadas sa atong gikaingon nga sa usa ka classroom, muabot og 50 kabuok ang estudyante. Diba? So, mao na nga atong nakita solusyon, kinira. Diba? Kay sa giingon pa nga ang 3-term, di man gini makaingon ta og makahatag og dakong epekto sa pagpaubos kabagtig kabalkadas, nining gitawag nga dili kasabot mo sa iyang gibasa or di kabalo mo basa. Diba? Og ingon man usab, no? Ang atong angayan nga hinumduman sa kanunay nga ang ginikanan aduna gayud akong responsibilidad, di ba? So magtinabangay tang tanan, no? Mga stakeholders, kuno da og galing aduna may pagpakabana usab sa tuma kabataan, no? So kinahanglan atong suportaran ang atoang Departamento sa Edukasyon, no? Samot na kabagtig kabalkadas nga ingon ini ang nahitabo karon sa tuang sistema sa edukasyon, di ba? Nga maingon tabag sa bani. Angayan bata nga maulaw nga ingon ani ang nakabot kabagtig kabalkadas sa nakuha sa tuang edukasyon, no? So siguro panahon na nga ibalik tong kanhi bitaw nga mga palisiya ba nga kung ugaling dili ka makapasar, dili ka or else dili ka makabalo mo basa or di ka kasabot mo basa, so or di ka kasabot sa imuhang gibasa rather, kinahanglan nga dili ka papasaron oy, di ba? Naiuban, absinot ka ayo, probatingala ka ngano nakapasar. So mao na kabagtig kabalkadas, manigiingon nga mahuman lamang ning tanan, no, mahatag og solusyon kun ugaling kabagtig kabalkadas maghiusa tang tanan. So wala koy kung oras. Salamat kasi pagpaminaw kanako kabagtig kabalkadas. Hangtod na lamang og mapuhon diri paghapon sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan.

0: This time check is brought to you by Virginia. Basta hot dog, Virginia.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patunod ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Doon ang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Ako, ako. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Send me Glite. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, Sunmig Light.
5: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.

0: Virginia.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sample Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kinas ayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko sir. Pagani kay ato nga tay mga ko sir, wa pagit ko nabli. Dayon pagpagabli, mao to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 AM ko na nga plus. Pagka 6 sa morning wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kay ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. 106.2
5: og DXCA 106.3 MHz Bell FM nagsibyag gikan sa dakbayan sa Pagadian sa kusog nga 10,000 watts naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7 sa buntag.
9: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
10: Gikan sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
8: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, pitsa 8 bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Dayon kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News official Facebook page ug sa Radio Bagting Entertainment. Lakip na usab nga ma-monitor kita sa Radio Bagting mobile application.
9: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
10: BBC Headlines.
8: Sa uluhan sa balitang lokal, workload sa mga magtutudlo, focus na sa ilahang pagtudlo.
11: Dolly na, gipakusgan ang pagpatuman sa occupational safety and health standards sa mga construction projects sa Zamboanga del Sur.
8: Kapitana Che tampos ng apod-apod og bugas ngadto sa mga senior citizens sa Tiguma Pagadian.
11: Saluhan sa Balitang Regional, 4.4 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Lanao del Sur.
8: Bag-ong nahimugso nga bata na palgang giputlan og ulo sa bakanting luna sa Bansalan, Davao del Sur.
11: Sa uluhan sa Balitang Nasyonal, DepEd nakatutok sa 100 kakabus nga munisipyo alang sa istrikto nga pagmonitor sa kahanas sa pagbasa sa mga estudyante sigon sa Malacanang.
8: 26 milyones ka mga estudyante balik eskwela karong adlawa sigon sa DepEd Assistant Secretary Andaya.
11: Sa uluhan sa Balitang Internasyonal, drone sa Russia mibus sikad sa pantalan sa Romania.
8: Two-day state visit ni Chinese President Xi Jinping gipangandaman sa Nukor.
11: Sa uluhan sa Balitang Negosyo, Dole nagpahinumdom sa saktong suhulan para sa Hunyo 12.
8: Sa uluhan sa Balitang Sports, Pinoy boxer nga si John Real Casimiro nagmadaugon batok kang Luis Neri sa Mexico.
11: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, pamaagi aron mas daling mawala ang ubo sumala sa mga eksperto sa atong sayran.
8: Samtang sa nasayod ka ba corner, uto kang mga tinunan sa karaang panahon, maoy nagpauso sa balunan.
11: Sa uluhan sa Britang Showbiz, Palawenyo, pinakaunang Pinoy nga midaog sa Man of the World 2026.
8: Ito ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
11: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
8: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyota Lirazan.
9: BBC, BBC Bagting Balita.
8: O karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
9: BBC Balitang Lokal.
8: Gihatagan og pagpaklaro ni DepEd 9 Assistant Regional Director Dr. Gregorio Cyrus Hilorde nga nakapukos na ang mga magtutudlo sa ilang pagtudlo karong tuiga tungod kay kuhaan naman sila og sobra kadaghang mga load ilalom sa workload policy pero masiguro nga dili na sila mabugatan sa mga gimbuhaton sa tulunghaan. Nagkanayon si Ilhorde nga tutukan na karon sa mga magtutudlo ang ilahang teaching modes aron makabot ang dekalidad ng edukasyon o ginagmay na lamang ang ilahang mga auxiliary load sama sa preparasyon sa lesson plan. Samtang aduna usay programa ang Departamento sa Edukasyon alang niadtong mga magtutudlo nga aduna pagyapoy daghan nga workload aron usab magpabilin kining madasigon sa ilahang trabaho. Idugang pa sa opisyal nga samtang kon sa kasamtangan halos tanang tulunghaan ang adunay mga non-teaching personnel aron mao'y mubuhat sa mga administrative works nga kaniadto mao'y nakahatag og dugang buluhaton sa mga magtutudlo. Layon nini laro usab sa DepEd na magdugang pa sila og mga non-teaching personnel aron makabot ang 1:1 ratio sa matag tulunghaan.
0: Ako ang mga magistra kagod, umupukos din sila sa ilang teaching rules na sila'y tinagmay ng mga ancillary loads ng mga incidental to the teaching. Preparation sa resort plan, pagkaramos mga adelato, mauna siya. Ang ato sa mga eskwilahan, itayaan na kung tagsa-tagsa ang mga ipupukmahan ng teaching personnel. So, katong mga administrative works, i-perform ko siya sa ato ng mga non-teaching personnel. So, mauna na, tinakaroon ng ato mga proseso. Mauna na, ang ato ng departamento, nirelease pa o dagang mga items para ang tanan lang yung eskwilahan.
12: 1:1.
0: Mag-1:1 doon ang ato ng non-teaching personnel.
8: Pinaagi nini nga programa lauman nga mapaubsan na ang datos sa mga estudyante nga dili makabalumubasa o wala nakasabot sa ilahang mga gipangbasa.
9: Ting! Ting! Balita!
11: Sa dugang dito batalya gipakusgan sa Department of Labor and Employment kong Dole Region 9 ang pagpatuman sa occupational safety and health standards pinagi sa high impact, high visibility inspection kung HIVI sa mga construction projects sa Zamboanga del Sur. Kabahan kini sa direktiba ni Labor Secretary Frances Tol N. Tolentino nga hatagan og prioridad ang inspection sa mga vertical constructions project din mas ang risgo sa mga aksidente sa trabahoan. Gisusi sa mga inspektor ang pagsunod sa safety requirements sama sa Construction Safety and Health Program, presensya sa safety officers o first aiders, paggamit sa personal protective equipment, emergency preparedness o ubang safety measures. Matod pa ni Dolly, kon matod ni Dolly 9 Regional Director Albert A. Gutib, padayon ang prioridad sa ahensya ang pagpanalipod sa mga construction worker, pinagi sa hugot nga inspeksyon o pagpatuman sa safety standards. Nagpahigayon usab og coordination meeting ang Dolly uban sa DPWH, TESDA, NCMB o uban pang mga stakeholders aron mapaligon ang monitoring sa mga proyekto o mas siguro ang kaluwasan sa trabahante sa tibuok probinsya.
8: Sa katapusang detalye sa balitang lokal ng apod-apod o tagsa kasako ng libreng bugas si Kapitana Che Tampos nga doon sa mga senior citizens sa Barangay Tiguma, Pagadian City. Kiniisip suporta sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan o garon dili na sila kinahanglang mulinya sa National Food Authority kon NFA aron makapalit og bugas. Kauban sa maong kalihukan ang Barangay Kagawad, mga opisyal sa Senior Citizens Association ug ang Barangay Treasurer aron masiguro ang hapsay og transparent nga distribution sa ayuda. Labot nini nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa naong programa tungod kay dakong tabang kini sa ilang panimalay samtang gipakita usab nini ang padayon nga pag-atiman o paghatag og prioridad sa barangay alang sa kaayuhan sa mga senior citizens sa nahisgutang barangay.
9: BBC Parting Balita.
10: BBC Balitang Regional.
11: Kabat sa 4.4 million ang kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo ang nakupiska sa operation sa Police Regional Office Bangsamuro Autonomous Region Comprobar atol sa checkpoint operation sa Barangay Matling Malabang Lano del Sur sayo sa buntag kagahapon Hunyo 6, 2026. Sumala sa report, ang mga suspechado nagsakay sa tulo ka sakyanan ug nagbiyahe gikan sa Barangay Pikong padulong sa Marawi City, Lano del Sur. Pagabot sa checkpoint, nadiskobrihan sa plain view inspection sa mga police ang mga smuggled nga sigarilyo nga naglangkob sa musunod: 700 reams sa Berlin cigarettes, 1,800 reams sa Canon menthol cigarettes, o 3,000 reams sa Aris cigarettes. O ang kinatibuk ang kantidad sa mga nakumpiskang sigarilyo, gibana-banang anaa sa 4,400,000 pesos. Padayon pag-usab ang investigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang mga responsable sa maong illegal nga kargamento.
8: Sa dugang detalye sa balitang regional, nahikurat ang mga residente sa Purokbalo, Takay, Barangay Managa, Bansalan, Davao del Sur kung manadiskubrihan ang usa ka bagong himugso nga bata nga gilabay sa usa ka bakanting luna sayo sa buntag niadtong Sabado, Hunyo 6, 2026. Mas naggool pa ang mga residente, giputlan og ulo ang bata. Sumala sa initial nga investigasyon sa Bansalan Municipal Police Station, usa sa ilang gisusi mao ang posibilidad nga ang bata nalambigit sa illegal nga abortion o gibyaan dayon human matawo. Ibanabana sa mga investigador nga pipila lamang ka oras ang milabay sukad sa pagpanganak sa bata sa wala pa kinigilabay sa maong lugar. Apan gipasabot sa kapulisan nga padayon pa ang investigasyon aron masairan ang tinuod nga hinungdan o kahimtang sa pagkamatay sa bata. Nanawagan usab ang mga lumulupyo sa maong lugar nga mapanubag ang mga responsable niini og mahatagan og hustisya ang biktima.
9: BBC Parting!

0: Nakatutok ang gobyerno sa 100 kakabos ang munisipyo taliwala sa tinguha sa Administrasyong Marcos nga hatagan og pagtagad ang kahanas sa pagbasa sa mga estudyante. Sumala ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang BBMO Every Child Can Read program na sakop sa usad ni ini. Si Castro miingon nga base sa ilang koordinasyon uban ni Department of Education Secretary Sonny Angara, ang programa magtutok sa pag-uswag sa mga batanong estudyante sa pagbasa. Inihimuon sa pagsugod sa pagbukas sa mga klase, din adunay pagtimbang-timbang sa kahanas sa pagbasa sa mga bata, uban ang padayon nga pagtimbang-timbang sa pag-uswag sugod sa tunga-tunga sa tuig sa klase hangtod sa katapusan sa tuig sa pag-eskwela. Ang achievement test nga nasa Academic Recovery and Accessible Learning kon Aral Program Act nga magsugod sa pagpatuman karong tuiga ipatuman usab tumong niini mao ang pagtabang sa mga estudyante nga kon nalangan sa ilang pagtuon labi na sa pagbasa, mathematics ug science.
1: Sa laing detalye sa balitang national gilauman nga moabot sa 26 milyones ka mga estudyante ang mobalik sa eskwelahan karong adlaw, Hunyo 8, 2026 para sa school year 2026-2027. Ibutyag ni Department of Education kon DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya hangtod sa Biyernes sa miaging semana dul-an 26 milyones na ka mga estudyante ang naka-enroll alang ning tuiga aron nga makatungha. Ilauman sa DepEd nga modaghan pa ang gidaghanon samtang daghang mga estudyante ang mo-enroll kung magbukas na gyud ang mga klase. Napalantawan usab sa DepEd nga moabot sa 26.4 million ang mga enrolls para sa school year 2026-2027 susama sa miaging tuig. Gipasabot ni Andaya nga ang ubang mga estudyante labi na kadtong nasa senior high school dili dayon maka-enroll sa mga klase tungod sa trabaho o pagbalik sa mga probinsya. Gipasalig usab ni Andaya nga ang mga klase magpadayon sa Lunes bisan pa sa mga taho sa posibleng suspension sa klase nga iyang gitawag nga peke nga balita. Gipasalig usab niya nga ang DepEd hingpit nga andam sa pag-abi-abi sa mga estudyante sa mga klase.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, balita,
3: BBC, balita, abroad.
0: Nakuratan ang mga katawhan sa pantalan sa Black Sea. Human mibusikad ang usa ka drone dool sa oil depot sa Romanian Black Sea port. Base sa report, na jump o nababagan sa Ukrainian Navy ang electronic warfare sa Russia. Gipahibalo gilayon sa Ukraine ang mga otoridad sa pantalan aron pahiklin ang kapin libo sa mga katawhan nga napuyo daplin sa baybayon. Una niini gibutyag sa mga nakasaksi nga naguba ang mga bintana sa sakyanan o mga building nga nahimutang dool sa pantalan tungod sa kusog nga pagbuto. Nasayran nga ang Black Sea, importante alang sa mga pagdala sa mga produkto sama sa lana o guban pang mga panginahanglan noon sa ubang nasud lakip ng Ukraine o Russia.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gianonsyo sa China nga si President Xi Jinping mobisita sa North Korea sugod karong adlaw, Hunyo 8, 2026. Ang iyang duha ka adlaw nga state visit mao pa ang pinakauna nining pagbalik sa Pyongyang human ang 7 ka tuig nga nakalabay. Lagi sa iyang pagbisita gilauman nga magpaligon sa relasyon tali sa gobyerno sa Beijing o Pyongyang labi na sa aspeto sa ekonomiya ug seguridad. Una nang ipaklaro sa China nga ligon ang ilang pagsuporta sa rehime ni Kim Jong-un. Sa pikas bahin gianunsyo usab sa state TV sa North Korea nga suportado nila ang lider sa China.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita.
0: Sa balitang negosyo, gipahinumduman sa Department of Labor and Employment kung dole ang mga employer sa pribadong sektora nga sundon ang hustong pagbayad sa holiday pay sa umaabot ng Hunyo 12 o Independence Day. Base sa Labor Advisory sa maong ahensya, ang Hunyo 12 o sa ka-regular holiday subay sa Proclamation No. 1006 nga gipirmahan Presidente Ferdinand Marcos Jr. Tungod niini, kinahanglan makadawat og 200% o doble nga suhulan ang mga empleyado nga motrabaho sa maong adlaw sa unang 8 ka oras sa ilang trabaho. Kung mula pa sa 8 ka oras ang ilang duty, dunay 30% nga overtime pay base sa ilang hourly rate. Kabayan sa mga empleyado nga dili mo trabaho, makadawat gihapon sila 100% sa ilang inadlaw nga suhulanan basta mo trabaho o mukuha o paid leave sa adlaw sa dili pa ang regular holiday. Gipaklaro usab sa dole nga kung ang adlaw sa dili pa ang holiday, maatol sa rest day o non-working day sa usa ka kumpanya, makadawat gihapon ang empleyado og holiday pay kung nakasulod o mikuha o paid leave sa adlaw nga wala pa ang maong rest day. Matud sa ahensya, importante ang mutuman ang mga amo sa kasamtangang labor standards aron masiguro ang madawat sa mga trabahante ang mga benepisyo nga gilatid sa balaod. Samtang gidasig ni Labor Secretary Francis Tolentino ang mga trabahante nga mukontak sa labing duol nga Dole Regional Office kung adunay mga pangutana o reklamo kalabot sa holiday pay o guban pang labor concerns.
1: Ang balitang negosyo atod kanato sa AB Gadgets, Pagadian City, nangita baka mo barato pan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka. Available na sa AB Gadgets, Pagadian. Ang AB Gadgets, Pagadian na dunay line-line nga mga branches ini sa probinsya sa Sambuanga del Sur, lakip na usab sa kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC
3: Sports Balita.
1: Nakuha ni Casimero ang kadaugan pinagi sa technical knockout sa ikaapat nga round sa ilang away nga gipahigayon sa Japan. Sa unang round pa lamang, gipildi na ni Casimero si Neri. Gisundan pa kini sa ikaduha o ikatulong round pinagi sa sunod-sunod nga epektibong mga suntok. Sa pagsulod sa ikaapat nga round, padayon nga gidominar sa 37 anyos nga si Casimero ang dula hangtod nga hingpit nining napukan ang Mexican boxer. Karon na doon na record si Casimero nga 36 kadaog, 5 kakapildihan o 1 kadro, and 25 nini pinaagi sa knockout. Samtang si Neri doon na 37 kadaog o 3 kakapildihan. Ni pasidano sab si Casimero nga doon sa Japanese boxer nga si Naoya Inoue o may padayag nga gusto niya kining maatbang sa umaabot. Ang balitang sports atad kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kahamupalit og liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Ang ilahang main nahimutang diha sa may Dolsa Dibim na sila ilaing branch sa may Duterte Street Gatas Dolsa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, doon na sila branch. Ang nahimutang Dolsa SMC College o doon na usab sa Dumalinaw, Aurora o Tukuran, Zamboanga del Sur.
2: BBC Martin Balita.
0: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagpahimangno ang mga eksperto may kalabtanan sa pipila ka epektibong paagi aron mapadali ang pag-ayo sa ubo. Lakip na ang pag-inom og daghang lukewarm water o pag-inom og dugos. Makatabang usab sa pag-alimugmog og lukewarm water nga adunay asin aron maminusan ang hubag sa tutunlan. Samtang ang mga OTC nga tambal sama sa carbocystin para sa ubo nga adunay plema o dextrotorpan para sa dry cough mahimong makatabang. Alang sa ubo nga adunay plema, girekomendar ang ginger o honey tea, steam inhalation o expectorants sama sa guafenicina aron mas madali nga paggawas sa plema. Giawhag usab ang pagkonsulta dayon sa doktor kung adunay taas ang hilanat, kalisod sa pagginhawa, dugo sa plema o kung mulungtad ang ubo og sobra duha ka hangtod 3 ka semana.
1: Balita sa kahimsog sa panlawas, ato diya kanato sa Camp Health Multi-Specialty, ananahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa 5 ka-espesyalistang doktor nga gipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay. Isa ka obstetrician, gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor, sila si Dr. Gina Oliver Bangkoro, Dr. Rebina Bangkoro, Dr. V. Ann Toledo, Dr. Carlo Tagog, Dr. Heidi Abalien. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC! BBC! Martin! Martin! Balita! Balita!
3: Nasayo ka ba?
1: Dinita sa Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting ba yung t-shirt eh? Nasayod ka ba nga? Ang utukan daw ko nung nga tinunan sa unang panahon, siya de ko na inagpauso sa mga balonan. Eh, ikaw sa una, magbalon po ka?
0: Magbalon, hangtod gihapon ka ron.
1: Alright, ato na yung siren kung kinsay nagpauso ni ini. Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada nga ang modernong lunchbox sa eskwilahan, nagsugod niya itong 1880s. Okay, nag-yuday kayo. Kita sa una, itong balunan kay downsaging raman. Sa dihang ang mga maalamong estudyante nagsugod sa pag-recycle o paggamit pag-usab sa daan nga metal nga mga lata sa biskuit, cookie, o tabako, arundad o ng ilang adlaw-adlaw nga pagkaon. Mao dahil na, tanawa ganina sa kaning picture ni Kay. Diba, mao na'y balunan sa unang panahon. Mga kuan, ganibitang paginang metal gani, mga putaw. Nadasig sila sa mga hamtong nga nagtrabaho nga migamit og mga sudlanan nga bugat nga metal alang sa parihas nga katuyuan. Ang mga maalamon nga mga bata nagdugang og mga gunitanan ini nga mga lata aron mahimo ang labing una nga lunch boxes. Tangan din nila og gunitanan para mabit-bit nilang balunan. Nasayod ka ba nga pinaagi sa pagpauso nini kaniadto? Nagipangunahan sa mga estudyante nagbukas sa dalan alang sa mga commercial nga lunchbox sa sila de hinungdan anong na ay baligya na karon nga balunan. Alang sa imong kasayuran, ania ang pipila kabahin sa unang panahon kun giun sa pagsugod ang lunchboxes sa kalibutan. Tuig 1902, ang unang official commercial nga lunchbox sa mga bata miabot sa merkado, kinigiporma sama sa usa ka basket sa picnic o dunay hulagway sa mga talanawon sa mga bata nga nagdula. Pagkatuig 1935, ang kumpanya nga nakabase sa Milwaukee nga Gooder, Heisky and Frey, naghimo sa una nga character license lunch kit na nagpakita sa Disney's Mickey Mouse. Kanya sa pagkatuig 1950, ang kumpanya nga Aladdin sa Nashville nagpasikat sa mga metal nga lunchbox sa mass market nga nagkonektar sa mga lunchboxes sa gimahal nga mga icon sa pop culture. Sa pagpanligid sa panahon, bagting by 17, karon doon na yung mga plastics. Kung doon na po'y lain-lain nga mga ginaton, na po'y lain-lain nga mga disenyo. Lain po ang iyahang kaligon. Sayod ka ba nga $6 million ang pinakamahal na lunchbox pero antik na kiniog na sa museum. Pero kita, mag-mantener lang tagtag 100 kapin. Alright, maugat to mga kabagting o kabagada ang atong nasayod ka ba karong buntaga.
2: BBC! BBC! Martin! Martin! Balita! Balita!
1: Ang balita sa nasayod ka ba? Hatoday ka na to sa Eliana Bayview College. Ananahimutang sa Balangasan Pagadian na ginosarang pribadong tulunghaan nga dunay pinakaubos nga tuition fee din sa siyudad sa Pagadian. Ang Iliana Bayview College, doon na din sila kursong itanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTV TED, BAELS. Pwede ka makapilit sa mong klase, buntagon hapon ano pang gabi ibo sa ulan ay rason. Aron dili ka makatunghay, labi na sa mga working students, Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC
3: Malang Madi o Padi Andi Ana Ang Balitang Showbiz.
1: Alright, dinita sa Balitang Showbiz Pasok Kamaring Dars.
0: Yes, nakabot sa 25 anyos nga palawenyo ang Filipino-German model nga si Oliver Eugene Kreitz. Ang kasaysayan human siya gikoronahan isip pinakaunang Pinoy nga nakadaog sa Man of the World 2026. Mas nailhan kini nga ngalan nga Eugene Kreitz, lumad nga taga Puerto Princesa o migraduar sa Financial Management sa Palawan State University. Sa wala pa ang international nga kompetisyon, una siyang midaog sa National Misters of Philippines 2025 o nahimong representante sa Pilipinas. Ang maong kompetisyon gisalmutan sa 28 ka delegado gikan sa nagkalain-laing nasod nga gipahigayon sa Palacio de Maynila.
1: Oto kamaring dark ang tawag ganina dira sa live gali. Ona siya ang lalaki Man of the World, pinakaunang Man of the World. Asa ganito ni Kay, basta lami ona siya og lawas. Mao ni ang katong ganahan ni Kuana. Samtang sa bikas bahin, mga kabagting ug kabalkada, ang atong programa ang hatod usab diay kanato. Sa National Telecommunications Commission, nagpahinomdom nga doon sa publiko. Kung makadawat mo din ha o mga scams or text messages nga mga unverified, kanamitaw mag-ingon nga nakadaog mo, niya wala po mo i-gitayaan. Ngayon, doon ay magpadala ninyo, pero padalhan siya daan. Ayaw mo pailad, anak, kay pariyo sarasab na niya nga mangingilad. Usahay, mag-text na siya. Usahay po, mo tawag na siya. Parehos gahapon na si Kuya Tiban na biktima sa scam. Nga mangayo siya Gcash number, ako din giatubang. Ang gignan nga, paligit check, dobi. Palantaw ata sa imong nawong, nagipalong niya. So, mauna mga kabagting kabukada, i-report gilayon ninyo sa National Telecommunications Commission Region 9 kung makadawat mo ni Ana kay usa na siya ka pamaagi sa pagpangilad. Aron dili pagyon mo mailan, aron mahatagan gilayon og pagtagad sa ehensya sa gobyerno ay kalabtanan sa mao nga mga issues and concerns. Alright, samtang sa Bikas Bahin, good morning guys sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa Radyo Bagting Entertainment Facebook page kung asa ta naka-live karon. And of course, sa mga naka-monitor sa Radyo Bagting mobile application o mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Annabelle de la Serna. Naglantos to Facebook Live karon, of course, si Jose de los Reyes Ocaya all the way from Sinacaban, Misamis Occidental. Good morning usab ni Honey Love Mangilin. O katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot, Lirazan. Daghang salamat umay buntag, ganinyong tanan. Alas 7, imedia.
2: BBC Bagting Balita!
3: Said Health Report. Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko, akong sugar 304. Sugar nga, nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagkagos kabulan. Sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Santon plus gold, kamao may ingon nila. Moro gyud nakaay sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos day ko.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon plus gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon plus gold og Santon vitamin C.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo gyan, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na gyan, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Said Kugon, Herbal Capsule, Basta Kugon, Lawas Bas Kugon.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow.
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
11: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
11: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya didto?
11: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
11: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
11: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
12: Maskin shop na! Mungwa para ka, muin kam pa ka!
13: Atong paminawon ang istorya ni Lisa. 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
14: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang gyud. Sa kape na lang gyud niya nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa mong lisensya ana na ang kuan namo nga tick dai na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti lala na imong kuan tibay imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ani nga produkto simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pug ko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako, 5'7".
13: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
16: Paragis bila-bila.
15: Paragis bila-bila.
17: Send me light.
16: A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
17: Drink light, live light, Sunmig Light.
16: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanaki sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
18: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
19: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
18: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
20: Set Health Testimonies.
21: Health Testimonies.
20: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule og Set Panyawan Plus. Siya naulian.
22: Skit lang yun ayo akong kilid niya nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga kogon o panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatian. Nakahantog ka rin. Nagminitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
23: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
7: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Cole.
24: Mga higala, kumusta maayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Redrio ang makiguban kaninyo din sa ang kaakuman, ang gwapo na kong kauban sa tibuok kalibutan gikagubtan. Abantinod!
25: Pre, pre, puyam! Yes, mga higala, kumusta maayong adlaw? Nausap kaninyong tanan? Welcome sa inyong programa, ang kaakuhan. Pinagin ni Mayor Sammy ko sa programa usab nga Asinso Pagadian para ang tanang mga katawan. Ano na'y kalabutan sa mga programa kuriktong pangkalambuan ng Dakbayan. O Bayang Adlaw sa 1st District o Sikan District, gika ni Mayor Samiko na magdala sa Asinso Pagadian o Asinso Sumbang Adelsor. O sa gihapon, inyong higala o amigo sa Kanginan, Dodds Marzon.
24: Ang kaakuhan ang gihatod kaninyo ni Mayor Samiko din sa Dakbayan sa Pagadian. Tungod kay ang Dakbayan sa Pagadian mo ang Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao. Through the administration of Mayor Samiko, ang Pagadian City pinaagi sa mga kusgan ng mga FM o AM radio stations din sa siyudad sa Pagadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabiya mapita sa kanulangon na pagali ko ang mga Muslim. Ginti adlaw ng patad ng mga zubanin mayong adlaw kaninyong tanan hurot. Alang ilabi na sa mga taga-tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur o sa kanait ng mga dapit na maabot sa pagsibya o sa tibuok kalimutan nga mabati pinaagi sa social media ang kakuhan o alang usab espesyali sa mga taga-Pagadian City. Mayong adlaw kaninyong tanan gikan ni Mayor Samiko. Atong ipahibaw nga si Mayor Samiko, garbo kayo nato sa Pagadian City kay siya ang amahan sa Pagadian City International College nga usa ka kolehiyong pampubliko. Libre ang tuition fee sa atong mga estudyante. Wala na po ilabot ng inyong mga allowances. And of course, mga burning houses, etc., etc. O, siyempre naman, daghang kayong kalambuhan sa Dakbayan sa Pagadian tungod sa sincerong servisyo ni Mayor Sammy Codons.
25: Yes, bada mga igala ang iyahang pagpermisyo sa katawahan. O, sa itong mga isigutan ang karong adlaw mga higala. Di pangunahan ni First Lady Lagilang Fernandez ko ang turnovers o suporta alang sa Lala Asinso Women's Association sa Barangay Lala. Usa programa nga ipahigayon sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, sa paipagtambayayon sa tuang City Social Welfare and Development Office. Ubos usab sa kamanduan ni Mayor Samico sa iyang programang Social Services Program sa tanang mga asosisyon. Ingon usab sa Women's Association, Women's Sector dinhi sa atong dakbayan. Ang mga inisiyatiba nagtumong sa pagpaligon sa kapasidad sa mga kababayenan, pagtabang o paghatag og oportunidad sa paginabuhian o pagdasig sa malungtarong kalambuan o kooperasyon. Napasalamat usab ang First Lady Lagilang Fernandez ko alang sa iyang padayon na suporta. Pasalamatan siya sa maong asosasyon sa mga kababayenan sa nasangpit nga barangay o imong usab ni Mayor Samico ning dakbayan sa pagadian.
24: SLP, gagmay nga ginagmay nga negosyo alang sa mga

0: tumod sa ilang mga produkto, ilang mga kanang products, ibaligya sa siyudad, sa pagadian, o sa pagdapit doon. So, imunaan ang gina siya. Dili kay pulos ng takarsada, karsada, karsada. Unyang atong katawahan, pobre, pobre, pobre. Sa manahisa na itabo, karon sa lalawigan, sa Sambuanga del Sur, sa pagdeklara nga Sikhan Forest among the poor sa tibuok rehiyon Huaybi in terms of poverty incidence. Ulaw ka istanan na. Mauna diya. So, ang atong first lady nga si Ilang-Ilang Fernandez ko, siya po ang nangunay diya kay babae manggod po dods, no? Lahi yun ang tenor sa babae nga to sa babae. Lahi po ang babae nga to sa laki. Listen po, o ako pahon pa ni Mayor Sammy ko ang tanan nga mga pagpahiluna. So, bless kayo ta din sa Pagadian City nga natin first lady Ilang-Ilang Fernandez ko nga manilihig. Alisod po, naingon nga, wala lagi nanilihig itong babae gobernador. Alisod po, manilihig siya. Wala na andan. Wala na andi. O siya, manilihig siya doon. Zalain po kayo paminaw. Nga di bitaw batasan niya. Kana si Madam Ilang-Ilang. Sa una pa na, limpiada, dyan na siya kaistanan. Maong atong syudad sa Pagadian, tabangan po na to para malimpyo kayo. Kaya lisod po, ang atong first lady, kanuna yung magpanilihig kita, nag-asiga atong mata. Unya, magsigitag panlabay mga basura. Uy, in terms of, mag-isigot itong basura o sa adults, no? Ipahinomdom na to. Ato na po, dahil nga pagkuha ko mahayag si Ma'am Analing Babayso na sa Indro. Kaya dagan ang gayong mga ugawan, aning uban din ni Oy. No, dili lang din sa atong dapit. Hala, pataka na magbutang sa ilang basura sa kadalanan. Yes, ang silingan. makaaway tag silingan ini. So, yun na, tabangan na to. Hilit-hilit nga dapit sa atong balay. Di na to patakaan o butang o basura. Dudes, congratulations. Dili lang din sa dakbayan sa Pagadian ang LGU Minamero Samico ang gihatagan ng pagtagad, paghatag awards, kung dili ang mga business establishment na susab, nga diin na sa dakbayan sa Pagadian, ubusan legasya ni Mayor Sammy. Uy, congratulations Robinson's Pagadian.
1: Yes, congratulations Robinson's Pagadian tungod kay naapil ang Robinson's Pagadian sa gihatagan o recognize as the new mall of the year the Retail Asia's Awards 2026. So, nganong amuning gibasa dre, wala among balik-balik ko na nga ang Robinson's Pagadian, dili ini wala ni giangko ni Mayor Samico nga iya ha. O nya dili usab ni sa City Government of Pagadian. Manatong gi-recognize nga naman. Ang Robinson's Pagadian daw kayo og natampo sa ekonomiya sa dakbayan sa Pagadian. Dako og natampo sa mga katawhang Sampusuryan. Dako og natampo sa mga katawhang Pagadianon tungod kay libuan ang nakatrabaho ng lumulupyo sa taga-Pagadian o sa kalalungso din sa Sambuanga del Sur. Mauna atong i-congratulate utab. Di lang kay ang Robinson's Pagadian, Robinson's Magnolia, Robinson's Malolos. Tulog ka Robinson's, apil ang Pagadian City nga nakadawat og award nga New Mall of the Year. Nga,
0: yes.
1: Mauna nga pinagi niya na inisiyatibo ni Mayor Samico, nga ang balik-balikon din eh, dili ni kang Mayor Samico, siya ang naningkamot, iya ang inisiyatibo para makasulod ang nasampit ng mall, International Mall, National Mall, sama sa SM o Robinson Ayala. So karon nadiri ang ikaduha sa pinakasikat ng mall, ang Robinson. Pinagi niya na daghang nakatrabahong Pagadianon, nahuwa sa kalisod ang dakbayan sa Pagadian, rason nga makita nga ang dakbayan sa Pagadian, richest cities sa Visayas and Mindanao nga pinaagi usab unya sa pagpaningkamot ni Mayor Samico. Dayon, may ubos usab ang poverty incidence, kaya na may mga trabaho. Nakatrabaho naman. Pinaagi anang ng Robinson's Mall. O pasalamat usab ang mga katawan ni Mayor Samico kay katungulay mga trabaho ng mga tuglagyo. Hindi na sa Pagadian sa sinarabaho. Pinaagi anang ng katungulay karoon ng Robinson's Mall. Halos ang narabaho niya at kapagadian. Ay pipilala na mga nagpuyo sa sasisyo din sa Pagadilson. Hindi lang kayo taga sa Pagadilson. Ay nagalana ang mga sasibit ng mga probinsya.
0: Yes.
1: Narabaho din sa dakbayan sa Pagadian sa mga datang establishment, mga private establishment na nasa paningkamot ni Mayor Samico. Nga mapalamo ang panginabuyan sa tatagsa ka pamilya, sa tatagsa ka individual. Tungod ka, ano na sila trabaho? Pinaagi na sa Employment Promotion Program, sa Public Employment Service Office, PISO, hindi sa sakbayan sa Pagadian.

0: Karena katauhan kung asinso ang kagad sa pagkadian ng asasusab ang mga katauhan din sa atong nga dakbayan na ang isasibo pagpuringkan mo kung minusas sa itong mga tanan matagan at saktong servisyo.
1: Yes, Lord, sumawa na siya din ang atong kinahanglan kayo. Congratulations, dili lamang sa Robinson's Pagadian. Gerecognize, ilagod niya new mall of the year sa Retail Asia Awards 2026. Congratulations, pakpak ang tanan. Dili lamang para sa Robinson's Pagadian, kundili sa local government unit of Pagadian City. We're very proud. And na yung sama ko is very, very proud. Garbo kayo ng yung sama ko. Yun, ano nang buti. Masipuntag sa dili ang mga nainggit-inggit tiket kay ang Robinson's Pagadian ligasiya ka na tungod kay na himong na-realize ang Robinson's Pagadian sa administrasyon ni Mayor Sambico. Sa iyang administrasyon siya pagyud ang naningkamot nga maagni ang tag-iya sa Robinson's nga mutukod yun o Robinson's Pagadian lisod niya kay component city lang na mingon diyan na yung mga investors ako dun sa ka-istorya na kong investor na kanapitan sa aeroplano sa kaisa sa aeroplano ng Prontabado wakoy mo nang bugan ang sakay ng aeroplano kanang may katapad ko ba insect nangita tayo sila ang ano ang ginamong insect nangita ba o kanang kanang lugar na diin bobo sila. Ano din siya? Ikaw, pag-indian niya siguro siya. Ayan na. Ingon na yun. Chika-chika na yun. Ipaligyan din ang pag-indian niya. Oh, it's the mayor. Yes, the mayor. Sabi ko. And then, it's pag-indian, it's or component. Components, yeah. Oh, no. Ilahang i-prioritize ang highly urbanized city. Ako focus kung ulo itong panahon. Well, anyway, wala ko lalang kong tingin. Component pa lang.
0: Kaya sa mga na may galala, hap kayo gamit, hap kayo impact basta sa kasundan. Highly urbanized city. Tumon kayo din naman ang graduwa o invest ang kaming mga dadong kukusyante at pinakaming mga dinitinti kayo ng mga dato, ng mga private investors sa usa ka syudad. Kaya lagi ang pagkanyang sisi, highly urbanized naman niya sa tusi, highly urbanized sa utan, at yung kalaway pa natukin, kaya lagi ang mga namunungan rin sa sabidya sa mga beso, at ano po nang balik-balikon, at balik-balik ang tubagya sa tikas, maulagin na ang development, unyaway na imong legasiya sa probinsya, at sa Ibn Muris Province, sa ikadwa sa pinanang pobre sa Junine, walay saktong-tungo ang pamumukan sa liderato sa Sambanga del Sur, ang gihuna-huna, kagalingan ng interes, walay pagunahuna sa mga tawag sa mga lululok, lumulok yung lungsuranon. Niya, ako kayo o gatos gawa sa pinanang pobre. Alarming kayo ang kuan ng Region 9 labi na sa mga bilso kay wala ginihimong aksyon na makaliliwas ang langta sa Kapobrihon. May ganit na lang ang pagkadiyan si City dato ng dato sa Visayas at Mindanao sa usawa niya na nagyapon mong kapalan kay dilili na ang dato ng pagkadiyan madato sa mga probinsya sa lima ng anak kay lahikuman ang dato sa Sudan. May ang dato sa probinsya, may ang dato sa munisipyo. Ang dula na nangini karon, ang argumento na nangini, mo sa gimo sa gobernador, mo sa gimo sa pamayores sa kadalungsod. Anay gimo, pero kay mamangot ang ilaha mo. Dili kay mo ah, kanibay himuon. So magpamangot sa ulo ang kuwan, ang ilang babang mamayor, gusto ni kuwan, ihatag sa mga tawhan. Kaya dili man gusto kay, ano po nga, makasasakan, masipumanod lo mga spindid, so yung anak, babauna nga, kung sa'yo man do, matuman lang yung tinitawag niya kasulta, wala lang yung kwan na usapan ang probinsya na pabilin niya po na nanakot, nagpabilin niya pobre ang probinsya ay tawag sa mga kalitsyo sa pagkadiasisi, maklaro man, hindi magpantumo, bisan sa pagpunin si Sita, naglawag man, since pagpunin si Sita sa Visayas sa Mindanao, mayong tato nga nahayagin mo si Sita natay ng district, pagliling ng Brisbane, para mapupuso ng mga buwan ng sudyad para paspas-pas paglambo.
1: Yes!
0: Ngayon sila na hindi papalipay pa doon na sa kanyang wala hospital, hindi susunan ng hospital para mahimong highly urbanized city. Ang klaro ng pamutana, ang high development, ang hanggang sa probinsya, kong Brisbane, gobyerno na lor, Mana asawa ang Thai development, mana sa Susuriya. Mo'y pagbati sa mga nagalisog sa tawag sa Susuriyan.
1: Kamu dihang tigpamabasa tikas, naroon na lang ginato. Ay sige, balik-balik nang dili ko hindi pa ma-ospi ang mga highly urbanized city, ang pagabihan city kay Wapay Hospital. Dili hospital ang kanyang requirement or kanyang sukdanan para ma-highly urbanized city. The only requirements nga pwede ma-highly urbanized city ang usa ka syudad ang iyang population o ang iyang era maunay gikinahanglan. So, nilapas ta sa itong population, nilapas ta sa itong panaglanan, sa itong era, sa segmento sa panigadian, maong hinundan na qualified for its UC ang panigadian city. Mga kami apply dahil sa mga sami ko, uksaway pagduwa-duwa sa pagtanaw sa Malacanang sa panahon pa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Oy, qualified, very qualified, over-qualified ang nakabayan sa panigadian. Mao nga approved na yun. O niya, kay lagi, kang mapapil ko rin nga congresswoman's first district, governor's first district, papil man na musupak, so iagin na lang plebiscite or plebiscito.
0: Yes.
1: O niya, appeal ko sa Sambuang na Del Sur kay sila may nagsupak. Dayon, ang pagdabihan city may mabasto. O niya, may tabo appeal po ang Sambuang na, ang probinsya sa Sambuang na Del Sur na kagamanan o gasto, di man. Ang pagdabihan city, rami lang pasagdahan sa lalimang kagasto magplebiscito. O niya, kahit hindi man sa'yo mo musugal sa Mayor Sami, sa kadako sa gastuhon, biliyon ang gastuhon kung magpalibisito. O niya, gastuhon sa Pagadian City. O niya, wapay ka sa guruhang muda. Okay na yung panyangan mo. No.
0: Siya. Ang Thai development, ang pamilya na dumala din niya sa probinsya, sa Sambuanga del Sur, mga mulahan, dili gusto galangukan ang mabulahan ng taani ang mga tawahan na ang alagaran niya. Nagpabilin niyang gilaid sa Tatabrihon na para ang tanay sa katawa, tanan, pabulahan. Kung mahali ang ibang sa siyang sabad sa kadian, daghagang investor na sunod, daghagang magtuhinan, daghagang magtutod yung mga negosyo, pinagin na sa pagpanigdaman ng Mayor Sasiko ng mga imbitar, tanan mga matakon, tanan ng mga anak, na naminak o mga pulahan, posible pa na ang trabaho ko na o hayat, makaligawa sa kalisod, ug maningag ang inyuhang mga pag-inibiyan sa tatag-hatag sa manin.
1: Yes. Dong.
0: Ang mga sa susuriyan.
1: Dong.
0: Kamalang na nasis, pero hindi mo nasa mga uyon kayo.
1: Dong.
0: Anpan, kanang tulang mo sa susuriyan sa ta.
1: Dong. Eh, hindi ako laging balik-balikan na ang dili po, di ba? It's yun si ang pagadian kay Wapay Hospital. Ha? Ayaw. Ayaw mapasagad o pataka. Pag-research po. Kay arming kakatawaan. Hindi mo pang katawaan niya. Ang katawan ang mga nakaibaw sa requirements sa it para ma-highly urbanized city. Ingon na, pasagad na mo pataka. Diya, oy, o, ingon na, nag-ingon na, mauni-maukan to. Dili, sukdanan, dili requirement kung may hospital o wala ang Pagadian City. Na ay hospital ang Pagadian City. Kanadi ay nga sa Duwag de Sura Medical Center. Oh,
0: kanadi ang primary hospital sa
1: Lugan. Oh, sige, hindi mo ta. Led by the province. Ang sahar? Pa-admit daw mo doon sa pa-dextrosan o orins. Nagagodang this is a pagit mo ni Lods pag-extrusan ng orens. So balik-balik niya, balik-balik mo na ito sa gamoy. Ay, dali na maawin. Yung misleading mong gayo na. Then pag-resist ko mo pag may time, abisin mo mag-broadcast.
0: Ang baba na kagulit sa salamon na hindi ko palipay pa siya sa pag-resist mo. Taga-PSM mo, sa taga-
1: Taga-Mars.
0: Sa taga- Minda mo ko sa taga-kwan mo, taga-kuwa.
1: Taga-Mars na sila doon.
0: Taga-Malakit, presidente mo. Ang presidente na ganyanismo ang pinagpagawa sa simuran ng dokumir ng Pagadian City, pwede na mahalin mo doon. Inyo, kamo, inibibagan, hindi ito pwede.
1: So, mauna, ang anong nahitabo nga wapagin ma-realize ang pagka-highly urbanized city sa nakabayan sa Pagadian at very over-qualified naman siya tungod kay gibabagan. Gibabagan ni former congresswoman nga karon gobernador, gibabagan sa kanhi gobernador nga lalaki, ang gibabagan ni tanan. Dili na lang no ang pagpaningkamot unta ni Mayor Sami, pero sige na lang. God will make a way, di ba dos?
0: Yes.
1: All the time. All the time. God is good.
0: ang kahimtang nato sa Sabrina sa Sangkadesol. Unya, sa mga kinasipid din niya, ito ang kinabay ng kabulan. Kung nung mahina yung gumana to, na dunay unong ka, ibon ni si sa Daganao.
1: Exactly.
0: Gawas to the pita, na naapsan na to ang illegal city. Sa natoy datos nga nagunata, register.
1: Yes.
0: Ang illegal city, ito maapsan.
1: Lalima? Illegal city is now in the industrial. Industrial city.
0: Illegal city, mayroon naapsan sa muna to. Sa katong mga tiguro, sa mga hinupo kang nagbayan sa pagagayan. Eh mo lagi lang, kung sa ano, iskima na niyo sa Miko, mayor mo sa syudad, niya kay, kung paano takatang sisi manta sa probinsya sa Sambabilsur, nilinig mo hipos kay, masupak man sila, mo, kwan mo, petition nito nga, kung magpalibisi sa kalulog ng probinsya sa mga manusisiyo, na sa Sambabilsur, nililalim kay, kung paano niya nga, nilinig mo, kwan, hi-urbanize ka mauni, mawala lang ang mga, dili mo na sa sinuod, kaya kung mahalin mo na sa susad sa pagandian, makapokus na magagagan ang ira, ang pipilaga ng Bursuso District, ang probinsya sa Sambanga Bilsor, makapokus na lang dito sa ubabang ang munisipyo. Kaya na may lalain nga kung ano sa ang pagandian city. Kada ko ira sa Sambanga Bilsor, pagandian city usap, doon na usap ira. Kanya, bisa saman na wala si Puta sa Gobernador Kongresman, dini sa itong galawigan, aning kamotong si Miro sa Miko, kung saan ang pagpalamang sudad, saan pagkasasyon sudad, sumakita ang maghapon, kasasyon sudad at pagkadiyan. Sa Dinayas ng Mindanao, kita ang pagkakarichis component city sa atong dagbayan, na wala si Purta sa gabinadad ng mga kongresman. So inanong ka ang buhaton sa itong mga ganagang leader sa probinsya, na makawas sa sub-7 Police Province, ang Katabrihon. Sa regional na nanggilaid ang mga katawan, doon ay limang mga manusisyo. Nanangkang hindi mo nga makita o ka ng strategic plan ba na kung sa ono at may kinalista na nato sa Pinay na pabore nga probinsya, kapito na nato sa San Juan del Norte sa regional. So sa sige mo niya, huwag lang yan, pilpapil rin lang yan. Pagpapil dito, huwag mo dito sa kapil. Kapil mo ngayon sa mga buhatan ng mga inagsusbe nga may ubos ba ang pagpapilis ng sentence sa usa ka probinsya. Baka mga may malista kay inyong inyong himo pa inyong personal nga para may gamay mabulahan ng mga tawang sa susuyan ng gilaid ng taong sa kalisod ulay panginabuyan mauna nga kwan yun kanang si Mayor sa Sukong Pag-asa sa Sambanga del Sur.
1: Mauna, di ka. Masukupan sa dili. Kuno may nang dago. Well, anyway, ingon anak man na siya. Ha? Insinyas na ka, ha? Anyway, ang araw ng pag-abiyan yan, nagsing about ng year, June 21. Basta ka rin ting-uwan na mag-i-drone. Pero gidiklara pa man nga, tinginit pa. O niya, sa tuwa din ting-uwan. Salamat po sa
2: inyo. Climate change.
1: Oo, yes. Tungod kay, wala na ka din ang atuang kuan, ang atuang klima. Di na nato masinati ba doon nga ang kiniti sa unang panahon kiniti huwan kini sa hain huwan sa hain perteng inita alam po nung nga pagkayang kahimtan sa atong kalibutan atong Mother Earth alam po nung kayo atong sinado sa pagkakaroon ang ato ang mga magbabalaon dugod kay naghantay na silawan sa kwarta kung buban matinudanon kasagaran po sa kanang daghang kay kwarta kuan kay sila no kanang powerful kay sila niya kanang kuan kay sila baka na garbus kay sila sa tanan kay na sila kwarta well anyway
0: yes ang maabot na ika spinday city ng araw ng pagadian ang schedule of activity
1: yes
0: independence day celebration ay pickleball magsugod sa D1 na pickleball
1: Pickleball,
0: dayon sa D4, Bayan Racing, sa 74, Kabarangay, Heroes Cup, dayon Senior Citizen P-Out, Solo Parents P-Out, dayon Tibok Cure Night of Gratitude, kanyang pagpasalamat, kaya nga binipisyo sila sa Tibok Cure, appeal siya. Unya, sa D6, June 16 is Static Display, Heroes Cup, Senior Citizen P-Out, ngayon, dayon screening of Tibok Cure, Tibok probinsya na siya. Katunan ni
1: Kinsa sa usama niya sa tudod sa kanang di na mo sinya si Hari ba.
0: Basta kay daghan niya pag event
1: di ka mo sinya.
0: Ang ato ko mabot na araw ng pagadian.
1: Pero simple lang, ha, simple lang.
0: Simple lang kay dila ilan ta karon sa kalisod. Kani atong sa ibabaw sa nasa Pilipinas.
1: Pagmahal sa to ang presyo sa gasolina.
0: Sa puna. Sa niya to ang mga nadagwang lideres sa nasyonal. Mga nagdidimao. Sa Senado,
2: sa
1: mismo sa atong presidente, sa atong mga kongresista,
2: tanan-tanan kay ako ni kunik mo na sa national government, down sa local government,